0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman 'yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, 'yancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan sarsa ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama 'yan ƙasa na gari mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha Honorable Usman Shehu.
2: Tuma da la ana tare da BRC to FM ita 94.6 da fatan masu sauraro ana ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM uwa maba da mama. Kuma an jima da misalin karfe 6 karamanta lokacin da zamu gabatar muku da shirin nan na Newsline. Shirin da ke kunshi da labarai da kuma rahotanni daga wasu wakilan mu a harshen Turanci. Yanzu aka ba muna cewa karfe 6 saura minti 5 ga shirin mu na tafarkin tsira.
3: Bismillahir Sami'il Alim. Minash Shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا مسجرما مسدرجة بركة مدساكي هدوا أتكين وانن شري ميتارين البركة تفركين تيرا مسألة تترى دكي دعلاك دامنا شيني كساكوران دعكي تفكاوا أتكين دامنا أكوي ودنسو أبوبوا da mutane suke fada ko suke aikatawa cikin damina wanda kuskure ne mai girma. Daga ciki akwai danganta samun ruwan sama da yawa da ƙarfin ruwan sama din da wata daga cikin watanni, kamar misali a watanni na boko lokacin da ruwa yayi ƙarfi, damina ta yi ƙarfi, kusan kullun sai an samu ruwa. Idan ya kasance cikin watan August to sai ka ji ana cewa watan August kenan, ai watan ruwa ne, watan August watan da ke kawo ruwa ne, to wannan kuskure ne. Wata bai da alaka da kawo ruwa, ba ma wata ba, dukkan komai ba mai iya kawo ruwa in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba. Sahabi mai daraja Zaid dan Khalid al-Juhani, Allah ya kara masa yarda, yace wata rana mun yi sallah ta asuba a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Hudaybiya, an kwana ana ruwan sama, sai aka wayi gari da asuba ana yayyafi. Bayan da manzon Allah ya jagorance mu sallan asuba, da ya sallame muka sallame, sai ya juyo kalli mutane da fiskansa, sai ya ce shin kun san abinda ubangijinku yace? Mutane suka ce Allah da manzonsa kadai suka sani. Sai manzon Allah ya ce ubangijin mu ta'ala ya ce bayina sun wayi gari, waɗansu sun yi imani da ni, waɗansu kuma sun kafirce min. Ina ma'anan haka, ina bayanin haka? Sai manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya ce an yi mana ruwan sama da fadalan Allah da rahamarsa, to wannan ya yi imani da Allah ya kafirce mu taurari. Amma kuma duk wanda yace an yi mana ruwan sama saboda kaza da kaza da kaza, ya ambaci waɗansu abubuwan da ba Allah ba, ko ya danganta samu ruwan sama din ga wata, ubangiji ya ce kuma wannan bawa ya kafirce min, ya yi imani da taurari. Yan wana masu albarka, sai mu nisanci wannan. Na biyu shine zagin iska. Manzo Allah ya hana musulmi ya zagi iska. In iska ta buga kira ta haddasa barna, jinkanka ya yayi ko ta ka da bishiyoyi, kada ka zagi iska. Tarbiyan harshenka, kada ka zagi iska. Amma ya musiba ta faru ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na uku, danganta barna da lalacewar gonaki in ya faru saboda ruwan sama, a ce ruwan sama ta yi barna, a danganta barnan ma ruwan sama, wannan ma kuskure ne. wake kaddara abin da ke faruwa, mai kyau ko mara kyau, mai dadi ko mara dadi, mai zakin ko mai dacin, wanda ake so ko wanda ba a so, duka waɗannan kaddara ce daga Allah shike hukunta abin da ya so. Shi yasa daga cikin ka'ida ta imanin mu shine yadda da kaddara, yadda da kaddara da sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala cikin dukkan hukuncin sa. Yan wana masu girma, masu daraja, dukkan waɗannan abubuwa abu ne da ya kamata mu san su, mu kula da su, mu kiyaye su, musamman dangane da alaƙar mu da Damina. A madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam Rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Assalamu rahmatullah. Idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 6 saurari minti 5 za a saurari ci gaban wannan shiri na tafarkin tsira. This is Bauchi Radio Corporation 94.6 inviting you to stay tuned for the Bauchi RC Newsline presentation.

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

0: Hello, my darling. Tell me how you doing.
1: I'm

0: 94.6 FM. Bouch.
1: I was careless, I forgot I did.

0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da register katin zabe na dindindin
1: idan baka da katin zabe lallai ne aje a register a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku
0: ga wadanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka yancin ka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasar sa kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga commissioner yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu
2: Tumarala ana tare da BRC 2 FM 94.6 kuma kada amanta da misalin karfe 9 da muka muku shirin nan ne na maji magani wato shirin na siyasa sanan da misalin karfe 10 saura kwata ne muke dauke da shirin na yancin dan kasa biyar da shi kuwa shirin nan ne na zaben safi bayan mun karanto takaitattun labarai da haka ne yanzu agogo muke cewa karfe 7:30 kuma lokacin da za mu saurari shirin nan na Hajj Mubarak

0: ki zuwa ga iyalansu. A yanzu dai tuni aikin hajji ya kammala, kuma su alhazan ma har sun yi tozali da iyalansu. Wannan dai ya dace ne da tsarin da hukumomin Saudiya suka fitar na cewa kowane mahajjaci ba zai wuce kwanaki 30 ba a kasar. Hakan dai a fili na nuna cewar kenan tilas an zo da sabbin sauye-sauye, kuma daga tafiya har dawowa wanda wajibi ne ga dukkan wanda nauyin safarar alhazan ke wuyansa, sai ya bi ka'in da nayi. Idan muka dauki Najeriya dai, akalla alhazai 50,000 ne suka samu damar sauke farali a bana, wanda aka yi jigilarsu cikin sawu akalla 90 da wani abu. To ko yaya mahukunta a nan din suka shirye yadda alhazan za su komo gida? Sannan wani tayin da aka yi don guzurin da suka yi ga iyalansu da abokai ya zo kan lokaci? Wakilin Aliyu Zakari ya zanta da Ustaz Mahmud Duguri, wanda ɗaya ne daga jami'an aikin hajji na hukumar aikin hajjin ta ƙasa, da tuni ya iso gida. To amma kafin mu je ga jin yadda tattaunawar tasu ta kasance, sai mun fara hirar da shi Aliyu Zakarin ya yi da Kabiru Muhammad, kuma ɗaya daga cikin alhazan jihar Kano da ya fito daga ƙaramar hukumar Gwale, da ya bayyana mana halin da mahajjata ke ciki, musamman ta fuskar tanadin guzuri gabanin komawa gida.
1: To alhamdulillah alhazan Kano kowa yana nan hankali kwance, musamman wasu ana ta fita siyan zaraba ana ajiyewa. Babban abin da kullum dai alhazan Kano muke tambaya, yaushe za a koma gida, yaushe za a koma gida. Kasancewar mun taho 14 ga mun zo nan garin 15 ga watan Mayu da ya gabata, to kuma yanzu dai ba mu san ranar komawa ba, amma dai ana ta sa ran dai a ce kuma ko za mu koma zuwa 15 ga wata idan Allah ya kai mu. Don kamar safiya tana yi zaka nemi mutane ma ka rasa, an riga an tafi masallacin harami. Isa ko da da asuba an ka fito, in ka haura karfe 3 na asuba na safiya, tunda sunan karfe 4 zaka ga ake yin sallar asuba. Don ka haura karfe 3 ma ba ka samu mutane ba gaskiya, da an tafi masallaci, musamman yanzu da Allah ya sa an samu taimakon mota, zaka ga mutane masu manyan shekaru sun riga sun tafi, wasu kuma matasa, zaka ga har yanzu ana tattakawa a ƙasa ana zuwa masallaci.
2: Kano din nan da yawa an shaide ku, musamman ta wajen harkan kasuwanci. Alhazan jihar Kano, ya kake gani irin sayayyan kayayyaki da suke duba da cewa akwai yadda aka ƙa'idar cewa mahajjaci ya ɗebi kaya kar ya wuce kima?
1: To ana wannan kokarin. Abin ya zama wasu suna zuwa suna sayayya, zaka ga sun dawo sun auna, wani ma da skelin sa a gida, kusan ɗakuna ma zaka samu wasu suna da skeli na auna kayan. To in mutum ya je ya siyo kaya, ina sara ina duba bakin gatari kar ya siya abin da ya yi yawa. Amma ka san mutanen Kano da kasuwanci, wasu suna fita hajjidda domin su je su siya kaya, a ɗan samu masu sauki wanda in an siya za a ɗan ga me aka siya. Saboda kayan ma wani lokacin idan ka siya, za ka siya kaya a nan, in baka lissafi ba sai ka ga siyan kaya a Kano ma ya fi siyan kaya a nan gurin Araha.
2: To ya yanayin abinci da ake samu?
1: To abinci alhamdulillah, an fara da yawanci zaka ga abincin da ake yi a nan mutane sun fara gajiya da shi tsakani da Allah. Wasu zaka ga suna kuka da irin ɗanɗanon ko spices, kayan kamshin da ake saka abincin da ko menene. Yawanci zaka ga mutane ba a fiye ma cin abincin ba, gara a fita waje, irin tunda yanzu akwai mutanenmu da suke yin abinci a waje sai mutum ya siya. Amma cin abincin gaskiya akasarin alhazan ba su fiye cinsa ba.
2: Abincin baya da taste ne kamar na farko, ko kuma a kawai iri ɗaya ne yanzu ne aka fara gajiya da abincin?
1: Iri ɗaya ne, isa ya yi wallahi, kasan komai ya ishi mutane ne kawai.
2: To amma ai ba a jiya ba wanda na gaya rubuta.
1: Gaskiya abincin ya ke ishi mutane. Don akwai wani grup na alhazan jihar Kano da na ga wani ya sai da Allah a taimaka a yi masu wake da shinkafa. To za ka ga sai ake cewa a garin ba a fiye samun wake ba. To amma dai gashi nan kuma a waje za ka ga ana sayarwa, wasu kuma masu ƙarfin hali ma. Akwai wata mata da na fito waje na ga ita kuma kamar irin mutanenmu ne da suke zaune a nan ƙasar, ita Sabil ma take na wake da shinkafa. Sai ka gara mutane sun gwamnatce mutanen su ci a kansu wannan.
2: Da kai maganar Sabil ɗin nan, ya yanayin alhazan Kano dangane da karɓan Sabil?
1: Ana karɓa sosai, amma tunda za ka ga wasu kamar ma ko ‘yan Kanan ne ko menene mutanenmu ne, dai za ka ga baƙar fata, za ka ga sun kawo Sabil ɗin nan, kuma ana karɓa sosai. Wani lokacin ma ana karɓar shi fiye da abincin da ake yi na alhazan da ake kawo alhazan jihar Kano. Da wasu Sabil ɗin ma sai ka ga ya fi kyau tsakani da Allah.
2: Amma a daidai wannan lokaci a hukumance ba ga muku.

0: madalla. Daga ranar 1 zuwa 7 ga watan Yunin kowace shekara, mako ne da kungiyar mata musulmi ta kasa wato Form 1 a fadin kasa ta rike a matsayin ranar ta, kuma ta yi gudanar da wasu muhimman shirye-shirye a cikin makon da suka hada da ziyarce-ziyarce ayyukan jin kai, laccoci domin fadakar da al'umma hatsarin da ke tattare da cin zarafin mata, inganta hijabi da kuma kara fitar da muhimmancin neman ilimi ga 'ya'ya mata fili. Bikin ranar na bana ya zo da sabbin al'amura da ba kasafai aka saba ba, ciki kuwa har da kai ziyara gidajen halin yara ƙanana tare da fadakar da su munin-munin na ɗabi'a da kuma nuna musu cewa kyakkyawar tarbiyya ita ce hanya mai bullewa. Na'ilatul Amira ta Form 1 Hajiya Lami Umar Hassan ce ta jagoranci ziyara tare da fadakar da yaran da waɗannan kalmomin.
1: Da aka ware ban manta da ku ba, mun tuna da ku ƴaƴanmu ne, ƴaƴanmu ne, muna sane da duk wani hali da kuke ciki, kuma mu masu da iyaye mata ne muna damuwa dangane da ƴaƴa, muna damuwa matuƙa da gaske. Don haka muka kawo muku ziyara domin mu dan muku nasiha ɗaya biyu. Ubangiji Allah ya sa ku amfana da abin da zamu kaya muku. Kada ku ɗauka a ranku cewa yanzu ku tunda kuna nan a tsare kamar rayuwa ta ƙare, rayuwa bata ƙare ba, kuna da saura. In Allah ya ɗiba muku kwanaki da dama, za a fita, za a je a yi sabuwar rayuwa. Dukan ku ma yara ƙanana ne. In Allah ya ba ku tsawon rai, yaro yana mutuwa, babba na mutuwa. To in kun kasance cikin manya masu tsawon rai, to rayuwa kenan yanzu ta fara. Saboda haka an kawo ku nan ne ba don komai ba, don ku gyara wani ɗan kuskure da kuka yi. A ɗan kawo ku nan don ku gyara rayuwa. Kun fahimta ko? Gyaran rayuwa aka kawo ku domin a sami ingantacciyar rayuwa, a sami kyakkyawar makoma. Ubangiji Allah ya shirya mana zuriya baki daya, ya shirya mu gaba daya. Duk wani kuskure da aka gaya maka ka saba yana da daidai yake, ana gaya maka cewa to gyara. Gyara kayanka kuma ba sauke mu rama bane. Kun fahimta ko? In aka ce ku zama mutane na gari kamar yadda kowa yake walwalarsa a gari mutumin kirki, an killace ku saboda dan wani kuskure, idan ku gyara kuskuren ku shikenan, sai ku ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwarsa a cikin gari. To Ubangiji Allah ya shirya mu.
0: Hajiya Lami Umar Hassan, shugaban kwamitin da'awa ta kungiyar a jiha Hajiya Aisha bin Musa Awak, ta ja hankalin yaran da ke cikin gidan gyaran halin ne da cewa zama cikin wannan gida ba ci gaba bane a gare su, don haka sai ta hore su da su daidai tarbiyyar su da zarar zaman su a gidan ya kare, domin samun rayuwa mai ciki da albarka da kuma soyayyar al'umma ta inda za su amfani da al'ummar su.
2: Alhamdulillah, mun yi matukan farin ciki da muka kawo muku wannan ziyara don mu sadu da ku fuska da fuska, kuma mu nuna muku alhininmu da damuwanmu game da yadda kuka samu kanku a wannan wuri. Amma wannan wuri kamar yadda ita Amira ta faɗa, correction center ne, don saboda an kawo ku ko za ku yi da na sanin abin da kuka aikata. Wataƙila ka aikata wani laifi, la'alla ba da son ka ma kai ba, ko shedan ya fi karfin ka ka je ka aikata wannan abu. Sannan da aka kawo ka nan, za ka fara tunanin cewa gaskiya abin da kai ba daidai bane, kuma ka tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan number one, laifin da kai kai wa Allah ne. A addinin musulunci da kowane addini ma akwai sharuɗa da Allah ya ce kar ayi kaza, kar ayi kaza, kar ayi kaza. To duk abin da mutum ma hakan nan babanka ne ko wani babba ya sa maka sharadi zai dauke ka, ko aiki ne ya dauke ka a gidansa, zai ce maka ga abubuwan da yake so ka masa, ga abubuwan da kuma baya so. Kuma ka san idan dai har kai abin da baya so din nan, dole zaka hadu da fushin sa. To ballantana Ubangiji da ya halice mu, duk shi ya halice mu ya baka kafofi. Akwai wasu kana gani ba su da kafa, kai Allah ya baka kafofin nan. Wasu suna nan ba su da hannaye, Allah ya baka hannaye. Wani suna nan ba ido, Allah ya baka ido. Wani ba shi da kunne, kunnan fatan kunnan gashi nan amma baya ji. Wani ma zaka ga idan su kurukuru yafi naka girma, amma kuma baya gani. Kuma wani yana nan yanzu a kwance a asibiti, sai an daga, sai an tayar, sai an kwantar. Amma kai ga kanan da lafiyan jikinka, Allah ya baka lafiyan jiki da lafiyan siffa da lafiyan kira. To me kai, kai dana na nuna wa Allah ka gode masa da wannan kyan diri da kyan siffa da ya baka, mamakon kai amfani da wannan kyan diri da siffan ka nan mai kyau da karfan jiki ka bauta masa, kai aiki na gari yadda zaka samu gidan rahama gobe kiyama. To kuma sai ka je kai wani aikin akasin haka kaga ka shiga fishin ubangiji to wannan correction house da aka kawo ka wallahi ya fi maka by far azaban Allah idan har Allah ya sa an kama ka da laifin aka kawo ka aka maka hukunci ma'ana ka zo kai da na sanin abin da ka aikata kaga kenan azaban gobe kiyama wata kira ka tsallake shi insha Allah to muna fata dai dukkanku anan dukkanku muna son ku baba ma son ku ba muna fata za ku yi tunani da tintintini na ayyukan da kuka aikata ku fara da na sani kuna istighfar astaghfirullah astaghfirullah Allah kuna neman gafaran sa da cikin rahaman sa sai kaga komai ya kwaranye ya zama an dawo an koma rayuwa kuma a waje kamar yanda aka saba da
0: shugaban sashen da awa kungiyar Fomwan Hajiya Aishatu binti Musa awa yayin da suka yi ziyara gidan gyaran hali a ci gaba da bikin ranar Fomwan da suke kan gabatarwa yanzu haka kamar yadda kila aka ji a wani shirin da ya gabata cewa an ba da kan hukumar samar da ruwa mai tsafta tsafta jiki da muhalli a yankunan karkara wato ruwansa ga Alhaji Bala Zailani kafin gwamnatin jiha ya ba da shugabancin ta ga wanda ya zaba kuma aka sanar da sunan Dr. Sama'ila Jibril Alfate a matsayin wanda gwamnatin ya zaba to a wannan laraba ce aka mika masa ragamar tafiyar da gidan a hukumance inda kuma aka yi dan kulya-kulyar biki bayan kammala bikin wakilan mu sun ji ta bakin shugaban hukumar gudanarwar hukumar Alhaji Yano Zainabari kan ko menene sakon gwamnatin jiha ga wannan hukumar
3: shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi mutum ne wanda duk abin da ta ga yayi shi ne saboda jihar Bauchi ta samu wannan ilimin abu kamar yanda shi wancan GM ya retire mu board muka bada wato ruko na wannan gida zuwa lokacin da shi dama mai girma gwamna zai yi hukunci to alhamdulillah mai girma gwamna yanzu ya kawo mana mutumin da yake masanin ruwa wanda shi duka karatunsa da rayuwarsa da aikin sa akan harkar ruwa ne kuma a yanzu mai girma gwamna in akwai abin da yake so ya ga cewa shi ma ya kawo wato karshen sa a jihar Bauchi domin mai girma gwamna ya taba ko ina kusan ya gama ko ina to ita kanta harkar ruwa yanzu mai girma gwamnan jihar Bauchi abin da ya sa a gaban sa kenan ya ga cewa ruwan jihar Bauchi birni da kauyuka ya da karkara ya zama tarihi wannan ya daya daga cikin tunanin sa ya dauko kwararre wanda yake da sani yake da ilimin harkar ruwa ya kawo shi wannan waje na ruwansa kuma da izinin Allah mu ma matsayin mu na wakilai da gwamna ya kawo mu wannan na zama shugaban wannan board don mu sa ido mu ga cewa wannan ma'aikata dan abin da gwamna yake taimaka mana da shi mu ga cewa mun yi aiki a al'ummar jihar Bauchi wato musamman karkara wanda babu abin da ya damu gwamna ya ga cewa karkara ma sun samu ruwan sha tsaftatacce mai tsafta kamar yanda yake sha a gidansa
4: karkarar yankin jihar Bauchi suna da fadin gaske ga kuma abin da rage muku bai wuce shekara da yan watanni ba kuna gwamna ba kalubale bane a kan gwamna
3: to ayin ka duba mai girma gwamna ayyukan da yayi a shekara 7 girman su da nauyin su wannan harkar bada ruwa birni da karkara a wurin mai girma gwamna a sauran wata 11 da suka rage mana da izinin Allah mai girma gwamna domin shi mai girma gwamna girman aiki baya bashi tsoro kuma na tabbatar maka da izinin Allah kusan cewa mai girma gwamna ya gama kowane gefe kuma wannan harka ta ruwa ma an yi nisa kuma da izinin Allah kafin wannan watanni da suke gaban mu da izinin Allah za mu iya abin da za a iya wanda cewa duk dan jihar Bauchi zai sha ruwa mai tsafta kamar yanda mai girma gwamna yake sha kuma da izinin Allah muna roƙon Allah wannan gwamnati ta zama cewa gwamnan da za mu tsayar a wannan tafiya wato magajin shi gwamna Dr. Yakubu Adamu ya ga cewa Allah ya bashi nasara tare da ƴan majalisun mu da sanatocin mu da izinin Allah za a dora aiki akan abin da mai girma gwamna ya tsaya eh kamar yanda na faɗa ne a wurin handin over in aka ce kai ne shugaba ba kai ne gidan ba su wannan sauran ma'aikata hatta laborerin da suke gidan nan suna da muhimmanci akan aikin gidan nan shi yasa shi GM din a matsayinsa na kwararre mai ilimi kuma cikakken dan jihar Bauchi kuma wannan ma'aikata tana jihar Bauchi kuma tana aiki a jihar Bauchi ne al'ummar jihar Bauchi ina tabbatar maka wannan gida mun zo mu kaina ban wuce wata 2 ko 3 ba amma na samu gidan kai a hade kuma cikin yardar Allah dan wannan wata 3 da nayi yanzu ma gidan yana zaune lafiya kuma shi ma yana daya daga cikin jihankalinsa da nayi ya hada kai da dara totun don mu gudu tare mu tsira tare
0: Alhaji Yano Zainabari Alhaji Bala Zailani ne ya rike hukumar ƴan satuttuka wanda ya ba da wannan damar da hukumar gudanarwar ta bashi tare da godiya ga ma'aikatan ruwansa da suka taya shirye hukumar
5: shi wanda yazo Allah wani da ya sa wato yake kuwa da kuwa Allah ya sa mu samu cigaba a wannan ruwasa kai Abuja City ma gaba kida Allah ya taimake mu
4: ba zai yi wannan aiki ba sai kun bashi hadin kai da goyen baya wani shi da kuka zan taimaka masa domin a cimma nasara
5: lalle abun da na sani shine wa dukkan mu daraktori da muke wannan gidan a shirye muke mu bashi hadin kai da goyen baya 100% mu gane cewa mun aiwatar da muradun gwamnatin jihar nan gwamnatin jihar Bauchi kuma Allah ya da ashe muke zan bashi ruwan sakon da nake son san ce dan lokacin da aka bani dan wata daya da dan wani abu na mulki a wannan gida ina godiya ma Allah subhanahu wataala san ina godiya kuma masu board members da shi mai gima gona aka bani wannan dama na yi wannan aiki har zuwa yau Allah ya taimake mu Allah musa
0: Alhaji Bala Zelani shi kuwa shugaban hukumar Dr. Sama'il Jibril Alfate ya ce da yardar Allah ba za su ba wa gwamnatin jiha kunya ba a idan mazauna karkarar
6: dan Allah cikin ikon sa ya yarda mu iya bisa ga dan ilimin da muke da shi wato idan ka duba a zahirin gaskiyan shi ne ruwa ta daga cikin rayuwa gabakida idan babu ruwa babu rayuwa kuma mutanen karkara da birane ruwa ya daga cikin babban matsalolin su insha Allah cikin kankanin lokaci zamu iya kokarin mu ga mu cin mu samar da ruwa dan kankanin lokaci a kudi ka dan wa dukkan al'umman jihar Bauchi in Allah da cikin kankanin lokaci kafin da a ce lokaci ya kure bi iznillah
4: wani hadin kai kake bukata wajen ma'aikatanka domin a gudu tsatare ai nasara
6: wato shi ilimi kogi ne idan ka san wani abu tunan wani abu baka sani ba abin da nake roƙon shi ne mu zo mu hada kai mu fuskanci wasa ga baki ɗaya mu ko mu fuskanci jaha baki ɗaya kowa ya zo dan abin da ya sani in an hada shi zaka samu mun kai matakin da muke bukata insha Allah
4: akwai wani sako da kake so ka isar da mu tambaye ka ba kan wannan lamari
6: sako na kenan shine muna neman jama'a su ba mu hadin kai kuma jama'a su mana addu'a kuma muna tabbatar musu cewa insha Allah zamu yi abin da zamu iya cikin kankanin lokaci kowa ya biya masa bukatunsa bisa ga abin da zamu yi akwai abin da gwamnati da ta
7: yiwa
6: yayi akwai abin da aikin gwamnati ta sanar jama'a akwai kuma abin da jama'a su da kansu da su kare kansu su yi biznillahi
0: sabon shugaban hukumar ruwasa Dr. Sama'il Jibril Alfate yayin da ya karbi ragamar shugabancin hukumar ruwasan a wannan larabar to sai mu ce Allah ya ce roko ya kuma jagoranci wajen samar da ruwa ga al'ummin yankunan karkara a jihar

0: To yayin da ake gudanar da biki a hukumar Ruwasa, can kuwa kungiyar malaman makaranta ta kasa bakin ciki ake yi a gabaɗayan kasar sakamakon sace wasu ɗalibai 'yan makaranta da malamin su guda da aka yi. Malami ɗaya kuma ya saransa a jihar Oyo, wanda a yanzu haka ba a san halin da suke ciki ba a hannun maharan. Kuma dalili kenan da ya sanya uwar kungiyar ta ba da umarni a daukacin jihohin kasar 36 da kuma Abuja kan a fito zanga-zangar lumana kan wannan lamarin. A nan fadar jiha ma dai an gudanar da zanga-zangar wacce tashi daga cibiyar kungiyar zuwa ofishin shugaban ma'aikata na jiha. Ga jawabin shugaban kungiyar malaman a matakin jiha Kumar Aminu Ali na Balanga ya gabatar a yan zanga-zangar.
1: Sai dai wannan umarni ne da aka bamu don da aka dauke shi duk kasa cewa lalle-lalle a gaggauta gaya gwamnatin tarayya a gaggauta sako mana 'yan uwanmu wanda kidnappers ko in ce 'yan menene ake cin bandit suka dauke su a wannan Ehire Oyo local government in Oyo state. An dauke dalibai da malima kuma daukansu da aka yi wajen wata guda har yanzu ba zancensu. Shi ne muke wannan duk kasa yanzu wannan abin da nake duk Najeriya ana yin sako wata jiha cewa lalle-lalle gwamnati ta gaggauta ko ta dialo ko ta yane ne a gaggauta dawo da su. Kuma sannan ita kungiyarmu da take da headquarter a Abuja ta ba da umarnin lalle-lalle a rufe primary da secondary schools na gaba ɗaya Oyo state saboda yadda suka kasance bayan an sace ɗalibai an sace malamai ba su iya sun yi komai a kai ba da su da securities din jihar an gagara yin komai da har yanzu ba a san matsayin wa'annan maluma ba. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka nuna concern wanda daga nan gurin yanzu haka za mu tashi mu tafi gurin ofishin head of service mu je mu kai masa kofi tafi da ya zama tsani ga mu da His Excellency saboda an je Federal Executive Council meeting kowane gwamna zai amar da abin da ya ji ko ya gani a jihasa wanda zai ba da gudunmawa ma federal gamman zai ba ta karfin gwiwa na ta tashi ta tsaya akan wannan hali da malaman mu suke ciki. Jama'a mu sani wannan abin da ya faru a Oyo zai iya faruwa a ko'ina. Yanzu mu kanmu Bauchi state kowa ya sani muna cikin halin insecurity ko da 'yan uwanmu yanzu ga su 'yan uwanmu nan na alkaleri ka duba alkaleri ina da tabbacin yanzu chairman ɗina da yake fito baya iya shigowa ta nan sai dai zagayo ta Gombe wallahi ba zai iya ba saboda tsoron bandit dan haka mu ma Bauchi state muna cikin wannan barazana sai dai mu tashi da roƙon Allah Allah ubangiji ya shiga tsakanin mu da wayannan mutanen Allah kuma ya kare mu da mu da daliban mu da iyayen mu da ƴan uwan mu gaba ɗaya ja Allah ya kawo mana mafita duk gurin da suke fuskantar barazana irin na wannan abu Allah ubangiji ya kawo mana solution.
0: Shugaban kungiyar malaman makaranta ta ƙasar reshen jiha Kumar Aliyu Aminu na Balanga.
2: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Madalla lokacin damina lokacin da manoma ke komawa gona domin aikin samar da abinci ga iyali gari yanki da ma ƙasa sai dai da manoma ba sa aiki da shawarar malaman gona don samun saukin aikin gonar da kuma tsallakewa asara. Wannan ya sanya wakilanmu tuntubar hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha wato BSADP kan ko ta ina manoma ya kamata su fara tunkarar noman tun da har ruwan sama ya fara sauka. Malam Bashir Jahun shine shugaban shirin sassakawa a hukumar.
3: Akwai component guda uku wato sassa ne guda uku da ya kamata a ce ya lura da su. Na farko tun da ka tambaye wanda ya fi shi component na farko kenan shine agricultural input wato kayayyakin da zai tanada don yin noma din. Sannan bangare na biyu akwai mechanization shine wanda za su je su masa aikin gona din huda ko kaftu ko wani abu makamancin haka. Sannan sai kuma labor cost shine wanda za su yi aikin gona kama tun daga feshi abin da ya shafi sa taki da makamantansu. To wayannan component guda uku su ne the most important aspect da manomi in yana da su zai taimaka masa. Misali mu dauki component na farko kaga abin da ya shafi iri ɗaya daga cikin matsala ne na manomi da ya kamata ya addressin dinsa. Da zaran manomi ya samu iri mai kyau to a cikin kashi 10 na matsalar gonarsa ya shawo kashi 5. Sa'annan na biyu maganin feshi kowanne ciyawa da irin maganinsa. In misali fadama area ne to an fi son kai amfani da dangin glyphosate su ne dangin maganin da yake ci har sun yawa. To su ma a dangogin glyphosate din active ingredient watan gasaran madaran da aka saka a cikin gora din yana da abin lura karka ce wai dan kasuwa kawai ya gaya ma sunan magani ya ce a wannan ya kashe ciyawan gidan wani ya kashe gonan wani amma in bai san gonar ka wani irin ciyawa bane to in ya sayar maka da maganin ba lalle ba shi sara ga wani lokaci ma manomi hekin yana ta kanci ai ya sai taki ai ya sai maganin feshi amma ya expire bai masa aikin da ya dace ba saboda su ciyawan sun kasu kashi kashi akalla sun kasu kashi 7 amma an dunkula su a kashi 3 ko na makamancin haka kashi na farko akwai broad leaves wato masu lampo ciyawa ne da yake da lampo kamar irin dangin tafasa jakar guda da makamantan su sannan akwai narrow leaf su narrow leaf da ga su ciyawa ne kamar grasses da sedges su kuma da ga sai wasu a ƙasa da ga tana yawo sosai to dole ka sa mata gramozon dai ya kona saman ne amma sai wanda take yawo a ƙasa tana nan alive kana tafiya kana barin wajen sai ga ya sake tasowa sannan akwai kuma wanda sun hada bangarori biyu din sun dauki broad leaf din kuma sun dauki saiwa din tana yawo amma yawanta ba daya bane to kaga dole ne ka san wani irin nau'in ciyawa ne ke gonarka daga nan sai ka san da kai amfani da paraquat ne ko da kai ka samu iri ka samu magani kuma ka san yadda kai applying din sa wannan dai taimaka maka saboda bincike ya kawo mana hanya ne mai sauki duk da yana da illa amfani da magungunan nan suna da illoli wa kasar mu da yanayin mu da wajen mu to amma an gano cewa yin amfani da shi din dai fitai makawa saboda rashin yin amfani da shi mu anan saboda karancin ilimi da kuma karancin tuntuba din sai zama na illan maganin yafi kuma illan amfanin sa so da ga mutum manomi ne ya sayi maganin amma kuma still ya je yana noma kuma da ma ka'idan shine in dai da kai amfani da wayannan magani din ko bai kamata a ce kai noma ba kuma to kaga abu biyu kenan sai na uku taki dole ka san wani irin taki da ka saya kuma yaushe kamata ka saka shi kuma wani irin taki ne ya dace da kasar ka to wannan kuma yana da alaka da kai soil test sulta shine dai baka wannan in kuma baka yi ba to dai ka san wani irin taki ne kamata wani manomin kana interview da shi da ka ji ya ce maka ai urea yake fara saka a gonarsa da garan tasara wani kuma ya ce maka NPK to NPK din nan shine fi dacewa shine kampa to NPK ma kuma sai ka ga an dauko akwai wanda ga an sa maka NPK ne sai a ce maka 20 13 13 27 13 13 wani a ce maka 15 15 wani a ce 27 20 10 10 to kaga yin soil testing shine yake da muhimmanci ya baka dama ka san wani irin taki da ka sa a gonar wanda ya dace da kai
0: Bashir Sassakawa daga BSADP kungiyar kwadago ta Abta ta shirye walima don nuna godiya ga Allah bisa mukammin da ɗaya daga cikin mambobinta Aliyu Muhammad ya samu na sakataren janar kungiyar ta Abta a ƙasa kamar Sala Umar mai saune shugaban kungiyar a jiha wanda ya ƙarin haske kan walimar
4: duk abun farin ciki in ya same ka dole ne ka runa Allah godiya Allah ya ce idan na maka ka gode zan ƙara maka wannan muna gona godiyan mu ne Allah subhanahu wa ta'ala ga irin daukaka da ɗaya daga cikin mu abokin mu dan uwan mu kamar Aliyu Muhammad ya samu na zama na farko a cikin shugabanci na ma'aikata wanda zai ne general secretary na OPTA wanda a jihar Bauchi kusan shine ya fara zama in short a Northern Nigeria ma zance shine secretary general na farko ko na biyu so shi yasa muka godiya Allah maimakon a ce mun yi ta wasu abubuwa da ya saba
5: me kiranka ga ma'aikata domin tsayawa kan aiki har ma zuwa ga samun mukami irin wannan
4: ni na san Aliyu tun yana hospital management board yana branch wannan kuma na san yadda mutum ne tsayayye akan yadda kowa da ya fada wallahi ba an fada don ganin idon sa ba ne so shi Allah ya kan dauka ka mutum ba wai sai yana da wannan ba amma abun da yake da sila shine ya zamanto kai aiki tukuru to insha Allah ko Allah bai kai ka wani matsayi ba zai baka wani daukaka na daban balle kuma insha Allah in ka zama kana mai aiki tukuru Allah ubangiji zai daukake ka so ina kira ga yan uwana ma'aikata musamman masu tasowa mu namu dai mun riga mun kare amma musamman masu tasowa su zama dedicated masu ba da hadin kai su zamanto a aikin su kawai babu gajiyawa su zamanto aikin su shine daman su zamanto aikin su shine abun kulawan su so in suka samu wannan insha Allah ai za su samu daukaka ta wani wuri ai da su samu wani abun da Allah ya shirya musu
0: shugaban kungiyar ma'aikata ta Opta a jiha kamar Sala Umar Misau kamar Joy Manji shine shugaban kungiyar kwadago a jihar Filato wanda ya bayyana jin dadin sa kan yadda ake samun hadin kai tsakanin kungiyar kwadago da kuma gwamnatin jihar Bauchi
6: to manufan aikin mu din na hadin kai ne a inda ka samu kuma ba da kan irin ba cin nasara gwamnati takan so inda ta hada muna kai ta raba muna kai to in hada an raba muku kai nan za a dinka koyana maganar shi daban-daban ba za a samu cimma burin abin da ke nema ba amma inda aka zo tare daban-daban yau na yi furin ciki ba wai ma'aikatan ne kawai daban suka zo kai ba amma ka gan daga farnin gwamnati ta nuna alamun hadin kai tare da akwai wani yanayi da ka samu ma'aikatan so da niyyar su wani abu gwamnati kuma ba za su yadda ba kuma abubuwa kake so ka nemi ka ba mutane ba hannu ka yake ba yana hannu gwamnati ka kwaci yaya amma kana da hadin kai tare da su yafi mana soki idan sun bada hadin kai din kage abin da ake nema a kwaci yankin jama'a yakan zo mana soki to anan ba wuce nuna malama akan cewa akwai da wannan cutar yanda ana tafiya tare da gwamnati da ma'aikata kuma na farin ciki kware a irin wannan ma'aikatan su suwa da kai mun farin ciki da su kware kuma tare da kuma ba karasa gun ba tare da ma'aikatan gwamnati da kanta wanda suka walkice shi gwamna sun nuna mana farin ciki kware abin da suka yi to mun da muka zo daga wannan mun koyi koyi kware mun koyi wani darasi na hadin kai da abin da aka zo muka gani so muna fata irin wannan kuma ya ci gaba domin a samu cimma burin abin da zai kwaci yancin ma'aikatan mu nan ba nan kadai ba na Najeriya gabaki daya
0: shugaban kungiyar kwadugo a jihar Filato kamar Joe Manji shi kuwa wanda aka abin domin sa kamar Aliyu Muhammad yana jin dadin sa da wannan zahiri karramawar da yan kungiyar ta Opta suka yi masa a jihar sa ta haihuwa
7: nagode wa state council da ta bada dukkan abin da ya dace na shirye wannan dina ya nuna cewa duk inda kake inde kana aikin alheri kuma kana aikin jama'a inde mai kyau ne ba za a manta da kai ba to wannan ya nuna cewa ina gida kuma ana tunawa da ni a ayyukan da nayi a gida yanzu da Allah ya bani wannan matsayi ina da roƙonsa ya dafa mu saboda abu ne wanda ba kai zaka yi ba ba yinka bane Allah ne zai baka damar yanda zaka yi tafi da jama'a
0: to ta hanya ce al'ummar jihar Bauchi za su amfani wannan mukamin naka
7: aiki ne wanda ya shafi dukkan Najeriya kuma kana aiki wa Najeriya Bauchi tana ciki shi yasa ma gwamnatin jihar Bauchi da safe su ma suka bada nasu gudumawa wajen kare mani da safe kuma dukkan abin da zan yi in kare martaban jihar Bauchi shi zan yi shi insha Allah in ga cewa na kare martaban jihar Bauchi da kuma kasa Najeriya baki ɗaya
0: mina ce godiya ka ga ayan wannan kungiya a nan jihar
7: to gaskiya ina gode musu saboda ya nuna cewa akwai haɗin kai da kuma solidarity abinda union suke cewa solidarity shine a zo a haɗu tare saboda mu kaman yanda kullun kowa ya sani mu weaker side ne na rayuwa gwamnati ita ce da ƙarfi amma muka haɗu mukan samu abinda muke so a wajen gwamnati insha Allah
0: sabon sakataren jinar kungiyar kwadago ta abta a ƙasa kamar Aliyu Muhammad yayin walima da kungiyar ta shirya masa a matakin jiha sakamakon samun mukamin yanzu kuma sai tsarabar shirin
8: shugabanni da mabiya nufi ne na Allah a girmama juna kuma a tausayawa juna kasancewar dukka ana da haƙƙi jikin juna
0: kuma da tsarabar zamu dakata a cikin shirin na yau amadin mai kula da shi kamar Kamaluddin Ilela da lokacin wakilan shirin Zarau Adam Umar ce ta tace muru da kuka ji maka kuma hada shirin tare da ita ni da gabatar Abdullahi Muhammad Dambar ke mana fatar alkhairi

kuma da la ana tare da BRC to FM mita 94.6 kuma kada mai sauraro ya manta anjima da misalin karfe 9 akwai shirin nan na maji magani wato bayan mun shiga zangonan na hantsiya dubilo da yake nan sanan da misalin karfe 10 akwai zaben safi bayan mun karanto takaitaccen labarai karfe 10:30 ne za a saurari maimaitin shirin nan na kwariyar kira to kafin mun bar mu shakata da wato kidan durmi na marigayi Alhaji Aliyu Makau

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau.
1: Kuma yau in ka duba kungiyolin da ya bayar na ayyukan hanya a fadin jiha za ka ga ayyukan yana ci gaba ana kuma yin sa.
2: Muna marabta ku a wannan birni namu.
0: Madalla. Masauraran mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sanninmu da arzikin sake saduwa. Kamar yadda muka sha faɗi cewar, demokuraɗiyya tsari ne da ya ba da dama ga duk wani ɗan ƙasa shiga jam'iyyar da ta kwanta masa a rai. Haka su ma 'yan ƙasa na da damar dubi wajen nagartar masu sha'awar a zaɓe su a muƙamai daban-daban irin na siyasa don gujewa zaɓen tumun dare. Domin kuwa riba ta demokuraɗiyya shine zaɓen wanda zai kare rayuka, dukiyar al'umma da kuma inganta rayuwa ta fannoni da dama. Tun bayan da gwamnatin jiha ƙarƙashin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ta sauya akalar siyasar jihar ta Bauchi zuwa jam'iyyar APM, 'yan siyasa ke nuna goyon bayansu a sabuwar tafiyar siyasa a jihar ta Bauchin Yakubu. A ci gaba da muke yi da zantawa da Alhaji Ɗanladi Muhammad Ɗan Baba, maza wajen Bauchi kuma shugaban jam'iyyar APM a ƙaramar hukumar Bauchi. An ji yadda aka gudanar da zaɓukan shugabannin jam'iyyar har shi ma ya samu kansa a matsayin shugaban jam'iyyar a matakin ƙaramar hukumar ta Bauchi. Yau kuma da yardar Allah zai ɗora. Inda cikin zantawarsa da wakilanmu ya ce jam'iyyar ta APM ta gama duk wani shiri na tunkarar zaɓukan shekarar 2027. Har kuma ya taɓo wasu muhimman batutuwa kan ayyuka da gwamnan ya yi alƙawarin ƙarasawa kafin wa'adinsa ya zo ƙarshe.
1: Ai, kamar yadda na faɗa maka ne cewa babu kawai ita ce wanda sanata Bala Muhammad zai ɗauko, ba a ganta ba, ba a karɓe ta ba, babu ne. Amma duk abin da take akwai jam'iyyar. Yau in ka dubi abin da ya faru a baya tun daga lokacin da ya nemi sanata a cikin jam'iyyar hamayya ya fito, ya kuma zo ya aka sai da ita da shi da Mala Isa Iguda, kuma baya ya zo ya ci sanata a cikin wannan rabibin, ya kuma sauka bayan ya yi minista, ya zo kuma single-handedly ya zo ya yi amfani da damar da Allah ya masa da kuma baiwan da Allah ya masa, ya tsaya takara da gwamnan da yake kan gado, ya kuma Allah ya bashi nasara a kansa. Aka zo inconclusive, wane ne wane, ba abin da ba a yi ba. Allah kuma ya tabbatar masa da nasara. Duk wanda ka sani shi ne wane ba ya tare da shi. A kashi 100 bai wuce kashi 2 yake da shi ko kashi 3 ba. Allah ne yake tare da shi, sai kuma mu waɗanda ya Yohannas. To Allah cikin ikonsa ya bashi nasara. Kuma Allah da ya bashi nasarar nan, Allah nan yana nan bai ya bacci. Kuma Allah da ya bada nasarar nan yana nan, shi ake neman taimako a wajensa. Allah da ya bada nasarar nan, ya Allah ya ga zuciyarsa, ya ga irin ayyukan da yawa mutane. Ko ba yawa mutane duka ba, mafiya yawan mutane wasu suna da sanin daidai, suna da sanin ya kamata, kuma duk abin da ya kawo ba zai cutar da al'umman jihar Bauchi ba. Saboda Bauchin ita yake so, Bauchin ita yake bi, Bauchin ita yake, Bauchin ita ce a gabansa.
3: Akwai manyan alƙawarra da mai girman gwamna ya yi, musamman na kamar biyan fenshi na ma'aikata, kuma manya-manyan ayyuka wanda ya ɗauko su, wanda kuma ya yi alƙawarin cewa zai ƙara son su a cikin wannan lokaci da ya rage na cikin gwamnati. To ganin cewa kuna cikin makarabansa kuma na aminansa na kusa, akwai wani yunƙuri ko na hoɓɓasa da ke ganin cewa an samu an ƙarasa waɗannan ayyuka, domin ana ganin haka zai iya ƙara farin jini wa ita wannan sabuwar jam'iyyar da aka shiga.
1: Yanzu ai abin da yake, akwai misali in ka ɗauka koma wajen ɓangaren kasuwanni, wanda aka zo aka fara ayyukan, wasu ana yi, wasu kuma in Allah ya so, in Allah ya da, za a za a karasa su. Kuma kamar yadda ya fada ya fi so shurin masaki akan maganan pension cewa in Allah ya yarda zai biya su. Yau wa'innan ayyuka da yake yi ayyuka ne yanda yake yi kamar yadda muka fada sai ka fara tunanin ina ne ma yake samun kuɗin. To Allah shi ya baro kansa sani shi in dai akan jihar Bauchi ne babu inda ba zai je ya buga ya nitsa ya samu wani abin da zai kawo wa jihar Bauchi ba. Domin yau in ka duba ko maganan bangaren albashi tun lokacin da gwamnati tarayya ta fara magana akan minimum wage ci tun daga wannan lokacin ya fara wasu bana ne suka fara wasu kuma shi yanzu ya dade da farawa saboda haka ayyukan da suke zaune musamman kaman ya fada a cikin kafafen yada labarai cewa ko gidan hakimai da za a yi yayi magana wannan kudi yana nan a ƙasa ba neman sa za a yi ba. Kuma yau in ka duba kwangilolin da ya bayar na ayyukan hanya a fadin jiha zaka ga ayyukan yana ci gaba ana kuma yin sa. Yau in ka dubi na cikin garin Bauchi na flyover da wasu ayyukan hanyoyi da ake ina so in tabbatar maka akwai hanyar ma da za a yi su ba ma fara ba. Yau na tabbatar maka cewa akwai hanyar mu kuma sun zo sun auna daga bakin hanyar miri ya shigo har cikin miri za a kuma yi wannan aikin na tabbatar maka. So don haka akwai wanda ba ma fa ba fara su ba za a kuma yi shi yasa legacy din zai yi wanda Allah ya sa ya kawo shi ai gini akan aikin alheri kenan wanda duk zai ce zan gina akan abin da nazo na samu to kaga alheri ne. Kuma ganin cewa zai iya yiwa yan kwangilan nan tunda akallan su yanzu ana hangen shekara guda da zaben da komai da komai kafin ma ya yi handing over zai kai shekara guda. So na tabbatar maka mafiya yawa wasu din ma ba za su kai shekaran ba kamar yadda aka yi alkawari an gama da su da izinin Allah. Kuma dukkan wanda za a dauko za a kawo shi zai zama magajinsa zai zama mutum ne wanda shi ma abin da ya fuskanta jihar Bauchi ita ce a gabansa. Kuma yau kawai ko aikin mai girma gwamna ya karasa ya yi shi ma ya yi wani abu. Saboda haka na tabbatar muku da al'umma kuma na jihar Bauchi ba mu da matsala akan wannan in Allah ya so ya yarda.
0: Alhaji Dalladi Muhammad Dan Baba mazawajen mai martaba sarkin Bauchi shugaban jam'iyyar APM na karamar hukumar Bauchi cikin zantawarsa da wakilanmu kan sabuwar tafiyar jam'iyyar APM mai alamar rogo. Har yanzu dai muna kan batun mara baya ga tafiyar APM inda bangaren masu ziyartarmu domin bayyana ra'ayinsu Alhaji Hassan Dalladi mai goro makwalla ya ziyarce mu domin nuna tarayyarsa da tafiyar neman sanatan gwamna Bala Abdulkadir Muhammad a ƙarƙashin jam'iyyar ta APM.
4: Abinda muka sa a gaba yanzu yi kusan duk jam'iyyu yawanci an yi primary election sun tsaye da 'yan takakarunsu. To mu a matsayinmu na 'yan siyasa wadda mun jima muna bin magabatanmu don mu fahimci menene siyasar kuma alhamdulillah muna da basiranmu daidai gwargwado. To a wannan lokaci kusan ina ba mu dukkan wani ubangidan haƙuri ko da yana tafiyar sanata Bala ko baya yi domin a matsayinmu na matasa ya kamata yanzu mun sha nono an yayi amma ba a yayi mu ba mun yaye kanmu. Abin da bai wuce matsayin gwamna a jiha ba zuwa sanata za mu tsaya mu ringa nazari mu yi mu ga me ya kamata mu dauko wanda zai zama alheri ma jaru da al'umma mu gaba daya. Shi yasa kamar yadda na faɗa a wancan karo ni Hassan Alhaji mai goro kuma shugaban kungiyar wato Kaura Zalla group makwalla dalilin wannan team shi mun yi nazari duka 'yan takarar da suke in dai kana so ka tura gurin da za a yi maka wakilci ba wai a dauki kudi a ba ma wancan a ba ma wannan ba ka dubi talabishin ka ga shugaban ka yana kawo motion yana nemo abubuwa yana follow wanda zai kawo ni ci gaba jihar ka. To ina tabbatar maka mutum ɗaya tilo shine Salata Bala Muhammad Kauran Bauchi kuma gwamnan jihar Bauchi a yanzu babu kamar sa a cikin 'yan takarar da muke da su a Bauchi ta Kudu. Idan mutum ya ga cewa yana da abin fadi to siyasa bai ya ce ba fada ba amma ni na gamsu da quality da shekaru da ilimi da kuma sanin hidiman al'umma na sanata Bala Muhammad Gaura. Dan haka nake goyon bayan sa, kuma zan ci gaba da shiga lungu da titi da jawo hankalin mutanen mu, domin ita siyasa yaryar bace. Mutum yana da kyau in aka yarfe shi da wani abu sai kaga mai san sa ya guja ba. To in muka zauna dole sai an tashi a tsaye, mun shiga ciki muna jan hankalin al'umma. Kuma gashi jam'iyyar ta zo da farin jini, ta zama abin rahama jama'a a cikin gari. Wani ya ce bare ci rogon ba da daci, ce a to ai ba irin wanda ka sani bane rogon. Wani ya ce a rogo na rike, ya mace da mu sai maka zobo. To kaga rahan nan da ake yi, daga ƙarshe in mutane suka fahimci manufan da su yi umumi su yi wannan jam'iyya, don muna so a yi zaɓe ne sensitive wanda ka yadda ka faɗi, ka faɗi babu maguɗi, babu ƙarfin gwamnati, babu komai, jama'a ne suka kaɗa ƙuri'a da kanka da ka zo kai mu baya. Masanata Bala Muhammad, ranar zaɓe irin zaɓar da muke so a yi kenan, dukan da babu tashi. Babu maganan ƙara, kai kanka ka yadda baka ci baba sidi firamare mazaɓan mu ba, baka ci gidan alƙali ba, baka ci wani ba, baka ci ko ina ma kawai da kanka ka san an kada kai. Ba ma san wani alaƙa ta maguɗi ko ƙarfi. Kuma idan dami koyi ga jihohi ƙannan mu wanda muka yayi su kamar jihar Gombe, da gwamna ya yi ɗan Juma goje musu abin kirki, ya tashi neman sanata, sai suka ce wannan ai bai shige alƙura ba, suka zaɓe shi ba ƙarfi ba ne, ba iko ake nuna musu ba, suka sake zaɓensa. To mu jihar Bauchi sai mu zamo da wanda ya abin kirki, da wanda bai bin manta shi kowa mu masa koran kare. To nan gaba ba za mu samu shugaba da dai fuskanci al'amarin da ya dame mai mana ba, domin dai ce mu butulai ne. Ya kamata al'umman jihar Bauchi mu gyara wannan matsala. Ko da jam'iyyu sun zo, kada kai inna rudu ka tsaya ka nutsu, dauki wanda kake so wanda ka san yana da kwanti, don ita jam'iyyar ta zo takan zo da mutanen kware da na rashin kware. To sai ka zaɓi wanda ya kamata, bai kamata mu ringa bautan jam'iyya ba, ko da ta tsaye da ɗan takarar da zai mana amfani ko ba zai mana ba. Ai an yi an gani a baya, kuma ba ma ƙaunar Allah ya sa a sake koma irin waccan zaɓe da aka yi na kare da doki. Amma ina tabbatar da duk wanda yake da ƙalubale ko yake da abin faɗa, in dai akan ɗan takarar sanata ne, daga nan har ranar zaɓe in muna raye mun ɗauki wannan maudu'i babu canji. Sanata Bala shi ya cancanta mu tura shi Abuja, domin ya tashi ba guri ne da ake magana da yaren Hausa ba. Idan baka da gogegge ko an kasa a tire da dauki kaso, Allah naka ba zai iya daukowa ba, saboda shi yana support the motion ne a bashi albashinsa da Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwakwalon ba ta da basirin da za ta iya sarrafa abubuwan da ake so a saurare ka har a dama da kai har ka kawo wani achievement jahanka. To daga ƙarshe kuma shawarin da zan ba mai girma gwamna a matsayin sanadin takarar sanata, Allah ya maka mutane da yawa wanda tun kana Abuja ka san mutanen da ka ba su aika suka ci, kuma da yawa ka yi hakuri har yau kana tare da su. A matsayinka na gwamna baka da mayaka, dole ka fito ka zage shiga lungu ka shiga titi irin yadda yayi a lokacin da yake neman gwamna, domin akasarin su a media ne da aka ji mu ne kaza mai girma gwamna. Mu yanzu wannan jam'iyya ba din mai girma gwamna ba, wallahi ban yi tsammanin zamu kalle ta ba. Amma in ka zo ka zo mu zauna mu yi betin da kai a siyasance, ka faɗi meye dalilin da baka son sanata Bala, ne zan faɗi dalilin da nake son sa, komai iya siyasan ka ka zo mu. To ina bashi shawari, dole ne a fita a nemi jama'a wanda aka bata musu a ba su hakuri, wanda suka yi abinda da a kyautata musu an rufe su na ƙasa da kai ba su musu ba, ka fuskance su da idan rahama, a gana a ga juna, a yi yafiya, a yi abinda ya dace. Don mu kanmu da muke yin tafiyan nan ra'ayi ne da kuma hakuri. In banda hakuri a ce tun sanata Bala yana minista ake coalition ɗinsa, zo ka tsaya takara a jihar Bauchi. Kaɗan daga ciki akwai marigayi Katika Miso babanmu, akwai babanmu Shehu Garkuwan Tafa Balewa, akwai sarkin Fadan Miri, akwai duk taron da da'a a zaran da ko a wuntun dada da mu ake. Amma yau mutanen ƙaura na Bauchi kaf political appointment ba mutumin da ya taba min harkar naira 2,000, kowane ne shi. In banda ra'ayi ba za ka ji muryana a tafiyar ƙaura ba. To na fa in ci wane ne ƙaura, wallahi tun yana minista ya taimaki 'yan jihar Bauchi wucin tunaninka, sai dai su koya alheri su ki faɗa. Amma masu faɗan suna gaya mana wanda matsayinsu ya kai su kai Abujan su ganshi, mu ba mu je ba. Kuma inda wanda ya mana za mu faɗa. To ina gaya mai girma gwamna, an samu kurakurai na rashin kyautata ma ƙananan 'yan siyasa, kuma dole ne a bude kofa ya ga mutane su ganka, domin jam'iyyar da ka ɗauko ta samu karɓuwa saboda darajarka da irin ayyukan da ka shimfiɗa a all local government na Bauchi da kuma cikin garin Bauchi.
0: Alhaji Hassan Ɗanladi mai Goro Makwalla ke bayyana ra'ayinsa kan tafiyar gwamna Bala Muhammad neman sanatan Bauchi ta Kudu. Daga batun jam'iyyar APM mai alamar rogo, sai shirin namu yayi dubi zuwa jam'iyyar ADC, inda jagororin jam'iyyar na Shiyar Arewa Maso Gabas suka gudanar da taron masu ruwa da tsaki domin bayyana wasu 'yan canje-canje da aka samu na shugabanci a shiyar a jam'iyyance, har kuma suka gabatar da 'yan takara da za su rike tuta wa jam'iyyar na jihohi shida da ke yankin a zaɓukan shekarar 2027. Taron da yi an gudanar da shi a nan birnin Bauchi a wannan Alhamis 4 ga wata a ɗakin taro na DEC da ke daura da kwalejin koyar da ilimi da fasaha ta gwamnatin tarayya, wato Federal Polytechnic Bauchi, inda shugaban jam'iyyar na jiha Alhaji Shaibu Dankama ya gabatar da jawabi mara balale wa shugabannin jam'iyyar na yankin Arewa maso gabas.
2: Maraba da zuwa a wannan babban taro na wannan jam'iyya taro mai alfarma mai daraja African Democratic Congress ADC a wannan babban birnin jiha ta Bauchi, birni mai tarihi. Amma zan yi amfani da wannan dama in ce muku muna marabta ku, muna marabta da ku a wannan birni namu.
0: Alhaji Shaibu Dankama, shugaban jam'iyyar ADC na jiha, bayansa ne kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na shiyar Arewa maso gabas, kuma ɗan takarar kujeran sanata Suleiman Nazib Gamawa ya yi nasa jawabin.
2: A wannan lokaci, kamar yadda aka sani, ba mu da lokaci, kuma taro ne muhimmin taro wanda ya sa tilas muka zo Bauchi domin mu zo mu kaddamar da wannan taro. Kuma akwai sako daga wajen mai girma wazirin Adama, ɗan takarar jam'iyyar ADC a matakin shugaban ƙasa gobe, shugaban ƙasa mai jiran gado, wanda ya bada sako wa Alhaji Kashim Ibrahim Imam domin ya kawo wannan sako na musamman, sako mai girma a game da abin da ya shafi Arewa maso gabas. Kuma muna kira da babban murya, muna godiya da shugabanni 'yan takarar gwamnatinmu na Adamawa, gashi nan Umarana na nan wajen, na Taraba gashi nan Sanata Tutare na nan, na Gombe gashi nan kuna ganin shi Bala Tinka yana nan, na Yobe wanda aka sani Kashim Gaidam, na Borno Baba Gana Buhari shi ma yana nan wajen, uwa uba shugaba gwamnan Gombe Sinata Halilu Dauda Jika gashi nan yana nan wajen, sauran members na National Working Committee su ma suna nan wajen, gabaɗaya shugabanninmu major stakeholders wanda suke kan high table na jihar Bauchi ga su nan, su ne host, ga shugabanninmu gabaɗaya suna nan wajen, ga yayanmu captain pilot shi ma yana nan daga Gombe.
0: Sanata Suleiman Nazib Gamawa. Alhaji Kashim Ibrahim Imam shine ya wakilci Madugun ADC, wanda kuma shine dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, har kuma ya isar da sakon gwanin nasu.
5: Takararmu wazirin Adamawa mutum ne mai alkawari, ne mutum ne mai experience, mutum ne wanda zai kai kasar nan gaba. Bayan haka jama'a, ina so na taya 'yan takararmu na jihohi guda shida na zonunmu wannan birna, waɗanda al'ummarmu na ADC kun zaɓe su sun zama yanzu su ne 'yan takarar, kuma su ne gwamnoni masu jiran gado. Da farko Sanata Haliru Jika, gwamnan Bauchi mai jiran gado, na biyu Alhaji Bala Tinka, gwamnan Gombe mai jiran gado, ka tashi jama'a mai jiran gado. Sai jama'a, His Excellency Malam Umar Suleiman mai girma gwamnan Adamawa mai jiran gado. Sai His Excellency Alhaji Baba Gana Buhari mai girma gwamnan Borno mai jiran gado. Sai kuma jama'a, His Excellency gwamnan Taraba Senator Tutare. Da kuma jama'a, mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Kasim Gaidam. To kun ga gwamnoni mu duka shida ga alkawarin babanmu wazirin Adamawa president din Najeriya insha Allah ya shine muku albashiri sai an yi nashi zaben ya ci zaben kuma zai ci zaben bayan ya ci zaben shi jama'a ya shine muku albashiri sai bayan sati biyu tukuna za a yi zaben gwamnoni ya alkawari wayannan gwamnonin mu masu jira gado guda shida da kun gansu wannan kowanne ne zai yi campaign zai tabbata cewa an nasarar su a matsayin gwamnonin jihohinsu. Ya ce mu roki al'umma ya yi wani sawun ciyaman na wannan zon ɗin ya canji kuma akwai babban bambanci tsakaninsu. Bari na nuna muku sabon ciyaman ɗin tukuna kawun da ya bayani a kansa sunan shi Malam Daniel Modu Buwan.
6: An rufe kama.
5: Talibar Adamawa sabon ciyaman ɗinmu jama'a ga sabon ciyaman ɗinmu a saurara.
0: Alhaji Kashim Ibrahim Imam ke gabatar da sakon ɗan takarar shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar ga 'yan takara na jam'iyyar a yayin taron ADC na Arewa maso gabas da ya gudana a wannan Alhamis a nan birnin Bauchi. Daga batun jam'iyyar ADC sai kuma shirin siyasar gidan rediyon Bauchi ya kuma bangaren jam'iyyar PRP mai alamar makulli, inda mai magana da yawun dan takarar gwamna a jam'iyyar Kwamar Sabo Muhammad tare da gungun lauyoyin da suka tsayawa jam'iyyar suka kira taron manema labarai biyo bayan samun nasara kan hukuncin babbar kotun jiha ta biyu. In ba a manta ba dai, mai neman a tsaida shi dan takarar gwamna a jam'iyyar Barista Idris Gambani ya shiga da karar wanda jam'iyyar ta ayyana shi a matsayin dan takararta Sanata Shehu Buba Umar da kuma shugabannin jam'iyyar har kuma da hukumar zabe, inda ya nemi kotun da ta tabbatar da shi a matsayin dan takara maimakon abokin hamayyar tasa. Wanda kuma bangaren jam'iyyar da shi Sanata Shehu Buba Umar suka yi nasara. Kan haka ne suka kira taron manema labarai a yayin ganawar tasu da manema labaran. Kwamar Sabo Muhammad shi ya fara jawabi.
7: Dukan godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ikonsa, rahamansa, yardansa, amincewansa, falalansa, sahalewansa ya tara mu yau Alhamis 4 ga watan 6 2026 a wannan zaure na masanin shari'a kuma babban lauya mai zaman kansa a Bauchi, domin a sake yin ta'aliki da bayani a takaice wa ilahirin mutanen jihar Bauchi kan hukunci da mai shari'a Kunaza na babban kotun jiha mai namba 2 ya bayar yau akan shari'a da aka shigar da jam'iyyarmu, jam'iyyar PRP mai nasara, da kuma ɗan takarar gwamnanmu wanda aka haɗa da shi a cikin shari'an, wato distinguished senator Shehu Buba Umar, senator yau kuma gwamnan gobe in Allah ya so, in Allah ya yarda. To a cikin wannan zama za ku ga shi shugaban jam'iyyarmu na PRP na jihar Bauchi Alhaji Abdulrahman Yusuf Ma'azu Sadaunan Oto da kuma ilahirin lauyoyi da suka taimaka wajen ganin cewa wannan gagarumin al'amari yau ya zo ƙarshe. To bisa wannan ne muka ga akwai bukata daga ofishin shi mai ba da shawara wa Sanata Shehu Buba Umar akan harkokin yaɗa labarai da kuma hulɗa da 'yan jarida da sadarwa, mu ƙara samun zarafi a yi bayani wa mutane, domin an ce ƙarshen tika-tik domin mutane su kwantar da hankalinsu. Maganan takarar Shehu Buba Umar a jam'iyyar PRP magana ne wanda cikin ikon Allah da rahamansa an riga an kulle shi, kuma ya tabbata shi ne ɗan takara. Kuma dama tun farko da aka kawo wannan al'amari mun ce abu ne na cikin gida, kuma za mu bi diplomasiya da kuma tuntuɓa da sanin ya kamata mu ga cewa wannan al'amari an kawo shi ƙarshe.
0: Kwamar Sabo Muhammad mai magana da yawun ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ta PRP Sanata Shehu Buba Umar. Daga nan ne sai wanda ya yi magana a madadin gungun lauyoyi na PRP da na Sanata Shehu Buba Umar Barista Jibrin S. Jibrin ya yi ƙarin haske kan hukuncin kotun.
8: wannan shari'a tana da matukar tasiri a shirye-shiryen da jami'an PRP take a jihar Bauchi da kuma takarar shi mai girma sanata da sauran takarkare mu. Kuma muka yi la'akari muka ji hankalin kotu cewa su ma wanda suke karan nan suna cikin garin Bauchi ne, don haka za su iya yin martani akan abubuwan da muka shigar da hujjojin mu cikin waɗannan kwanaki biyu. Dukkanin hujjoji da muka gabatar, wanda kamar yadda wasu ku suka sani ba kuma cikin kankan da kai da godiya wa Allah ba alfahari ba, mu a bangaren sanata kawai takardun da muka shigar ya haura peji 100 a cikin yawan wannan takaitattun kwanaki, saboda mu yi aiki ne ba dare ba rana. To sai mai shari'a ya yi umarni cewa to ya ba da kwana biyu kowane gefe, da gefen hukumar zabe da gefen jami'an PRP da su masu ƙara, duka a yi musayan waɗannan takardu da mu haurori da komai cikin kwana biyu. Kuma ya sanya yau Alhamis a matsayin ranar da za a zo a saurari ainihin bahasin shari'a. Shi Barista Ezzy Idris zai je ƙara da wasu hujjoji ya dogara ko me yake so kotu ta masa. Mu da muke sukan shari'a menene hujjojinmu, ita ma hukumar zaɓe da take sukan shari'a menene da wasu hujjoji ta dogara, saboda kotu ta kawo hukunci cikin takaitaccen lokaci. Allah cikin ikonsa jiya can yammaci sai su waɗanda suka yi ƙara suka aiko suka je kotu suka shigar da takardar janye ƙara, wanda a turanci ake kiransa notice of discontinuance, kuma aka sadar da mu shi. Kuma nan ma Allah ya sahale mana ba mu yi wata ba. Tun ajiyan mu a bangaren mu na wakilan sanata muka shigar da hujjoji kaman guda 6 ƙarara da yake nuna cewa ba su da ikon neman a janye wannan ƙara salin alin yanzu, saboda an riga da an ji kwanji abinda muke kira a turance an samu a litis contentio, wato an hada an gwama maganganu, sun faɗi nasu mun faɗi namu. To muka shigar ajiya, don haka yau da aka zo kotu shi lauyan jam'iyya Barista Mahmud Maidoki shi ya fara gabatar da wannan uzuri, bayan su masu ƙara sun sanar da kotu cewa to wannan ƙara fa mun haƙura mun sadu da muna so mu janye. Sai Barista Maidoki ya yi bayani cewa ba mu da ki, amma kotu ta yi la'akari da cewa a wannan gaban ba su da ikon su janye kawai haka kawai siddar, don haka mun yadda su yi roƙonsu, amma muna son kotu ta ba da umarnin da ya dace a wannan yanayi, shi ne umarni na watsi da ƙara, abinda a turanci ake kira dismissal. Su sun nemi janyewa ne, wato sai a yi striking out. In an yi striking out, abin da yake nufi ko gobe mutum yana iya dawowa wannan kotun ko kotu mai daraja irinta ya sake shigar da magana. To Allah cikin ikonsa mai shari'a ya gamsu da hujjojin da muka bayar. Na farko, kamar yadda zan nuna mana kofin ita wannan umarni da kotu ta yi, ya ce ya yi watsi da ƙarar, wanda kuma abin da yake nufi shi ne wato tamkar za ka ɗauka cewa har an shiga cikin bahasin maganan ne, an duba an ga hujjojinmu ya fi na mai ƙara tasiri, don haka aka yi watsi da ƙarar. To haka ba janyewa aka yi ba, an yi watsi da ƙarar ne, an yi dismissal ɗinta ne, wanda wannan shi ne babban nasara a gare mu.
0: Barista Jibrin S. Jibrin, wanda ya magana na ƙarshe a yayin taron manema labaran, shi ne shugaban jam'iyyar PRP na ja Alhaji Abdulrahman Yusuf Mu'azu Sardaunan Boto.
9: Wato yau ina cike da farin ciki da kuma godiya dangane da abinda kotu ta yanke na wannan shari'a. So muna godiya ma Allah da ya bamu nasara a wannan shari'a, kuma muna jinjina ma duk wani wanda ya sa hannu a cikin wannan shari'a din. So babban kira da nake so in yi shine su wanda suka kai bangaren suka kai ƙara din nan, ai su ƴan jam'iyyar PRP da wasu makamantan su, kamata yayi su zo mu hada kai, mu hada mu samu mu ciyar da jam'iyyar gaba.
0: Shugaban jam'iyyar PRP na ja Alhaji Abdulrahman Yusuf Mu'azu Sardaunan Boto a yayin taron manema labarai da mai magana da yawun sanata Shehu Buba Umar Comrade Sabo Muhammad ya gudanar a wannan Alhamis 4 ga wata a Giwo House. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe, a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubu da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.

Tumadala daga nan BRC 2 FM 94.6 aka saurari shirin maji magani shirin mu na siyasa idan Allah kai mu ranar litinin ta misalin karfe 9 na dare za ku ji mu dauki da wani sabon shiri da yardan Allah muna fata za a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen BRC Bauchi kar amanta kuma da misalin karfe 10 da minti 3 za ku saurari shirin nan ne na zaben safe a ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM uwa mabada mama

Don haka yake kare mai sauraro ya shafa yana tare da BRC2 FM ta 94 da digo 6 kuma zangon hantsi ya dubilu da yi wanda ke zuwa muku a daidai wannan lokaci daga nan BRC2 FM idan mai sauraro bai manta ba a daidai wannan lokaci muna shakatawa ne da wakar nan ta automatasa gobin Najeriya mudin rai na sana'a domin kuwa idan kogi ta hana tsallaka ba sai hana a koma baya ba to wannan maganar fa ta da matukar wato hikima a cikin ta akwai kuma sako na musamman ta wannan mawaki yake isarwa ga matasan Najeriya musamman la'akari da halin da ake ciki yanzu na karancin ayyukan yi daga gwamnati da kuma kamfanoni to muna fata matasa za a riga wato yin dogon nazari da kuma duba abin da ya kamata a yi domin canja rayuwa da kuma fita daga halin da ake ciki na matsayin tattalin arziki Najeriya yana da kyau ko da a ce ka kammala karatu a jami'a bai kamata a ce ka zo ka zauna kawai kana jiran gwamnati ko kuma kamfani ta baka aiki ba tabbas zaka iya kirkiran aiki wa kanka kuma har ma ya baka yanci fiye da yin aiki karkashin wata

kauyukan da muke akwai wani abu da al'umma take bukata idan ko za mu samu da wani abun da al'umma take bukata to tabbas za a zo a saya a wajenka wannan shine kadan daga cikin wato hanyoyin da ɗan kasuwa musamman abun da ake kira entrepreneurs suke dubawa ina ne matsala take sai su je su samu maganin wannan matsala domin su gina rayuwarsu da ita to ka duba a yankinka ko kuma a unguwar da kake tabbas akwai wani abun da al'umma take bukata idan ko kai nazari ko kuma kai hubbasa akan samar da wannan abun to insha Allah ka riga da ka sallaka wannan shine kullum shi maganar da ake yi akan wato neman sana'a ko kuma fara sana'a kuma kada ka rena mafari a duk lokacin da ka fahimci wani abun da za ka yi domin gina gobenka to ka fara daga matsayin da

Pablo Ainix. Mm-hmm.

haka yake tare mai saro ya shafa yana tare da BRC2 FM mita 94 da dego 6 baya ga magana na sana'ar gawayi mun yi labarin cewa akwai wata kuma sana'ar da mutane suka yi sosai kuma ta kan haifar musu da riba da kuma rufin asiri dan sa shine ma sayar da itace wato ice dai da ake hurawa ake dafa abinci da shi shi ma yana daya daga cikin sana'o'in da baka bukatar jari mai nauyi kafin ka fara shi kuma baka bukatar kafa wani babban shago kama hayan shago gyaran shago duk wani abu da kake ganin cewa zai iya kawo sune iko cikin fara wannan sana'o'in duka wannan abun ba sa bukata saboda haka kawai mutun ya duba ya ga ina ne zai iya samu customers kuma ya fara abu ne da ka fara kadan kuma insha Allah za ka ga kai musu kazalika akwai wato askin baba wannan aski dai shagon aski da ake budewa wannan inda ka iya samun shago ka sai clipper kuma kana da dan bashin za ka yi wannan aikin a cikin sati 4 ko wata 1 zuwa 2 haka ka iya wannan aski din kuma Allah ya yarda wannan shi ma sana'a ce da yake samun rufin asiri sosai da kuma samun ci gaba

Muna fata masu sauraro ana jin dadin kasancewa da BRC to FM 94.6. Masu sauraro akwai sana'o'i masu matukar yawa wanda ba sa bukatar jari mai nauyi domin fara su, kuma sana'o'i ne da suka samar da rufin asiri kuma su tare maka mutuncinka. To muna fata dai za mu yi yunkura mu duba irin waɗannan sana'o'in da ya kamata a ce mun fara domin rufawa junanmu ko kuma rufawa kaunanmu asiri. Domin ko fa mafara kadan ba haushe ce barawo ne, to tabbas ba a rena mafari. Kamar yadda farfesan waka ya fada, matasa gobin Najeriya mu daina rena sana'a, idan kogiya hana tsallaka ba zai hana a koma baya ba. To saboda haka duk abin da aka sa a ranka zaka samu, kaga ka rasa shi. To idan fa ka koma baya domin sake shiri ko kuma canza alqiblal wa rayuwarka, zaka ga kai ma ka cimma nasara. Muna fata Ubangiji Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya rufa mana asiri. A ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6 zangon hantsi ya dudulu da yi ake sauraro a daidai wannan lokaci. Tunan da wasu mintoci za mu gabatar muku da shirin na zabe safi, inda za a saurari sakonnin gaisuwa daga ƴan uwa da abokan arziki domin ƙara danƙon zumunci, kyautata alaka da kuma zamantakewa a tsakanin al'umma.

94.6 aka sarari shirin zaben safe tare da Hajja Halima Makera. Idan Allah ya kai mu da misalin karfe 11 na daren yau, za ku ji mu daukar wasu sakonnin gaishe-gaishe daga ƴan uwa da abokan arziki a shirin mu na zaben mu kwana lafiya domin inganta wato zumunci. Muna fata kuma masu sauraro ana amfani da wannan dama domin ci gaba da isar da sakonni ga ƴan uwa da abokan arziki daga nan gidan Radio Bauchi BRC2 FM. An jima da karfe 11 kar amanta zamu karanto labarin duniya a harshen Turanci, wato World News. Kana da misalin karfe 11 da kwata ne za ku saurari shirin nan na mu koyi ibada, sai kuma shirin mata iyayen gida biyo bayan su da misalin karfe 11 da rabi. Mu ci gaba da kasancewa da BRC2 FM, uwa maba da mama, domin kuwa ku ne fa muka fi kauna. To muna fata mu kuka fi kauna. Bari mu ji abin da M Sharif ke cewa a cikin wannan waƙar.

0: Golden Sierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Sierra Soya Oil, pour pure love.
2: An fara kenan, wato iyali na ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: shi kuma sai yace shi kuma abin da haƙƙi kawai shi duk abin da yazo zai iya gaya musu. To wannan shine shi abin da Kaisan ya fahimta yace shine ake nufi da kalman da alhamzatu. Da yazo kan kalman lamzu kuma sai yace allazi yaksuru ainahu ala julsaihi. To shi kuma shine wanda yake nuna ko yake kakkarye ido ko yake kikkibta idonsa inda ake ce man da kibce ma abokanin zamansa. Sai ya ƙara ya ce wai shiru bi ainihi, sannan kuma yana nuni da idonsa wa ra'asi da kansa wa bi hajibihi ko ya dinga daga gida yana yi. Duka waɗannan abubuwan nasosi sun hana su babu kyau. Don Allah sallam ya yi magana yake cewa ma kana nabiyyu an takuna lahu kha'inatul ayun. Imam al-Qurtubi ya kawo wannan wanda wani mutum da ake ta masa Abdullahi al-Basra yana daga cikin masu rubuta wahayi manzo Allah sallan karkashin inna an sha'a na huna insha'a har zuwa karshe saboda babu lokaci. Wanda ya ji yadda Allah ya tsara aya sai ya ce fa tabarakallahu aslan khaliqin, sai annabi ya ce masa haka za unzila alayya, haka aka saukar mu. Sai ya ce to in ana wahayi wa annabi ne ma ana mun karshe. Sai ya ridda ya je koma wanda annabi da ya zo bude makka ko cin makka da shi da Abdullahi ibn Khadal yake bayanin cewa duk ko an same su a cikin Ka'aba a kashe su. To wanda a takaice dai saboda ya gudu ya je gidan wajen sayyidina Usman, wanda sayyidina Usman ta sha nonon wannan bawan Allah, wanda shi wannan bawan Allah sayyidina Usman ya boye shi bayan kwana ɗaya biyu zo da shi wajen manzo Allah ya ce annabin Allah ina so a bani amintuwa a gare shi. Annabi ya dogon ɗan lokaci second bai mayar musu ba, can sai annabi sallam sai ya ce musu shikenan na amince maka sayyidina Usman. To bayan nan sai annabi ya ce na ɗan tunani na dan shirun da ne na dauka ko wanda ya ci da takobi ya sare wuyan sare. Sai ce annabin Allah da ka mana ishara da ido, hiska ce da annabin Allah da ka mana ishara da ido. Sai annabi ya ce ai bai kasance ga wani annabi ya zama yana da mahaƙincin ido ba, kaga wannan duk sharri ne na yahudu inda su kashe ka ko da su ma kaza ko da su cutar da kai duka waɗannan. Da haka duka dai waɗannan siffofi ne waɗanda ba sa da kyau, ba ɗabi'a ce ta mu'mini ba kuma siffa ce da yahudu. Sannan kuma Allah yake cewa Allahu ya'lamu kha'inatul a'yun, Allah ya san ido mahaƙinciya. To waɗannan duka bayi da kyau. Sannan kamar yadda muka yi magana irin su Imam al-Qatada da su Mujahid da suka zo suka ce kalman alhamdu a wajensu shine abaanu fi nasi, wanda yake sukanka a cikin mutane. Sai shi suka ya sha bamban tsakanin annabimanci da gulma. Ita gulma kamar yadda muka yi magana shine zikiruka akaka bima yakrahu, ka ambaci ɗan wanka akan abin da bai so har wanda mun yi magana ya gabata. To sannan ita kuma annabi manci maganan za a yi da mutun shi kuma sai ya dauka ya kai can. Amma wannan kalman da muke so a fahince shi kalman allamzu, wato shine kuna zaune ne shi kuma wannan da yazo ya wuce in ka dauki fassaran da ake yi ko da harshe ko da gira kamar yadda muka yi magana da malamai suka fahimta ko ma wani hadda kai da shauransu ko kuma mutun ka taba shi ka nuna shi. Idan mutum ya muni ma zai tashi ya duka da hannu, duka waɗannan yanzu inda muka malamai sun kawo wannan shine kalman da ake ce allamzu. Duk inda ka je ka dawo mummunar ɗabi'a ce da ba a buƙatar ta, ba ɗabi'a ce kyakkyawa ba. Ko da ka ganta a larabci an ce allamzu suna ne, to amma wanda yake yin ta ba sunansa ba ne, siffa ce ɗauke ne ta mummuna. Kamar ka zo ka ce mutum mai kyauta, sai ka samu mutum ne da Allah ya sa masa kyauta ya subantu da ita. To duk wanda yake biye da mu sai ya ji irin waɗannan, to gaskiya abu ne wanda ba kyau. Da suka zo kan kalman bayan sun ce shi alhamzatu shine abaanu fi nas, wanda yake suka bi ma'ana shi don a gane. Sai an gama fadan alkhairin ka sai a ce to ai kuma in baka sani bane, in ka je gidansa ka gani sai ka ji mamaki, ai duk addinin a waje ne, to waye ce maka kowa yana da kamala? Kaga wannan baka gane ba shine. Sai an gama fada wani mai azumin ma'ani mai kaza ne, in an gama sai ya ce maka to ai bashi hada ku da shi kai mamaki. To wannan kabari a wajen wancan mu'amalar da kai magana ba za ka soke shi a mutane ba. To wannan abun wanda yake da wannan ɗabi'ar to shine wasu malamai suka ce shine zama wato allamu. Da suka zo kan allamu ba da mai da ha'un din ba, suka ce su kuma abaanun fil ansabi, wanda yake suka ne a cikin nasaba. Sai a ce ka wani ka duba yadda ya rike addini, sai ya gama sai ya ce to ba kabila kaza bane. To ai Allah ta lafa bil arabi wal alajami, babu banci illa ta qawallah, bambancin su ne inna akramakum indallahi atqakum, waɗannan ba shine ba. To amma idan ka duba Allah ya ji kan Dr. Sheikh Aminu Dini, in ka duba littafinsa da yazo sai ya ce duka in ka je ka tattara yana dawowa ne zuwa kan abin da ya shafi gulma. Wannan mun faɗa ne abin da malamai suka yi, amma ba mu rinja yadda wanne ne shi kuma in ka zo zai fi ba. Wannan mun faɗa ne saboda kai ɗalibi da mu ɗalibai da muke ta karanta wannan abu shine in kaji wani ya fassara da wancan malaman mu suna da malamai na dalili wanda in aka fassara maka da zinde ya halatta suna da magabata da duniya ta yadda da ilimin su suna da magabata sosai kamar Ibn Abi Zaidi da shauran su da mun da muka kawo kamar irin Sufyan al-Thawri yarmuzu bi lisanihi wa yalmuzu bi ainihi baka saka ce ba duniya bata da ilimin su ba wannan shine dalilin ne sa muka kawo amma kuma zamu yi kokari mu ga wanne ne zai fi kusa da yanda yake daidai wanda kai zaka iya fahimtar su kamar yadda malamai suka yi magana wasu suka ce alhamdu muna so mu dawo wato wanne ne yake daidai shine suka ce allazi yu'ayyibun nasa bi hudure shine wanda yake aibanta mutane a lokacin mutanen suna nan wannan shine abinda malamai suka fassara kuma gaskiya fassaran ta fi zama daidai shi yasa koda ka bi shi a cikin furuqul lugawiyya suka ce alhamdu huwa allazi yu'ayyibun nasa bi hudure sai ka ga magana din sai ya aibanta su suna nan sannan kuma da suka zo kan allamzu sai suka ce to shi kuma allamzu aywan alhaid suka zo kan alhamzu sai suka ce shine wanda yake aibanta mutane bayan ba sa nan wasu haka suka rinjayar amma duk da haka in ka sake bi sai suka sake cewa kalman alhamzu la harakawa idan ka ji malaman loga suka ce la harakawa tana da dan sassauci kalman lamzu yafi zafi da bushe ido da kekashe ido sama da kalman lamzu saboda suka ce lamzu shine wanda kai tsaye kana magana zai maka akwai su kuma a cikin mutane kana maganan kaman an masa ne haka ya zama shedani zai iya gasa maka magana wannan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba so dai so biyu ba zamu iya kawowa a misali don a gane dan haka ne Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqati daga cikin su waɗannan munafikai akwai waɗanda wato suke cin mutuncinka suke aibanta ka a gabanka a cikin sadaka haka zahirin maganar take fa in udu minha radu Allah ce idan aka ba su sai su yadda wa in lam yu'min minha idahum yaskadun Allah ce idan ba a ba su ba sai gan su kwatsam ga su dannan suna nan suna cikin fushi shi yasa idan ka duba Abu Sa'id al-Khudri don ka gane ma'anar saboda malamai suka ce idan aya tana da sanadiyan sauka zamu kawo ne ba tafsiri muke ba kar ka fahimta a'a damuwan mu ka fahimci kalman bambancin tsakanin allamzu da alhamzu wannan shine kawai mun yi magana ne cewa allamzu karfinta yafi yawa sama da karfin allamzu alhamzu allamzu shine kekashe ido baka ganin darajar kowa ka iya gaya mutum magana wanda Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallam yana raba zakka da haka ne akwai wani bawon Allah da ake ce mishi harqus bin zuhair ana ce mishi harqus bin zuhair iya daga shine asalin kawarij sannan ana iya kiransa da suna zukuwai sara at-tamimi fa kala sai kawai ga annabi fa sai ya ce i'dil ya rasulullah annabi Allah kai adalci sai annabi ya ce fa kala ya ce wailaka bai ce masa wai haka ba kawai sai ya ce boni ya tabbata gare ka wa man ya'dil idza lam a'dil wai zai adalci in ban yi maka ka duba cikin jama'a ya kalli mutumin da tun a jahiliya an yadda da imaninsa an yadda da adalcinsa an yadda da gaskiyarsa da komai amma ka duba sai zo ya ce wa annabin Allah shine suke cewa to shine sai Allah ya saukar da aya in kana son ka fahimci bambancin wa minhum man yalmizuka fi sadaqati kaga shine wanda a gabanka a cikin mutane yake iya mi cin mutuncin mutane to wannan shine bambancin kawai kalmal alhamdu bayan yazo da lam yazo da alhamdu shine bayan baka nan sai a aibanta ka sai an gama fadan alkhairinka sai a ce to ai bai da hakuri to ita kuma dama fishi ai ba a kore ta ba idan da ka bude zuciyanka ka fahimci fishi da shi kake kare mutuncin kanka da shi kake yin kaza da shi yake saka bu yaro ka masa training da shi yake saka yi kaza ai fishi ba abun zargi bane ana tambaya akan me kai shine take zamantowa aibi kamar son zuciya 99 duk inda ta zo malamai a zargi ne amma idan ka zo kayi ta akan abin da ya dace hatta ya kona hawahu taba'un lima jitu bihi sai ka zo kan annabi zuciyanka ta so in zama abun zargi bane wato kullum mu bude zuciyarmu mu rika yi wa kanmu adalci mu dinga yi wa kanmu adalci to saboda kaga wannan sai ga yawa manzon Allah sallam wai hak yace masa i'dil ya rasulullah sai annabi yace masa fa illam wailak boni ya tabbata gare ka man ya'dil fa illam adil waye zai adalci in ban yi ba kaga wannan aibanta mutun ne a takeice da duk waɗannan abin da muke yi muka takaita shi kamal alhamdu shine wanda yake aibanta mutane bayan ba sa nan kalman allamzu shine wanda yake iya cin mutuncin mutane su ne a lokacin da suna nan wannan shine abinda malamai suka fi rinjayarwa to wannan shine abinda zamu yi takaita wannan abubuwan da muka yi magana akai a takeice, da haka ne mai sauraro, in dai bi mu za mu yi magana insha Allah shi ma da yazo kan bambancin tsakanin Allahu da kuma Allahu insha Allah subhanahu ta'ala. Ni Muhammad Sani Abubakar nake ce da ku, sai mun haɗu wani karo, da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Daga nan BRC to FM 94.6 aka saurari shirin mu koyi ibada. Idan Allah ya kai mu wani mako da misalin karfe 11 da kwata za ku ji mu. Kira wani sabon shiri yanzu kam agogo muna cewa karfe 12:29 ga shirin mu na mata iyayen gida.

0: A shirin da ya gabata dai mun kasance da uba kuma jagoran al'umma hakimin kasar Miri kuma dan jikan Bauchi Malam Usaini Abubakar inda ya mana bayani sala-sala kan dalilin da ya kawo tabarbarewar tarbiya masominsa da dalilansa kasancewar al'amarin tarbiya lalacewar sa kusan sai mu ce ya gagari kundila ko ta ina kuka ake yi batun kuma kowa da irin nasa hange kana kuma kowa da irin nasa hasashin masu kula da lamuran yau da kullum waɗanda suka gajiya kuma yau din ma ake damawa da su suna da ra'ayoyi mabambanta akan hakan kamar yadda muka yi alƙawarin kawo mafita ga wannan yanayi na lalacewar tarbiya yau mun kasance da malami a jami'a kuma ya kasance mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Professor Bala Dalhal Suleiman daga Jami'ar Abubakar ta Fabalewa a nan Bauchi shi wannan malami ba bakon wannan kafa bace ta BRC cikin zantawar mu da shi yayi dubi ne kan matsalar shaye-shaye wanda shi ma wasu ke masa fassara da rashin tarbiya yayin da wasu kuma ke ja da hakan suka ce shaye-shaye bai da nasaba da rashin tarbiya illa dai a kira shi da rashin sanin ciwon kai ko sharrin shedan ko kuma rashin gata dan dai suka ce shi wannan al'amari na shaye-shaye a babu inda bai kutsa kai ya shiga ba babu gidan da babu shi in ko haka ne ai bai kamata a ta'allaka shaye-shaye da rashin tarbiya ba dalilin sa ma kenan na cewar hukumomi ne ke da alhakin kawo ƙarshen matsalar inji shi Professor Bala Dalhal Suleiman daga Jami'ar Abubakar ta Fabalewa a nan Bauchi
1: mutun yayi laifi maka tafi da shi gaban hukuma in baka yasa ba sai riga ka dawo gida to duka dai wannan sai an shigar da gwamnati ta magance wannan al'amura in ba haka ba ku an daga samun matsaloli kenan kala-kala kuma duk garin da kaje zaka samu akwai ƴaƴan talakawa duk ba ka samu sara suka ko kalare ko ƴan daukan amarya ko baka taba samun irin wannan cikin ƴaƴan masu kudi ana samun wannan ne cikin ƴaƴan talakawa kuma ƴaƴan talakawa nan akwai babban abin da hukuma ya shigo shine magance shaye-shaye dan wannan shaye-shaye da ake bari da wiwi da solution da kwaya da fetur da kashin gadangare da su maganin tari duk wannan shaye-shayen da ake yi hukuma da sanata ake shigo da su in kuma tace bata sani ba su ma wasu siyasa sirrin ta da suke samu ai ita hukuma take da hanyar da ta bi ta kare dukkan tin da muke shigo ko daga cikin kasa yake shigowa ko daga wajen kasa yake shigowa ko a cikin gida yake sarrafa shi abin da Bature yake cewa lokali to hukuma tana da idanuwa da yawa wanda ta saka ta ga ta'ammuli da kwayoyi da kayan shaye-shaye gaskiya yayi yawa

gaskiya ita gwamnati da kuma iyaye su san suwa suke mu'amala da 'ya'yansu, musamman iyaye din nan. Yadda za ka zo ka samu ko ana hira a kan tituna, wallahi da za ki bi cikin gari cikin kowane dare, ki bi lungu-lungu, loko-loko, saƙo-saƙo, za ki je ki gani da ake hira da 'yan mata da zawara, abin zai baki mamaki. Daga nan tarbiyyar take lalacewa. To haƙƙi ne na uba ka tabbatar da cewa ki lawo ɗanka mahaifiyarta ba da gu ya su zauna a cikin sitirun su yi hira, in hiran ya zama dole kenan. Kuma tsawaita neman da ake shi ma na aure shi ma ba shi da amfani. Daga an zo kawai daman za a lasar shi idan a takun mantar dole ne makulgo fata zuwa wasu, ya ce idan mutum ya zo kuka yadda da addininsa kuka yadda ɗabi'arsa kawai ku mishi aure, in ba ka fita na ta biyo baya. To ki je ki samu wasu na zaune cikin mota ana hira, waɗansu ana kan baburu, waɗansu ana kan dakali, kuma sai Allah ya yi ba abin da ba a yi. Shaidan ai shi wa yaro ba ne, ba kuma rago ba ne, ba jahili ba ne. Duka wannan daman yana ba da su haka. To gashi ya koya ma yaran musata, ya koya musu zanace-zanace, ya koya musu shaye-shaye, to kuma akwai laifin iyaye gaskiya. Uba zai zo ce ma 'yansa in kin shigo ki kulle kofa, wannan lalacewa ta kai lalacewa ai. To ko da namiji ba za ka masa haka ballantana shi mai hira da 'yarka a bakin hanya, ka gaya mishi gaskiya. Zawo abin da ya samu da ke. Shi yasa aka ce za a auren a shi ma da aka ce auren ma'abocin addini, ai shi ma namiji ya kamata auren ma'abocin addini ne. Don idan ya zo ma'abocin addini shi ne zai tarbiyyar addini. Amma ba haka ba, wani sai ya zo ya amfani da daman talaucin da uban yake ciki ya kyautata masa, kuma ya ɗauke ya fita da ita a mota ya zo ya ɓata masa tarbiyya. To su ma kansu yanzu yaran da ake amfani da su wanda suke tura 'ya'yansu almajiranci su ma su ji tsoron Allah. To da haƙƙin kula da ɗanka naka ne, ba na wai al'umman zalla ba ne. Na faɗi nau'i huɗu: iyaye, malamai, al'umma, hukuma. Su ne. To kar ka taɓa jin cewa ka samu yara sun maka yawa kawai ka tura su. Za ka ji wani yaro ya taho maka tun daga Birnin Kebbi ko daga Sokoto ko Zamfara ko Katsina, a ce maka ya taho Jalingo ko ya zo Bauchi, ka tambaye shi shekara 6-7 ka tambaye shi shekaran ka nawa, sai ce maka shi ma bai sani ba. A takaice dai ka tabbatar bai kai shekara 10 ba. Daga ina kake, sai ce maka da gari kaza, me ka zo yi yin karatu? To mu 'ya'yanmu da suke zaune a gaban mu suke hadace Qur'ani, bai bambancin da wanda suke yawo. Yawon iyakacin tarbiyya ne, ka bi yaro abin da yake so. Za ka karanta

0: akwai ranakin dillanci aka cirar da hajar magari ta bata dan zaka je gaban Allah subhanahu wataala baka da wani bayani zaka iya masa game da cewa wai kai ka tara yaran da sun baka wace ka tara su in zaka tara ka tara daidai abin da zaka iya yi in kuma Allah ya tara maka su din to ka tabbata cewa kowa da yake a kayinka duk komai nasu yana kayinka kuma ba da a ce ka kyale yaro yaje zauna on his own independent ba yanzu ke shiga tashoshin motocin mu ba zan ce ga tasha kaza ba ki je ki ga yadda ƴan mata suke zaune tun farar safiya wallahi kafin gari ya waya ana sallar asubahi zaki gansu cikin tasha mai tallan kaza mai tallan kaza mai tallan kaza ana tayi wata babu magana islamiya babu magana tafiya boko babu magana komai a cikin rayuwarta kawai iyakacin kalmomi na tashoshi da cikin tasha take ji bana so ce da ƴan tasha amma kalmomin da take ji wannan ta shigo ta fita wannan ta shigo ta fita wata zauna cikin zuciyar to ya kamata a ce gaskiya iyaye su lura da cewa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin gida yana kan magidanci tura yarka ta je ta yi talla dan ta zo ta taimaka ma ciyar da gidanka kai shishige ba haka Allah ya dora maka ba
1: ka kasance mahaifi kuma malami a jami'a kuma an san jami'a kwalolo na bada tarbiyya kuma sai gashi kai ciyo yau an waye gari shayayen ne ya shiga har jami'a ina mafita
0: alhamdulillah wato naka ce wai an bincika an rasa an kasa dakile magana sai da kwayoyi wallahi hukuma ko suki ko suso da haƙi su ciki su sani cewa shi mai sha idan har ya gane cewa ga mai sayarwa ita hukuma tana iya yin me ake so kamar bultu kenan to shi shigan bultu su zama kamar lilin ma mai shan ne ba wai mai sai ba sai ka dan alakantu da mai sha din sai ka dan alakantu

0: bise kai kawai da ake sayarwa in ya kai kawai da ake sayarwa shikenan ka samu hujja sai ka dauko jami'an tsaro ko ta hanyar court mai sai zazo kama bare ma ni zaka ce hukumar ta da ake sayar da dukkan wannan kwayoyi da sauransu wallahi ba zan yadda ba wallahi kenan ta sani tana iyakacin kokarinta amma ta gaza to ba gagarare sai barare idan gwamnati tana so ta daƙile wannan gaba daya wata rana wallahi sai ce sai zama labari yanzu akwai kasar da ta uzeta ita ce kasar Malaysia idan ka tafi neman shaida wato visa kenan suka nuna maka ga illan kwaya ga kuma hukuncin duk wanda aka kama shi da kwaya ko dan wace kasa ce su kashe shi suke yi duk wanda suka ce ka kayakin ka kula da su karwa ne baka rikon kaya ka karba baka san me ke ciki ba dan idan ka je filin jirgin sama so gane cewa kwaya ce wallahi kashe ka za su yi tun daga nan sai muka bidiyo ka dangadi tun daga nan Abuja ka je neman visa su ga maka ka idan ka saba kuma a can suka caje kayan ka suka samu ba ma tantabin ko san da radio kasar ka basu basu asalin kaka saboda haka wannan dokan ta yi tasiri matukar gaske musamman dai a kasar ta Malaysia dan tabbatar da ita kamar tambayar da kike cewa me mafita game da jami'oi yes ana lalacewa tun daga secondary amma idan aka shigo jami'an mutum ya samu yanci saboda lokacin ba a gidan iyayen sai yake ba ko yana zaune a wajen makaranta ko yana zaune a cikin makaranta amma a lokacin yana da yanci saboda kudin abinci ake bashi wanda ko zai dafa ko zai saya kuma za a bashi kudi mai yawa sama da abin da yake bukata kuma abokanai da yake tare da shi in ba Allah ya kiyaye shi ba zai dauki abokanai ne wanda su bashi nagarta cikin rayuwarsa ba wai ta wajen karatunsa ko kuma ta wajen addininsa ko makamantan wannan ba kalilan suke samun wannan daman su ga cewa sun tantance su waye abokanansu to mu yanzu a hukumance alhamdulillahi 2023 musamman jami'ar mu ta Abubakar ta Folewa mun samu wani episode wani lokaci da aka ce yan makaranta da yan makaranta sun yi fada sai aka shi wani yaro ta hanyar caka mishi makami a kirji to dalilin haka yara suka zo suka yi bore suka ce aka kai ga arzikin makaranta to aka ce mu aka bar dan kwarekwaren kwamiti muka ce ya za a magance wannan harka ta kashe-kashe muka ce dalilin shaye-shaye ne to sai muka rubuta recommendation cewa nan gaba duk dalibin da zai dawo sai ya je an mishi gwajin jini an tabbatar da cewa wannan baya da alaka da shaye-shaye to a banan nan ka'ida ne duk yaron da zai shigo ko wanda ya shigo wanda zango da muke shi kiskan first semester din duk wanda zai shigo sai ya je LDLEA ko kuma designated agents sai an gwada jinin sa an tabbatar shi baya ta'ammuli da kwaya to wannan ka'ida kenan yawa suka yi aka dan dakatar da abun aka ce su ci gaba da registration din su amma daga nan zuwa ran da za a ce sun gama jarrabawan su na wannan zango to kowa ya kawo takardar sa ta gwadin cewa ba da ammuli ta'ammuli da kwaya to kuma ko mako da ya wuce nan da shi shugaban yan fasalin kwayoyin da ya zo ya kai ma shi shugaban mu na jami'a ziyara ya tabbatar da cewa duk wanda bai kawo takardar sa na shaidar cewa an gwada jinin sa ba ya ta'ammuli da kwayoyi ba to fa za su kai sakamakon jarrabawan sa ba to wannan halin da ake ciki kenan a yanzu to mafita anan shine idan mu muka ci nasara aka rage wannan a cikin jami'a ta baka ta wulewa to ya kamata kowace jami'a a Najeriya ta dauki wannan dama haka su ma kwalejin kimiyya da fasaha sai su dauki damar da wannan haka su ma su kwalejin ilimi su ma su dauki wannan damar duk dalibin da zai zo a tabbatar da cewa an gwada jinin sa an tabbatar da cewa ba shi ta'ammuli da dukkan kwayoyi kuma abin da zai baki mamaki shine sai kin ga jadawalin zuwa da cewa zai fara tun da kan koken ya fara kan caffeine ya zo kan su nicotine ya zo kan su abubuwan da ake samu cikin su goro su nescafe da duk wannan duk abin da mutum yake ci sai ya nuna shi a cikin wannan gwajin da ake a cikin wannan binciken da ake yi kuma kowanne ne akwai wanda za ya karewa jin maka haƙuri yanzu zaka samu a shi nescafe kawai yake sha sai a ce to jinin ka yana cewa kana shan nescafe da yawa saboda haka ka rage ko ka daina wani kuma ce a goro da yake ci ya mishi yawa sai a ce gashi amma outright da ka samu wanda yake shan ko kwaya ta gaske irin amphetamine ko yana shan abin da shafi su marijuana wiwi kenan ko yana shan irin su wannan maganin tarin nan dai cough syrup da baka mutum ko din to yakan nuna karara a cikin jini ce to wannan ta amari da kaza balle kuma da yake shan giya to daga mun ga wannan kuma za a ce to an baka rehabilitation na shekara daya yanzu mun same ka da matsalar shan kwaya ko shan giya ko makamantan wannan don haka za ka yi difarin kayan rijista za ka yi difarin sai ka jingina karatun sai zuwa baɗi sai ka dawo to idan ka dawo kafin nan idan ka gyaru ka bar shashen sa sake gwada jinin idan aka tabbatar cewa mutum ya daina ko ya rage to sai a bashi dama ya sake shiga makaranta in ba haka ba za ka yi wannan ya kai sau uku sau hudu sau biyar in dai baka daina sha ba kuma ba za ka karatu a wurin mu ba to wannan mataki kenan ko muna kira ga hatta secondary school din su ma su fara yin wannan abu su ma 'yan secondary sun ga yaran suke dan alaman musamman wanda suke senior secondary school lokacin da suke kan ana kiransa adolescent period shine lokaci ne wanda dukkan wayansu sinadarai suka feso a jikin mutum ya cewa duk duniyar da babu kowa sai shi zai zama kamar bili kamar jaki kamar alade wajen fada da haka zaka ganshi na tai to wannan yanayi ya kamata nan ma sake gwada yaran a tabbatar da cewa an ba su daman su gwada kuma kaga abu biyu ne anan na farko idan mutum ya tabbatar za gwada shin to dab da wannan lokacin ko da yanayi zai daina wani kuma idan rage ana fatar da haka har zai wuce na biyu kuma abu ne test ne fa mai tsada fa ba a yin sa kasar ne 7,000 dukkan laboratory da aka je ba a yin sa kasar ne 7,000 dama mu jami'a ne muka ce za mu yi shi kamar a naira 5,000 a dan sassauta ma iyaye to amma idan ka fita waje akwai da suke har naira 15,000 to kaga idan iyaye saboda ganin irin wahalar da suke sha kan wannan al'amarin ma za su iya cewa eh yaran don Allah ku kula da halin da muke ciki ku tausaya mana to wannan kenan to idan aka bi wannan muna ga insha Allah za a samu sassauci cikin wannan al'amarin amma kuma sai an yi haɗin gwiwa su ita wannan hukuma hana fasakobri da shaye-shayen wannan kwayoyin da muka mutu su ne za su taimaka kuma da ƙarshe na kira cewa kuma ba ta daina sai kusa ko wajen tarbiyya akwai haƙƙin da ya kamata su dinga ɗora ma iyaye duk ɗan da yake ya kula da tarbiyyar ɗansa ya bari uban da yake ya kula da tarbiyyar ƴaƴansa to akwai hukunci na musamman da za a ɗauka a ɗora masa to in aka yi ɗaya biyu mutane suka gane to za a tabbatar da cewa an dan rage wannan al'amarin al'adar mutum mallam bahaushe wato wani lokaci kamar tarbiyyar mata da yake lalacewa bahaushe shi ɗora ma kansa wasu nauyi musamman wajen al'adu na aure cewa an ɗora uba sai ya yi kaza kaza kaza kaza shi ne gado shi ne katifa shi ne talabijin shi ne furin shi ne ledan ɗaki shi ne labule shi ne rediyo shi ne abinci to wannan abubuwan sukan yi ma mutum yawa akan ce to uban kuma ba kazar kazar sai a ce uwar ita ma in ba ta yi komai ba ai za ta tara aƙalla ko da kayan kicin ne to wannan nauyin ya kamata gaskiya mu rage ma kanmu Allah ma subhanahu wa ta'ala kansa yake ce yace la yunfiqu sa'atan min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq bima ta'ahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace kowa da dai wani dai gari wanda Allah ba shi arziki ya ciyar da kyau wanda Allah ba shi matsakaice tsakatsaki wanda kuma Allah ya dawo masa to shi ya daidai abin da zai yi Allah ba dora mara abin da fi karfin sa amma a yanzu kan nan a ce an kawo ya babu kaza kaza sai ka ga mata sun koma gefe an ce ai matsiya ce ma matsiya ce mata zo ta Allah ko katifa bata da shi ko kuma katifa ma mara kyau ne ko ta zo babu kaza to duk wanda aka je ta yi wannan gorin a kamata ba kulle ta kwana 14 ba beli nan gaba duk za a daina wannan abu to gaskiya wannan abu zai dan taimaka wajen rage wannan burace burace da ake yi yanzu al'umma tana cikin wahalar da kudin wuta da kudin fetur da kudin abinci ya ishe su amma kuma al'ada ta sa kusan kowa da gidace kowa sai duk wanda zai aure ya riga shirya kawai sai an kama masa dukkan wannan abubuwan to gaskiya ya kamata mu face reality mu dubi zahiri me yake rayuwa take ta take gudana abin da aka kama ka yi hakuri ka gode ma Allah kai
1: ta bakin professor kenan Bala Suleiman Dalhat shi ko Sheikh Kabir Gombe malamin addini ne cewa yi hukumomi na bakin kokarin su abin da jama'a ke bukata shine yawan addu'o'i da neman mafita ga wurin Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kwaya da ta'ammuli da kayan baye wannan yasa sai muna ta bada daga cikin tashinta akwai magana akan yi wa matasa sayyidin hamma da gyaran gafureto akan magana shan kwaya shan kwaya Allah ka tsare matasan mu daga shan kwaya ya ku matasa ku sani babu wani bala'i ba wata musifa da matashi zai jefa kansa kamar ya samu kansa wajen ta'ammuli da munanan kwayoyi yanzu abin ya zama bala'i kwayoyi iri-iri wasu magungunan ma ba an yi su a matsayin kwaya ba ne an yi su ne domin maganin wani abu daban watakila maganin mura sai matashi ya samu kwalbar benelin ko totali guda biyu ya zazzage a cikin kofi maganin da aka ce a sha shokali ɗaya da safe ɗaya da rana a sha a kwana biyar ya zazzage shi a kofi ya ƙara zazzage kamar sa sai ya ɗauko kankara sai ya jefa a ciki sai ya fara kuba can sai ka ga mutum ya cika zai ya fara bilinki bilinki to an fara samun matsala a wannan lokaci yanzu bala'i ya kai ga tabar wiwi tana nan ana shigo da cikin al'ummar mu wasu maziyartan 'yan kasuwa da za su yi kantafi da hankalin matasan mu dan kawai su tara duniya su samu kuɗi suna da network da ake shigo da ita da yadda ake raba ta jami'an gwamnati musamman da NDIA suna iya bakin kokarin su a sa a cikin tumatir su kama a sa a cikin kwandon albasa su kama a sa a cikin motar da ta ɗauko awaki su kama a sa a cikin motar ɗauko taliya su kama a sa a nan su kama a kullo da wannan dabarar su kullo da wannan dabarar amma waɗannan mutane suna nan makiyan wannan al'umma makiyan matasa masu son sai sun gurbata tunani da kofalin matasa dan neman duniya da neman su arziki suna nan suna shigo da ita.
1: Allah ya ganar da masu sha da kuma sai da muggan kwayoyi a ko ina suke a duniya. Ya ganar da masu sha da kuma sai da muggan kwayoyi a ko ina suke a duniya. Ganawar mu da su masu ta'ammali da muggan kwayoyin kuwa kowa ya faɗi abin da yake sha. Har ma da tutiyar dalilin shan nasu. Muryan su ga su a jere.
2: Akwai Rabanol, akwai Swiba, akwai 542, akwai SK, akwai Sigari da kuma sauransu.
3: Suke ƙara.
2: Imani ne ke tare na. Imani ne ke tare.

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali, tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

daga nan BRC 2 FM mita 94.6 aka sa shirin mata iyayen gida wanda maimaicin sa zai zo muku da misalin karfe 2 da rabi na ranar Laraba. Muna fatar an ji dadin kasancewa tare da mu a cigaba da sauraron shirye-shiryen BRC 2 FM Bauchi. An jima da misalin karfe 2 da minti 3 za mu kawo muku shirin nan na dandalin yara. Kana da misalin karfe wato karfe 12 da rabi za mu kawo muku shirin bakon mu na mako a cigaba da sauraron shirye-shiryen BRC 2 FM mita 94.6.

To muna fata mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu cikin farin ciki yadda muke jawo muku fayafaye masu nishadi fadakarwa game da ɗebe kewan mai sauraro. Har wayo har kullun dai Imrana Yakub Galaji nake. Kuma kamar yadda mai sauraro ya sani kan cewa a yanzu dai damuna yana ta kan kankama mai ba da ruwa Allah. To amma shin yaya damuna ya riske ki ko ko ya riske ka? Idan kai ma tuzuru ne ya damuna ya riske ka, alabi shi ruwa yana yiwuwa ɗakinka. Idan ka shigo ka kwanta sai ka ga an yi ruwa, ruwan da daga maduniya, sai ka ga ruwa ya shigo cikin ɗakinka kamar teku. Menene shin wani kalubale kake fuskanta a wannan damuna kuma kake ganin za a gyara, ko kuma kalubalen da kuke fuskanta a unguwanku? Kana Madina Kwatas ne? Kana unguwar sarakuna ne? Kana gida dubu ne? Kana turin ne wadda yanzu ta zama turin gari ne, kuma a yanzu haka wasu za su iya ce mata unguwa saboda kusancinta da yanda gari ya ci gaba? Kana zamfara ne? Wato zamfara na cikin miri na wajen wuntun dadan nan dai, ko tsohuwar kamfani a kwanakin baya shekara biyar da suka shige ana ta kankace na ce kan cewa ana samun wato kamar a ce sauyin yanayi na wato zaizayewan ƙasa, koko idan kana ta wajen sabuwar unguwar railway ne, koko idan kana ta Kandahar ne, Ibrahim Bako, Inkil, Bayan Naitar, Rauda Kwatas, koko unguwar Nasarawa Madina Kwatas, menene ƙalubale? A cikin kasuwanni kuna da kalubale na gurɓacewar yanayi na kwatami da sauran wasu abubuwa wanda kuke kiran mu ga mahukunta kan cewa a gyara ko kuma a lura? Ka zo shiga gida akwai waje ya cicca kuɓe, ba mu gudanar ruwa ko ba a killace shi? To za mu baka dama domin ka bayyana mana ra'ayinka akan 0809 6975 0570. Lamban dai da ka shigo kenan ka bayyana mana ra'ayinka ko kuma ka ganin ci ba da shawara domin a gyara. Koda kana gefar garin Bauchi ne, karamar kumar Bauchi ko kuma jihar Bauchi, idan da ka iya kira a gyara, to kowa ya gyara ya sani, kuma kowa bata ya sani. Masu sauraronmu sun fara numfasawa domin shigowa su faɗi wato nasu ra'ayin ko kuma guduma. Za mu ci gaba da amsan kiraye-kirayenku da saƙonninku na ra'ayi mabambanta na ba da shawara. Amma kafin nan bari mu ɗauki wannan sanarwa ko in ce cikiya. Malama Jummai Aminu, wacce take da zama a unguwar Kandahar kusa da sabbin shaguna, tana cikiyar akuyarta wadda ta bata a ranar Asabar 29 ga watan Mayu na shekarar 2026, yayin da har yanzu babu labarinta. Akuyar mai launin ja ce, sannan tana da wadataccen wato nono sakamakon shayarwa da take yi, kuma bata yawan kuka a kodayaushe. Saboda haka ake roƙon jama'a duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan akuya, sai ya sai he sanar da malam Aliyu Mahauci wanda yake kusa da sabbin shaguna da ke unguwar Kandahar, ko kuma a kira lambar waya kamar haka. Wato a kira lambobin waya kamar haka: 0807 47 42 88, ko kuma 0901 686 8269, ko kawo nan gidan rediyon Bauchi ofishin talace-talace. Allah ya sa a dace, amin summa amin. Me ka gani da kake bukata?

tabbas muna godiya wa Allah da yake ba mu ruwa ruwan sama da ruwan sha kuma ruwan nan muna yin bukatun mu ne da kullun kuma mafi akasari sanawoyi na kayan ruwa ya fi shiga musamman ƴan mata in baka dan so musu lakasira ba ko ka dan so musu irin babban sosan nan dan wani aboki na ma ai ana cewa masa mai wushiriya dan barin muku kwatance wani dan black beauty haka yana dan wushiriya yana dan wani hanci haka idan fa bai shigo da sosa ko kuma nitrimidig ba to a ranan kuma gashi mata daya kai to Allah ya kyauta da fata bai sauraro da jin dadin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 na Zangon FM muna ci gaba da ganin sakonninku na nuna alhini ko kuma na ba da shawara musamman akan wato ruwan sama da gyara magudanar ruwan sama sakonnin da yana shigowa daya bayan daya amma kafin nan bari mu dauki wannan sanarwa ko ince cikiya Malam Suleiman Ibrahim Lala Malam Himma Gashin Baki yana cikiyar ATMs dinsa guda hudu wato na Union Bank, GT Bank, Ofei Money Point da ID card da password dake cikin wallet mai kalar ruwan kada mai kada mai kalar ruwan kada ana roƙon duk wanda Allah ya nufa samu ko ya san wanda ya samu ya kira Ibrahim Sule Lala Malam Himma ta waɗannan lambobin waya kamar haka 0703 533 ko kuma 0900 2770 2 Allah ya sa a dace amin amin da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma burin al'umma BRC2FN a zangon rai dangin goro sai da yayyafi sai muka samu sakon mai sauraron mu Nasiru Ibrahim Haladu yake cewa yana fatan cewa musamman hanyoyin nan a dinga gyara su wajen magudanar ruwa kar a je a cike hanyoyi ko kuma a dinga sa wato shara a cikin wato magudanar ruwa don haka yana haifar da abubuwan da ba su da kyau ga rayuwarmu Allah ya sa a dace amin summa amin Nasiru Ibrahim Haladu angon bayan sallah to mun gode da sakonka Nasiru Ibrahim da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da mu wanda ya saba ya turo sakonsa baba wacce sai yake mana fatan alkhairi da fatan za mu tashi lafiya kuma cewa tabbas ya dace mutane a lura wanda ya gyara ya sani kuma wanda ya bata ya sani to mun gode babawo Chelsea da wannan sakon naka 08069795070 nan da zamu amshi kirayenku da sakonninku kenan da misalin karfe 1 kamar yadda aka sani zamu saurari fasarar labarin duniya cikin harshen Hausa a ci gaba da kasancewa tare da BRC2FN a cikin zangon shirin rai dangin goro sai da yayyafi

Tura fata mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da BRC2 FM farin cikin al'umma goro na al'umma. Mubarak Abdullahi Cuwe muna maka fata alkhairi da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Har wa yau mun samu sakon Ashir Muhammad Soja, shugaban kamfanin A3 Sport Academy mai ɗinka kayan jezi, kayan ɗinki, kayan wato yadin jezi tare da takalmar Lufo. Da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan BRC2 FM farin cikin al'umma burin al'umma. Abubakar Yusuf, mun ga sakonka ka ce kana jin daɗin kasancewa tare da mu, to muna godiya. Da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da mu din akan mita 94.6 na zangon FM. To yanzu kafin da mu saurari shirinmu na gaba, wato fassarar labaran duniya.

0: Mix.
1: Koei, koei.

0: Mai tare da gidan Ridan Bauchi, barkamu da arzikin saduwa da ku a cikin shirin na himma dai magidanta. Kamar kullun ne, yadda muka saba tattaunawa da matsaloli da yake samun magidanta ko addabi magidanta, a kullum mukan jawo hankalin su magidanta, kuma na kanda ya kamata su yi amfani da dukkan shawarorin da muke bayarwa, ka ɗauka ka ga amfaninsa, ka yi amfani da shi ka ga daɗewansa. Aka ce a daɗe ana yi sai gaskiya. To a yau ma, kamar yadda wannan zaure ya saba gayyato manya-manyan magidanta da malami a cikinsu, a yau ma haka na sake gayyato manya-manyan magidantan da kuma malaman a cikinsu. Daga ciki ma akwai magidanci wadda yau da kullum kuna je muryarsa, shi ne
1: Masani Hussaini.
2: Akwai Umar Muhammad mai anguwa, Shu'aibu Yakubu Yashi.
0: Sai kuma malamin da nake ce muku mun gayyato malamin babban masallacin Juma'a na Wuntin Dada,
3: Aliyu Shehu Mustafa Ilela.
0: Kamar yadda wancan satin muka samu tattaunawa akan hamada, kuma mun yi amfani da wancan dama ne saboda ganin cewar yadda ake sassare itatuwa, ake konawa, saboda haka muka gayyato wani masani akan wannan al'amari, wato Malam Dauda Ibrahim Taylor da ke sabuwar kasuwar Rele, wanda shi ma masani ne akan wannan al'amura na dasa itatuwa da kuma rashin amfanin sare su da wanda suke da rai. To malamin da ya shigo da irin tasa basira da ya ga cewar ya kamata ya shigo gidan Ridwan Bauchi, tunda ya ji wannan guduma da muke bayarwa, kuma ya kirawo ya jawo hankalin al'umma da irin wannan sare-saren da suke yi.
4: Kamar yadda dai wannan shiri aka yi shi a wancan sati da ya gabata, wannan sati ma gashi Allah Ubangiji ya kawo mu, kuma kamar yadda ka faɗa, common sense, ma'ana tunani na dan adam da Allah zahiri ya kamata mu fahimci rayuwar da muke yi, da yanda Allah halicci mutane a matsayin mu na bil adama, ya halicci bishiyoyi, ya halicci dabbobi, ya halicci halittu duwatsu, ya halicci ruwa, ya halicci tafki, ya halicci tuddai, ya halicci to duk wayannan Allah Ubangiji ya yi su ne akwai dalilin yinsu. Yanzu musamman mu dauko bishiya, ita kanta bishiya da kake kallo, numfashin da muke shaka, aka ce shine mu muna shakan oxygen sai mu fitar da carbon dioxide, ita kuma bishiya ta shaki carbon dioxide ta ba mu oxygen. To kaga a wannan kenan. To aka zo maganan muhalli, yanzu wani mai fashin baki masharhanci yayi magana akan cewa, ya bada misali yace yanzu kai ne kaje gindin bishiya, ka gwada ka je ka samu bishiya mai inuwa ka zauna a cikinta, irin sanyin da za ta baka ka kwatanta wannan sanyi, in aka ce daki da aka shiga mai AC mai air condition kenan, air condition nawa ne zai iya baka irin sanyin da wannan bishiyan da ta baka? Kaga ya nuna cewa, kuma kaga ita bishiyan nan ruwan alhalit, yadda Allah halicce ta bata ba dan adam ne yake ci da ita ba, komai ba Allah ne yake shayar da ita da ruwan wannan wajen. To sai mu kuma a matsayin mu dan adam, Allah ya mana duk wannan dan mu ji dadin rayuwa, sai muka zo muka ci a ko mu yadda ba mu bar mu sare. To a bar ta maganan ma amfani da bishiya, sunna ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ka dasa bishiya sadaka ce. To duk da an kwadaitar da mu, aka zo aka samu hukumomi daga majalisar dinkin duniya wanda suke kiraye-kiraye wajen ganin cewa mun dasa bishiyoyin nan, kai akwai hukumomi na musamman wanda daga majalisar dinkin duniya suka zo nan kasar Najeriya, gidanka ne, gonanka ne, ƙauyenka ne, garinka ne, za su cire kuɗi su baka ka dasa bishiyan nan. Su ba suna cin garinsu su na su da bishiyar, amma ya kamata ka yi tunani ka fahimci shin waɗannan abin za su zo har inda kake, kaman kai ne mutum ya zo ya ce ga kuɗi sai tuwo ka ci, ko ga kuɗi ka ci abinci a cikin kafa, kuma shi zai biya ka wannan kuɗi, kuma ya juya tafi, ka san ƙarshen iya taimako kenan. To amma duk mun ba mu kula da wannan ba, sai aka wayi gari mun sa an sare bishiyoyin, an yi itace, an sare bishiyoyin, an yi gawayi, wanda kuma musamman akan yadda za a kula da muhalli. Kai akwai gidan rediyo ma na kasashen waje wanda ake DW, wanda akwai shirin musamman da suke wai mutum da muhallinsa. To kaga duk wayannan, kuma duk in ka saurari shirye-shiryen, ya ta'allaka ne mu 'yan adam din, mu ake kwadaitar da mu wajen kula da san bishiya kula da raye bishiya ba dan komai ba saboda abinda ake gudu shine abinda ake ce climate change ko ozone layer ko kuma an kira shi da Hausa gurbatan yanayi wanda rashin wannan bishiyan shi yake shine dalili na farko wanda da lokacin mu yanzu misali muna kananu ba mu san irin wannan guguwa da ake iska ya taso kaga wuri yayi duhu da ranan Allah ba mu san wannan ba to amma a yanzu an waye gari sai kaga guguwa wanda da sai dai mu ji labari ta yankin kasashen da suke Sahara aka zo haka kamar yadda nake ga maka da akwai hukuma ta musamman wanda aka ware ta kan bare kudi wanda in ban manta ba da ko wani shiri da aka yi wa Sabana Conservation wanda gwamnatin ka turawa da suka zo su dinka ba da kudi domin kyautata muhalli to amma abu ya gagara mu din nan abun nan mu ne za mu yi ba zai amfane mu zai taimake mu ya inganta rayuwarmu amma a'a yanzu abin da zai ba kake wallahi shekaran je ina tafiya da daddare naga motocin gawayen nan guda uku a cike da buhunan gawayen da su shigo sun wani maddaka ba sun biyo ta wani wuri ta wani hanya da wuce naga su wuce irin wa'annan tsakani da Allah kai dan adam gwamnatin nan ba shugabanninmu nan da suke ce mana mu yi kaza wallahi duk wani shugaba yanzu da aka samu shugaban da suke fada akan maganar sare bishiyoyi idan ka je gidajen su a jihari da aka samu su da bishiyoyin a gidajen su ka shiga yadda ka san karka fita to mu me ne yasa ba za mu yi koyi da irin wannan ba mu ne ba abin yake cutar da musamman mutanen mu na karkara yanzu shi mutumin karkara ba ya da wani abin da ya dogara da shi illa noma to wannan noman muhallin nan shine abun gadaran sa ran da aka ce wannan muhallin ya gurbata misali gurin da kai noma shekara biyu shekara uku na hudu in ka zo ka sa amfanin ba za ka sa ba ba zai yi ba kyau ba a ce sai ka sa taki kuma na tabbata da a ce ana inganta rayuwar bishiyoyin nan wallahi da wani gona ma ba sai ka sa taki ba saboda fitattun ganyayyaki da suke sauka daga kan bishiyoyin nan wallahi su sukan zama taki su zama sinadarin da rasu Allah ba mu shuke-shuken da muke amma duk an sare Allah ya sa mu dace
1: to malam Dauda Ibrahim mun yi farin ciki da shigowar ka wannan zaure malami na gaba Shaibu Yashi yana da abin da zai dora akan abin da kai malam Dauda Ibrahim ka fadi
5: hukumomi suna iya kokarin su akan tsare maganan itatuwan nan har gobe ba su fasa yi ba shauran al'umma ma ba su fasa ba masu angwani gaskiya suna da dauran da su taka mai yawan gaske domin su ne suke kusa da al'umman da suke wannan barnan a kowane lokaci su suke da dama su kuma suke da ikon su hana ko su dakatar da waɗannan abubuwa ba wani wanda ya gagari hukuma a duk lokacin da aka ce kar ka yi kai to insha Allah in aka kama ka aka garkame ka gobe ba ka sake ba ko a maka wani taron da gobe in an ce kai ma ba za ka yi ba in an karbi gawayin bai kamata ma a maka tarawai ka bada wani abu ka wuce ba ita gawayin ko na miliyan kai a karbe ta gwamnati ta yi gwanjonta ai da ana yi hakan aka yi gwanjonta a kai shi local government ko na abu in 2,500 ake sarra ta shi da shi 1,500 ko 1,100 duk da ana yin wannan to amma yanzu kasan kaman ba a yi ko na abun gore ne hana yin wannan ko me yasa ne to gaskiya muna kira ga dukkan hukumomi da kuma masu angwani masu sarauta da shauransu duk wani dajin daga an fito da wani abin da gwamnati ta ce ba ta so a yi to dama suka samu to duk wani mai angwa yana da dama ya tare bakin dazukansa yana da wakilansa da zai kafa a kowane sassa gabar da yamma ta iya kafa wakilai duk inda za a shigo da wannan abu ba wai da za a yi ba a shigo da shi a garin ka bai sani ba to shi yasa ake ganin kaman karban abun goron yana tasiri a wajen yin hidimar amma inda an tsare waɗannan abubuwan to insha Allah abun zai yi sauki matuka muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan al'umman da ake kira ga al'umman da suka kira muna roƙon Allah ta'ala ya sa a ji wannan kiraye-kirayen domin gwamnati ita ɗaya ba za ta iya ba gwamnati tana yi domin mu ne zan ka tashi neman ararrabi kawai magani nan kusa wanda za an kaje nan bayan ga za ka samu ararrabi amma mallan yanzu tsamiyar da ararrabi a yaran mu ma ba san ma me ararrabi ba suna kawai suke ji tsamiyar ma ta yi nisa kuma ɗorawa yanzu an dage ta birni da kauye ana yin katako da ita to kaga banda waken suya da yazo ake yin ma daddawan da ita a yanzu kaga daddawa ainihin daddawa ta yi nisa yanzu waken suya muke ci me yasa saboda an yi katakai da su kusan har gobe har jibi yanke ta ake domin wai a samu ayi gona wani ayi katako wani ayi gawayi gawayin ga algusu ya zo ya shiga ciki gashi daidai rashin tsoron Allah yayi kata-kata kullum muna kiraye-kiraye dai don Allah don annabi al'umma annabi wannan al'amari a bariyin sa to muna fatan Allah ya sa kiraye-kiraye da aka yi al'umma annabi su sa su dakatar muna godiya wa Allah Allah ya kuma ya taimake mu gwamnati kuma Allah ya taimake ta ita ma
6: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim zaizayar kasa wani abu ce wanda take addabar mu musamman mu a nan yankin arewa maso gabar wanda yanzu take tunkaro mu ta fito gabar kuma tana mana barazana yanzu ga mu tsakiya gaskiyar al'amari zaizayar kasa wani abu ce wanda bai kamata a ce mu bar gwamnati kawai ita kadai ne za ta sa karfi gurin magance waɗannan ba wannan haƙƙi ne na dukkanin al'umma wanda za mu tashi tsaye mu tsaya tsayin daka mu ma mu bada gudumawa gurin gyara muhallanmu gurin dashe-dashen itacuwa so itacuwa ne wanda za su rage mana wannan zaizayar kasa yau duk wanda yake sara daji a garinka ka san wane ne ka san kuma wane ne shi zaka iya kiransa ka gaya masa ya daina idan bai daina ba kana da matakai 1 2 3 wanda za a iya kiransa a ladabtar da shi idan bai daina ba duk waɗannan bishoyi ne wanda suka shafi namu na gida wanda ba tare da sai gwamnati ta sarma mana da wani irin itacuwa ba wanda ya kamata a ce mu mun yi kokari mun shuka shi a guraren kamar yadda muka tashi muka samu kakannin mu na baya suke yi don da zaka je ka samu kakanka ya samu ya irin dorawa ya je ya shuka a gonansa sa tashi ya raineta in zai tafi gona da fatanya da dauruwan sa a buta ya je ya bata ta tashi ya raineta ta ka tashi ka same ta da girmanta so irin waɗannan abubuwan da manyan mu suka bada su a gudumawa da suka bayar a baya wanda yanzu wanda mu muka tashi muka samu muka amfane su wanda yanzu kuma ake samun matsaloli wasu suke zuwa suke cire irin waɗannan bishoyin wanda har ya zamanto hamada yana tunkarar mu ya kamata mu tashi tsaye mu ba da himma mu ma dawowa da irin waɗannan shuke-shuke din
0: ka shuka bishiya guda daya ka raina ta to kaga bayan ma ka raina wannan bishiyar ka samu ladan raina ta da kwarin da suka zo suka dan ci wani abu a gindin bishiyar suka zo suka dan sha ruwan da kake bata ban ruwa da sauran duk wani kwaron da ka zo ya samu ya dan tsotsi wani abu a jikin wannan bishiyar da ka goya ka samu awan lada me kace mai anguwa
2: mai magana da ya sauka da zo lallai ya iso kaci kuma masu ma'ana masu muhimmanci to amma a gaskiya ni ga naune ba jiyau ba don irin waɗannan mataki da ya dauka ko ni yanzu haka akwai mutane da na same su a bakin gona na jikin dutse ita can nan babu irin wanda ba a yankewa za a yanke tsamiya za a yanke kanya za a yanke aduwa kaga wayannan abubuwa da na lissafa guda uku nan duka abubuwa ne wanda ake amfanan su kaga tsamiya ana diban shi yanzu buhun sa daraja gare shi kaga kanya ana diba ƴaƴan sa ana sha kaga aduwa ma haka
0: shi ma ya daraja
2: to da na same su na ce musu muka gaisa na ce musu dan kai ku gurin sarki suka ce a'a taimake su suna neman abin da zasu ci na ce a kuna neman abin da ku ci to na yadda yanzu ku kawo mini me kuka mayar a wajen madadin su kun kashe tsamiya me aka dasa a wajen babu an kashe aduwa me aka dasa a wajen babu an kashe kanya me aka dasa a wajen babu nace to sai an tabbatar mun da menene za a kafa a wajen amma idan ba haka ba dan iya kaiwan maganan gaban mai littafin wajen mai littafi kuma in ya gaba zai iya daukan wani mataki ba za mu iya tafiya da ita gaba mu kai ta ga mai gunduma ko mu kai ta gaba ma ga mai ga district
6: haka ne
2: suka dinka bani hakuri suka dinka bani hakuri suka ce mini ba za su sake ba to a takaice dai ni abin bai min dadi ba gaskiya yanzu ka je wajen wurin ya zama fili kuma kamar yadda ya fada yanzu ya sauka lallai muna fiskantar barazana na hamada ko jiya da hadirin nan ya fara nuna mana alamomi ai mun gani mun gani kuma jikin mu dole zai gaya mana to ba gwamnati ne za ta fito ta dauki mana mataki ba gwamnatin nan mu ne gwamnati da ni da kai da ke mu ne gwamnati
7: mu ne za mu tashi mu taimaki gwamnatin har ta shigo cikin mu ta ba mu gudumawa. Amma na gani na yi shiru ban yi magana ba, ka gani ka yi shiru baka yi magana ba, kin gani ba ki magana ba, kuma da ki zaji gwamnati ba zai yi ba. Ku ne gwamnati da mutane take yi ba da aljannu ba. In kuma ya nemi yayi magana da masu yin wannan abu suka nemi nuna masa izgalanci ko kuma taurin kai, wallahi yayi gaba da su ba laifi bane. Ya taimaki kansa, ya taimaki kasansa, ya taimaki yankinsa. To amma abin da yake bamu mamaki shine na goro da suke karba a hannun masu wannan abu shine ba ma jin dadi.
0: Suna kamo masu tsarin dajin nan, suna kawowa, suna gani da idan su, suna ba wa hukuma suna hukuntawa. Abinda su ma masu wannan ake ya kamata su hubasa kenan, mu taimaki kanmu da kanmu. Kuma ba sa yi. Amma sai ka zo da akan hanya akan kwalta, sai a tsare ka a ce an kama ka da gawayi ko an kama ka da wani abu, a caje ka kuɗi mai yawa, an kama da kuɗi shi kenan. To Allah shiga ta malam, me za ka ce?
3: Mu abin da za mu ƙara kira shi ne cewa mutane su tsoro. Allah san cewa wannan abin itatuwan nan da Allah ya yi su, ya kowanne su da ni'iman da aka sa ma al'umma a ciki wanda mutane suke amfana da shi. Kaga na farko itace in yana gonanka, in ganyen ya faɗi, in ya ruɓa, zai zama taki a gonanka. Yawa kaga wani ni'ima ne da Allah ya maka. In ma kai talakan baka da kuɗin, baka da kuɗin sayan takin zamani, to Allah ya maka taki. Kaga ganyen ya ruɓa, ya zuba a ƙasa, ya ruɓa, in ka zo ka juya shi, kaga ya zama taki. Kaga wani ni'ima ne Allah ya maka. Albarkan ƙasa na nan a cikin itatuwa da kuke, a ganyen itatuwa da suke faɗuwa. Na biyu, in ka shuka itacen nan, kai da ka huta a gindinsa, ko kuma da ka ci 'ya'yansa, ko da ka yi mene, duk wani ƙwaron da ya zo wajen kuma da ya huta a jikinsa. Kuma in ya bushe, in wanda ya faɗi ya bushe, da ka yi ƙirarenka, ka ɗauka, ka sa a bayan kekenka, ko a bayan mashin ɗinka, ko ka ɗauka a kanka, ka kai gida ka yi girki da shi. Duk ni'iman na nan a jiki. To amma in ka sare fa, in ka sare wannan abun, ka kore wannan duk wa'innan albarka ɗin da ke ciki. Gobe kuma da kai, ka gaba ka samu taki, sai ka zo kana kuka cewa har yanzu ba mu samu taki ba, bayan kai ko kore taki a gonanka. Allah ya baka wannan abu, duk wani abin da ka gani ni'ima ne a gare ka. Kuma mutane su rika lura da wannan abu, kamar in ka shuka wani abu, duk itacen da ka shuka shi, duk wani ƙwaron da ya amfani da shi ana rubuta maka lada. Duk wanda ya zo huta a jikinsa, ka sani da bai sani ba, dabba ne, meye, kowa ya zo huta a jikin wannan abu, da ka samu lada ana rubuta maka lada. Kai ka shuka wannan abu din, kaga sadaqatu jariya ne wanda take gudana har ila yawmul qiyamati. In dai mutukan itacen nan tana nan a gona, a inda ka shuka din, amfanin da duk ake yi lada tana gudana zuwa gare ka. Ce kowa ya ga alama jiya, he ga wani ƙura wanda baka taɓa tsammaninsa ba, sai ga kamar hadiri ba shi bane. To hamada ne yake tunkaro mu, kuma tun kwanaki masu ilimi sun faɗa mana wannan nan da shekaru kaɗan, abinda muke gani a can ƙasan arewa ɗin nan, can wajen su Maiduguri da kuma garinmu. Saboda menene? Mun sassare itatuwan da suke jeji kuma ba shuka ba. Gwamnati ta yi ta kira, ta je ta yi campaign a nan, ta je ta yi gaba, kowa mutane ba su ankara cewa tana tunasar da mu ne akan cewa mu je mu shuka itatuwan nan. Da ya kamata cewa mu lura, mu riƙa yi faɗa ma kanmu, kuma mu ji tsoron Allah, mu bar sare itatuwan nan, su ma rai suke da su. Don arziki dai ba za ka yi ba. Don ka ƙona abin da ba a ce ka ƙona shi ba, ai bushashe ne aka ce ka ƙona, ka je ka sare shi da itace, da ransa da ɗanyensa ka bisna shi, ka gura masa wuta. Anya kai kanka in ka duba ka gani wannan abin ya laɗefu, a mutane su tsoron Allah fa. Fitina fa shi ne, kar ka ɗauka cewa wani abu ne fitinan nan, mu muke jawo shi da hannayenmu.
0: To Allah shiga ta wannan, da kai wannan magana ka ce itace ɗanye tana kuka. To akwai itacen da ake sarewa tana kuka, tana zub da hawaye, haka ake sare ta da ƙarfin tsiya. To na ga wani abun ban tsoro. Allah shiga ta wala, a nan cikin jihar mu ta Bauchi, a kusa da mu a nan jihar Bauchi, wanda aka je aka sare wani itace tana kuka, wala hawaye ji, ka san ana sare itacen wani abun mamaki, wani ikon Allah, ana sare itacen da ƙona, jini ne yake fita a jikin itacen. Jini, wala jini yake ta fita a jikin itacen. Amma mutanen nan da nace nan kusa ne da mu ma, nan kusa da Bauchi, cikin garin Bauchi, bishiyar tana kuka, tana jini, ana sara jini na fita. Amma wani gardama mai da ya zo ce sai ya sare, da yake sarewa ai karshen su lahira take akai akai ta fadi bata fadi ba yace shi zai sai ya ta fadi to da ta shi fado sai ta fadi aka ta danne shi kaga sai Allah ya aika musu da wannan wani abu ne wanda Allah ya nuna musu amma su basu gane shi ba abu ne a boye amma lokacin da ake sare ita ce jini ke fita
8: diyo bi arifi mun ya bawa
0: me kike amma a san zuciya kuma aka ce bacin
9: diyo bi arifi
0: ba kun aikin neman abin da aka ce ba hanyar abin da zaka ce yana da yawa ubangiji Allah yana baka hanyoyi da dama amma ba sai ka je kai rai ka sare tsamiya ka sare kanya ka tsorawa ka sare dan hanyar halaka ne wannan ba hanya ne mai kyau da kake ce hanyar cin abincin ka ba in kuma kana cin wannan to kana cin haramun dan ko ita wannan abin da ka sare tana da haƙƙi aka Allah na hada shi da su yana karewa
2: jiyan nan kowa game da mai ango ya fada ce kowa ya gani da idonsa yayi shi kawai ishara kasa ne kowa kake gani in ka bude idon kasa ne da kake shi kawai wani kasa ya dibo da yana guguwa ne kasa ne a filin Allah kawai kasa tana da riya ta tashi ta tashi haka wannan abin ba abin tsoro bane abin tsoro ne ga dukkan mai hankali kuma wannan abin hamada ne yake ce salamu alaikum
0: kwarai
2: in mutane ma ba su sani ba su sani yanzu in ba su kufar ba ma ku farka yanzu hamada ne yake salamu alaikum kuma tuntuni shekara goma baya an fada masana ilimi akan wayannan abubuwa din da shirye-shiryen nan sun zo gidan rediyon nan sun fada ana jin ana samun bada a samun barazana fa in ba shi ku ita ce a rage sarar itatuwa kuma gashi yanzu kuma ga dubin albarkan ma kasan noman ma yayi ba ai saboda menene akun su sare itatuwan ku wannan ganyayen da suke rubadu su zama takin kun sai ka zo ga waje ya ka shuka abin ka gama komi da kidak samu wannan binciki a cikin sa saboda menene albarkan da Allah ya samu kun je ku dibe da hannun ku watsar ko kuna yi wannan abu ga abin ka da kace muka nemi arzikin ka kasa kai noma kai kiwo ho kai kiwo da noman rani noman damina to Allah ya sha itatuwa taki ne amma kai kana tunani tun kafin ayi magana takin zamuna iya musu gino ma kuma wannan ganyayen da suke zuba din da kuke ganin su suke ruba din da aka zo aka jiwa mutsa shi da kasa aka hoda shi shine takin ba
0: to Allah shiga
2: tawala kuma shine ana ka dubi shara mana yanzu ba gani ka dubi shara ka kona shi in ka zo ka zuba shi ka zuba shi a gona me sai ki diba shi ba ganye me sai mun gusa da itatuwan mu wannan matsala ne babu fa ya kamata mu tsoron Allah kowa ya ka tuntani su makansa saboda gaba da ka rika tunani yayan mu da jikokin mu da zo ce yayan nan su mu komi ba me ko su muka addu'a su tsine mu Allah ke
0: to kamar da mallaka kafa da ne nace kana magana cewa ka san wayansu da yawa mu da muka tashi a kai mun san mangala akan ibi toka akan ibi kashin awakai akan ibi shara da kashin kaji a zuba a mangala akai gona aje a zuba aje ana baza shi a gona shine babban take Allah shiga ta malan kamar yadda mai ango ne mai ango shi masani ne akan kai irin wayannan amfanin gonan shara kaga idan ka ebi taki ka tsaya akan cewa sai lalle ka samu takin gwamnati kai noma to wani lokaci ba za ka yi noman ba amma akwai lokacin da muke iban kaya a mangala muke daura akan jaki mu kai gona iya mu samu mu kora mu kai gona mu je mu zuba in ka ga amfanin da kai in ka kai takin awakai da tumakai da shanu da sauran irin kashin kaji da irin takin da ake zubawa na bola ake tankade wannan ba kuma in ka ga dama karka kai amfanin sa zaka ga amfanin da zaka samu a wannan gurin yafi wanda zai sa maka takin zamani
10: lalle Malam Ibrahim kai maganan da ya cancanta kai maganan da ya kamata ka taba mun inda yake mun kaikayi lalle da iyayen mu da kakanninmu sukan debi takin dabbobi a mangala su kore jakuna su kai gona so idan ka duba dan inda ake yin gona ba wani gona ce fa wanda zaka zo ka same ta wanda ta kai ta kawo ba a gona ce wanda
0: yar
10: karamar gona za a zuba irin waɗannan takin sai ka ji an ce maka kakanka ya daura dami 100 ya daura dami 150 ya daura wani ya daura dami 200 wani ya daura 250 a gonan da ba wai gona ce wanda ta kai ta kawo ba gona ce wanda ake noman ta da fartanya babu feshi ba magani ba komi iyakaci wannan sinadarin toka da kashin awakin da wannan ganyen da kake gani shine takin amma yanzu sai kaga mun noma hekta 15 20 sai kaga dan abinda aka samu bai kai rabin abinda suka samu ba har yanzu muna tunanin menene ya janyo mana irin waɗannan shine kashe dazuzzukan mu da muke yi yau in ka duba kaga dabbobin ma fa sai da dajin su samu abinda da su ci yau daga inda ka riga aka ce babu wannan dajin dabbobin ma ba sa koshi kuma jama'ar illa ce gare ku yau ita karan kanta kasa da kake kallonta da wannan itatuwar ita ma suke mata amfani ka duba yanzu ka duba kamar Maiduguri in ka je ka gari jiyoyin da suke jan ruwa zaka samu cewa da raƙuma suke jan ruwa da shanu da dabbobi suke jan ruwa kai dan adam baka isa ka leka ka ga ruwan da yake karkashin kasa ba saboda babu itace zafi yayyawa amma ita karan kanta waɗannan bishoyin da muke sarewan suna rage wa kasa zafi duk inda ka samu yawar itace a gurin to zaka samu da iko Allah akwai ruwa a gurin duk inda ka samu akwai itace zaka samu akwai ruwa a gurin amma inda babu itacen zaka samu babu ruwa a gurin lalle hukumomi su tashi tsaye da mu jama'a mu tashi mu ga mun Allah wannan aikan da ake na kashe daji
0: Malam Sani ka dauko tafiya dalam sai kuma abokin tafiya na bai ce in mun ce za mu bi wannan to wannan mintuna ma ya kasa mana dan yanzu mun da muka dauko maganan koda daji itatuwa da sauransu muka ce ba shakka mun dauko abu ne mai muhimmanci wanda jama'a in kunne ya ji jiki ya tsira to anan gurin kafin in ce za mu ban kwa da su ba sauraro sai na dada jawo hankalin mu mutane mu ɗan adam mu waɗanda yake talakawa ne mu tabbatar da cewar mun sa ido da ni da kai da ke idan mun ga an ji ana shiga jeji ana sarin itace mu yi kokari mu ga amun hana in bai hanu ba mu yi kokari mu hada su da hukuma kuma su hubasa kamar yadda a wani yanki a nan a jihar Bauchi suka yi hubasa suka je suka hana kuma har kai ma an samu dan wani dan rikici tsakanin su Allah ya sauka aka shawo kan wutan wannan abu to amma duk da haka mutane kar su gajiya idan mun ga ana bannata irin wannan abu ana kashe abu mai rai ana bisnewa ana konawa ya kamata mu ma mu yi hubasa mu tashi a tsaye mu taimakawa gwamnati mu taimakawa kanmu to kafin wannan lokaci a madadin su wanda suka taimaka min shirin ya samu tafiya
10: Ahmad Sani Husaini
2: akwai Muhammad Umar Muhammad
5: Shu'aibu Yakubu Yashi
11: Aliyu Shehu Mustafa Ilela
0: a madadin filin wanda ke sa ido akan wannan shiri Aliyu Adamu Rafi makaranta Ibrahim Chindo liman katagun da ya shirya gabatar yake cewa sai wani sati na gaba za ku ji mu da ci gaba da dora ubangiji Allah tabbatar mana da alherin sa
12: daga nan biyar C2 ya fena aka saurari shirin mai gida barka da himma wanda ya kai mu yanzu na agogon mu na cewa karfe 2:03 lokaci da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba Coffers Calling. You are listening to Bauchi Radio Corporation BRC2FN94.6. The time is 2:34. Stay tuned for the next program, Coffers Calling.

0: madalla. Tuni kwamitin da aka kafa domin tantance file din yan pension waɗanda za a biya su kuɗaɗen gratuity din su tun daga shekarar da aka tsaya har zuwa shekarar 2017 suke ci gaba da yin aiki ka'in da na'in wajen tantance file din yan pension waɗanda za a biya su kuɗaɗen gratuity din su. Kan wannan batu yasa shugaban kungiyar yan pension ta ƙasar rashin jiha kamar Abdullahi Hassan Misau ya yi kira ga membobin kungiyar yan pension da cewar su daina zuwa suna takurawa wannan kwamiti ko kuma zuwa hukumar yan pension bari ai aiki yadda ya dace ka su mai da hannun agogo baya kan yunkurin da ake yi na gabatar da wannan aiki. Cikin zantawarsa da wannan shirin ta wayan tafo kamar Abdullahi Hassan Misau ya ce tuni dai suke ci gaba da bibiyan yadda ake gudanar da aikin tare da mika sakonsa ga yan pension kamar haka.
1: Na farko dai na ƙara jaddada wa mutanenmu cewa shi verification ɗin nan da ake na files ne ba na mutane ba. Su daina tufin suna zuwa pension commission wai da sunan wai sun zo verification ko kuma suna zuwa office ɗinmu na nan bacci da sunan sun zo za a yi verification. Verification ɗin nan files ne committee suka nema na verification ɗin wanda kuma na yi bayani daga gunda aka tsaya zuwa 2017. Saboda haka in ka san ba baka wannan kuma ba ma sai ka je ba su suke neman files a gun commission take zuwa store evo files a ba su a kai musu. Amma sai na samu kuma labari akwai mutanenmu suna zuwa suna disturbing din ES don disturb to abinda aka ce ma files ake dauka na layi ne sai ga wani ya retire a bana-banan nan
2: ERC
1: bai zai ta masa da competition wai don Allah a ɗauko fali haka ake yi don Allah mutane musu daina ba mu irin wannan kunyan don Allah don annabi akwai wanda bayan shekara 14 bai samu kuɗinsa ba balle kai da baka shekara ba ma fi sabilillahi wannan suna zubar mana da mutunci don Allah don annabi yanda aka ce layi ake bi.
3: To da fatan mai sauraro zai mana aikin kafara wannan shirin bari samu halin ci gaba zuwa ƙarshe ba saboda ƴan wasu abubuwa amma a ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM mita 94.6 na zangon FM ka wannan sabo.
4: Ga dai damuna ta zo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
5: Ai noman ne ma bane ba zan yi shi ba. In ma kai amfanin gonan baya daraja.
4: To banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa.
5: Ba ne sha.
4: Shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan. Kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da yafi na kasuwa.
5: To karamin bayani.
4: An yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu.
5: Ai ku na ji dadin wannan tsari.
4: Wani abin burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni. Domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816418483 ko kuma 0812894
2: Shin ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zabanka kuwa shine karfinka.
6: Wasu suna yada karerayi cewa kuri'a bata da amfani.
2: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
6: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajistar zabe.
2: Idan kuma ka riga kai rajista, garzaya ka karba katin zabanka na dindindin, wato PVC a ofishin INEC mafi kusa da kai.
6: Ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya.
2: Tsarin zabe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IREF sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zabe.
6: Mu haɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zabe domin ingantacciyar demokradiyya.
2: Kuri'arka, muryarka, makomarka.
6: Wannan sako ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.

0: To bari kai dewa. Mu dawo bangaren ma'aikata tun da kai ma ka taba zama ma'aikacin gwamnati kuma ka taimaka mutane a lokacin kai aiki. A wancan lokaci dan itina a hirar mu ta farko ka bada misalai iri-iri a lokacin da kace matsayi wanda yake daidai yake da matsayin kwamishina a lokacin ma'aikatar tsimi da tanadi. To ma'aikatan da suke ƙarƙashin ka kuma fa ya tarbiyyarsu take a wancan lokacin, shin suna koyo da ku ne ko kuma kawai kowa gaban kansa ya kama?
1: Gaskiya ana aiki, ma'aikata suna aiki da gaske. Su shugabanni yan siyasan da aka kawo su suke shugabancin ma'aikatan gwamnati, su ma suna kamanta aiki da kyau, ba irin yanzu ba. Yanzu ma'aikacin gwamnati shi ya kansa yake wa aiki kamar yadda muka faɗa ba. In kaga fayil yana yawo yaje nan yaje cin a ofisoshin gwamnati, yanzu ta da maganan kuɗi ne, amma ba ga wadda ga fayil ba, kowa yana zaune ne a gindin rijiya. In kaga sun zo aiki to watakila sun zo karɓar salarinsu ne, in sun karɓi salarinsu to kuma wani maganan kuɗi ya taso to za a gansu sun zo. In ba haka ba ma ofis ɗin lokacin da aka ga dama ake tafiya yanzu, amma a da ba haka ba. Ko kana da aiki ko baka da aiki za ka zo ofis, duk lokacin da aka neme ka za a same ka. Kuma gaskiya ya fi yawa, 80% kuma 80% na abubuwan da ake yi a ofisoshin gwamnati a da gaskiya ne, ba ƙarya a ciki. Ba za a ce an rubuta kwangila an bayar ma ɗan kwangila ya kawo kaya, misali ya kawo kaya ofis ko kuma ya kai kaya wani ƙauye don cigaban ƙauyen, ba kai kayan ba kuma rubuta an kai karɓi kuɗi. Irin wannan yanzu yana faruwa, a baya kusan ba irin wannan. To sai dai shi ne kullum muke addu'a Ubangiji Allah ya sa a samu shugabanni na gari. Kuma wannan ba zai samu ba sai mu musulmai da kiristoci da sauran masu addini daban-daban 'yan ƙasa mun zai da addu'a. Amma an ba haka ba, yanzu da ta tafiya ne a karkace. Abinda ya kamata a yi muku a ƙauyenku ko a garinku ko a ƙasanku na 1 billion, sai ka samu a yin amfani da miliyan 100 an yi da shi. Sauran kuɗin ma inda za a ce za a mora ne a cikin ƙasan a gina masu makarantu ko zo a gida muku abubuwan ci gaba, su yan kwangilan da su wanda suke shugabannin gwamnati da irin sauran kuɗin za su yi haka da shi da daɗi. Amma sai ka samu ma an ɗebi kuɗin ne an tafi da shi ƙasan waje, an ji an sa a wani akawunt, akawunt ɗin ma ka zo 'ya'yanka ba su san da akawunt ɗin ba, kana tsoron gwamnati ma ta san da akawunt ɗin, ka zo ka mutu kuɗi ya zama na 'yan ƙasashen duniya. Akwai bambanci, sai addu'a.
0: To yanzu muƙaddara an baka wuƙa da nama aka ce ka gyara yadda al'amuran suke tafiya yanzu. Ta ina za ka fara?
1: To an bani wuƙa da nama ai ya danganci girman inda aka bani. Ka ban jiha ne, kaban wani shiya ne ko kuma kaman misali inda nake shugabanci tunda yanzu aka shugaban kasa ya bani shugabancin Alpha Benue River Basin Development Authority wato hukumar Alpha Benue na ruwan Benue da ya shigo Bauchi Adamawa Gombe da kuma Taraba kaga nan shugabancin wajen to ya danganci inda aka baka matsayin girma inda aka baka in kamar inda aka bani ne ai dole zan sa ido akan abubuwan da nake gaya maka mai gwamnati ta bamu nawa gwamnati ta bamu mai take so mu yi da shi dole zan sa ido gwargwadon ƙarfin nisan ido na tabbatar da abin da gwamnati ta bamu da abin da take so mu yi da shi an yi da su domin shi ne kadai girma na ofishin da aka bani shi ne kadai girma na a gun shi shugaban kasa da ya bani kuma shi ne girma na ranar gobe kiyama a wajen Allah to dole ne kokarin sa ido daidai inda ido na zai kai domin waje ne mai girma ya fi ƙarfin ka ce yadda kake so dole ka same shi haka amma in ka kamanta nuna kai fa ga abin misali ina zuwa da na je inda nake yanzu da aka bani shugabanci ina zuwa da na zo da ban gane yadda abubuwa suke tafiya ba na nemi yadda zan yi gane abubuwa suke tafiya na kasa samun ganewa ai abin da na yi shi ne sai na je na samu minista na wata resources na ce masa ina son daga nan wajen kai mun wata yar kwamiti wanda za ta zo ta binciki abin da yake faruwa inda aka bani domin ni na nemi a gaya mun me yake faruwa ba ni samu in na tambaye wannan ba zai gaya mun gaskiya ba in na tambaye wancan ba zai gaya mun gaskiya ba ni kuma na zo ne na yi aiki domin inda aka bani nan waje ne inda ya dace da shugabanci a yanzu a ƙasar nan misali waje ne inda za a samu ruwan sha a ba wa mutane za a ba da mutane gonaki inda za su yi noman rani su yi noman damina za a ba da mutane filaye inda za su yi kiwo na shanu na dabbobi daban-daban daga har kaji to waje ne wanda yake zai amfane mu shi kadai zai iya rike mu a arewa kuma zai iya rike mu a Najeriya ba wai lalle sai mu gane man fetur ba saboda haka waje ne mai kyau ainihin wanda za ka taimaka to a turai wanda sun gaya zan yi taimakon in na nemi sanin mai yake faruwa nan in kasa ganewa in na nemi can in kasa ganewa saboda haka abinda na yi sai na je na samu shi minista na wata resources na ce dole ba ka taimake ni ka ba ni wata yar kwamiti da za ta zo ta binciko mun menene yake faruwa menene matsalan wajen mun nan menene yake faruwa kuma ya bani sitting up committee ya bani committee mai karfi karkashin shugabancin directorate wajen guda bakwai suka zo

0: tana yi kuma yanzu ta bari ko kuma wanda ya kamata ta yi ba ta yi su ma sun zo sun ba da gudunmawa wajen ba da shawara. Saboda haka suka tafi da wannan abubuwan binciken da suka yi da yanzu haka sun yi report su wanda suka zo suka yi binciken kuma za su yi official mika wannan report ɗin ma shi minista a satin gaba sannan kuma sai a ɗauki matakan da za a ɗauka a kai kaga abin da na yi ke a lokacin da na yi wannan mafiya yawan ma'aikata ba su san abin da na yi wanda na same su suna shugabancin ba so suke ba amma ni na yi ne saboda a ni ne shugaba a sama ni aka ba ni hakkin zan duba a ga ana yi kuma ni na tabbata abin da ake son na ga a duban nan abu ne wanda zai taimaka wa ƙasa abinci ne ruwan sha ne to dama yi mai damuwa don haka inda za ka ci abinci za ka sha to ka zo ka samu hukuma irin wannan kuma ka daɗa wargazawa mu koma muna bin mai rana guda yanzu ma kusan yanzu maganan mai ƙarfin san ya zo mu tun da akwai motoci da babura da abubuwan hawa wanda ba sa ba amfani da mai to ba za mu zauna mu kokari mu kirkiro ko kuma yi amfani da hanyar da muka san wanda zai dawo mu ana moransa to kaji
1: ya tuba shaka wannan mataki ne kamfani da gaske wanda na tabbata wanda za su yi koyi da irin wannan nasan za a samu rage kwama tare da suke faruwa a wurare daban-daban to idan kuma muka dawo a jiha da kuma ƙasa baki da irin wannan matakin da ka ɗauka alal misali idan aka kaddara an baka su haka za ka ɗauka kina a waɗannan wurare
0: ina nan samu matsayi a kware ko a bani jiha ko a bani ƙasa ko a bani duk wani zan dauka to yanzu me nake nema ina shekara 60 da wani abu
1: to magana abata shekaru bane ta gyara jama'a ne ba ka gyara aljihunka ba
0: to ai shine wai nace zan gyara aljihuna ba gyara jama'an ba a me zan amfani me zan da abin duniya sai dai na yi kokari ne abin da ya fi wannan ba wanda na yi zan yi bincike zan san menene matsalar mu kuma zan yi kokari na ɗauki matakan da zan ga an magance wannan matsalolin duk matsayin da ka bani don a yanzu haka ina maka wannan kamar yadda nake gaya maka bincika ka je yaushe wanda suka je bincike Alpha Binuwa suka bar Alpha Binuwa Yola report ka je yanzu minista ce gaji Nigerian minister ne a zo a ba shi officially a ita su hada taro a ba da report da aka samu akan Alpha Binuwa wannan ni ne na yi wannan domin ina son ta dawo yadda muka santa a da yadda take yin rijiyoyi wa mutane yadda take yin hanyoyi don shiga cikin gonakin mutane a ɗebo kayan nomansu yadda take janyo ruwa domin ta kai ruwa wurare daban-daban daga kogin Binuwa tributaries nata zuwa inda za a yi noman rani yadda take noman da kanta ta share fili ta ba wa manomi ta ce ka je ka noma ta kawo kayan noma ta baka duk da aka tana yi za ta share Alpha Binuwa hukumar da nake rike da shi ta ka share fili ta baka to duk wannan sai na je na ga yanzu babu su kuma ba an ce an hana su ba ne kuma ba an ce ba a ba da abin da za a yi ba ne amma kuma ba a yi saboda haka na ce to sai na yi bincike mai ya janyo haka kuma ya za mu yi mu gyara
1: zan iya tuna wannan shi ne karo na biyu da aka baka wannan ma'aikata wato kana so ka bar labari akan na farko da ka same ta kenan ana duk wani abubuwa amma yanzu da ka koma na biyu ba a yi
0: ba shi ne na farko da dai a matsayina na ɗan kwangila akan bani kwangila a wajen na taunin rijiya domin da'awa ina da rik na taunin rijiyar burzaje saboda haka na jegun su kan ban kwangila na kan jan tona musu rijiya kamar irin su gombe su bauchi su ta

0: Saba amma ba a bani shugabanci irin wannan a wajen ba, sai dai na yi shugabanci a wurare daban-daban abinda ya shafi su asibiti da kuma shugabanci a wurare daban-daban a baya na Federal Government.
1: To yanzu gashi dai ka kamo hanyar gyara wannan waje, shin to ba dai zan ce ka abin nan bare ka bayyana min ko me yake zuciyarka ba, amma duk da haka yanzu idan matasan mu yanzu ga sunan wasu wanda ake ce ya ga mutum ya zo yana neman aiki, idan an bashi aiki irin waɗannan wurare ko makamantan su haka, sai ka zo suna ce kai an kashe wajen busasshen waje ne, ba komai wanda to Darija ba wani abu da zai zama waje, to irin waɗannan ya za ka ce musu
0: yanzu. Lokacin da na tafi kwanan nan da aka bani wannan kujera na Fabina, na je na samu ma'aikata 'yan jihar Bauchi ba su wuce bakwai ba, amma akwai 'yan wasu jihohi sun kai 300 da wani abu, 200 da wani abu, amma 'yan jihar Bauchi ba su wuce su bakwai ba a wajen, kuma abin nan na jihohi hudu ne. Akwai Gombe, akwai Bauchi, akwai Adamawa, akwai Taraba. To kaga ka san bai daidai ba, dole hankali na tashi musamman ma ne dan Bauchi. Tambaya ya za a yi a ce Adamawa sun kai 300 da wani abu ko kuma sun kai 200 da wani abu, wancan waje sun kai 100 kaza da wani abu, amma mu mutane bakwai. Sai na sa bincike, da na yi bincike na yi bincike sai na samu ana ba da 'yan Bauchi appointment ɗin, akan ɗauke su aikin, suka je su ce ba za su je Yola su zauna su yi aiki ba sai su sayar. Kaga ne, to ana akwai irin wannan matsaloli da ka faɗa, ba ma za su ce wajen busasshe ba ne, za su ce ya musu nisa ne su ba za su je. To wanda kuma daga Yola in ka soma wata rana za a dawo da kai Bauchin, daga Bauchin wata rana za a baka rikonta nema gaba daya na kasa, daga haka kuma wata rana sai ka ga an baka ministan wajen. To amma to ba mu da hakuri, amma da bincike na yi nesa sai na gane cewa a sai ba wai ba a ba 'yan Bauchi aikin ba ne, akan ba su aikin amma maimakon su je su sayar. To kaga akwai matsala irin wannan, to duk a cikin binciken da muka yi duk irin wannan abubuwa za mu gyara, ana cikin abubuwan da za mu gyara, ko ina a ɗauki ma'aikata gwargwadon abin da ya kamata a ba su, ko ina a ɗauki ma'aikata gwargwadon abin da ya kamata a ba su, kuma ma'aikatan da za mu ɗauka mu tabbatar da cewa sun tabbatar za su yi aikin ne, in mun baka aiki baka zo kai rifotin ba za mu ɗauka kana cikin masu sayarwa kuma za mu kama ka. To saboda haka za mu ɗauki wannan matakai tun farkon, ka san ba za ka iya aiki a wajen bakar maka ne, ko kuma in ban baka in ka san ba za ka yi bakar kakar ba.
1: To kusan da ƙarshe tun da ga lokacin ya gabato, yanzu a wannan hali da ake ciki a nan har Bauchi, kaga dai ka zo ka samu dai da abubuwa suke faruwa dai, kamar za a je kamar ba za a je ba, kuma gashi gwamnati ga yadda take tafiya, za a ce ko gwamnati ta kasu kashi biyu ne, ɗaya ɓangare PDP ɗaya APC. To a matsayinka na tsohon ɗan siyasa wanda ka ga siyasan shekarun je kafin jiya kafin ka shiga, kuma gashi ana yi da kai a yau, wata shawara za ka ba ma waɗannan ƙungiyoyi biyu da suke neman kai ruwa rana?
0: To shawarar da zan ba shi ne gwamnati ya shiga APC-sa, domin ita ce take da shugabanci a ƙasa, ita ce za ta fi taimakawa jihar Bauchi. Idan yau muna APC a jihar Bauchi, duk abinda muka nema gun shugaban kasa zai mana, gwamnatin tarayya za ta taimake mu. kuma idan ya shigo shi gwamnati zai kara karfi ne wa APC din ta yi nasara. Su mu kuma mutanen APC dole mu hakuri kar mu damu da shigowansa. Inda zai shigo ya zama sanadin da fadar gwamnati za ta ringa taimakawa jihar Bauchi don ci gaba railway din mu ta tashi. Sauran abubuwanmu da suka lallace su farfado, wasu hanyoyin da a ce state government ne za ta yi bata da halin yi fadar gwamnati ta taimake ta yi, a samu isasshen ruwa wuta. To kaga ai mu tafi da gwamnatin tarayyan ya fi a kan, amma yanzu muka ce gwamnati zai ja daga mu ma za mu ja daga a APC muna iya cin zaɓe yana iya kada mu. Ya kada mu ba mai nasara ba, amma in ya zo ko na san India za zai shigo APC to ba wata jam'iyyar da za ta kada APC. Kaga Bauchi ta zama tana tare da gwamnatin tarayya kuma tana tare da gwamnatin jiha. Saboda haka in da an samu ci gaba goma ne a lokacin da shi ƙaure yake yake rike da gwamnatin jiha, to sai an samu fiye da 100 na ci gaba. Wanda haka wannan abin da yake faruwa yanzu addu'a za mu ci gaba da yi, Allah ya sa mu yi babban kamu gwamna ya ɗawa cikinmu, kuma Allah ya sa in ya zo shi ma ya yi da mutanenmu kare yi watsi da su, kada in ya shigo ya watsi da yan APC ɗin ya janyo yan APC ɗin jikinsa komai za a yi a yi da su. To kowa kaga zai ji daɗi su yan jam'iyyu kuma mu talakawan jihar Bauchi za mu ji daɗi domin za mu samu ci gaba.
1: Kuma da ƙarshe mai za ka yi wa matasanmu yan makaranta da wanda suka ƙara makarantar da wanda suke tasowa yanzu a kan irin waɗannan wuraren ayyuka da ka ba da misali cewa wani an ba shi saboda ko yana ganin ko kuɗin ya kasa masa ko kuma ya masa nisa sai ya sayar ko kuma dai wani abu, za ka wani kira ko kuma wani wata shawara za ka ba su?
0: To shawarar da zan ba shi ne matasa su yi haƙuri da halin da Najeriya take ciki, domin aiki yana wuyan samu. Idan suka gama makaranta suna da digiri ko masters ko PhD ba abin mamaki ba ne su shekara 2-3-5 ba su samu aiki ba. To kada su yadda su ce sai aikin gwamnati, su yi ƙoƙari kana gama makarantanka kana neman aikin gwamnati kuma kana neman yadda za ka yi kamannu da wani sana'a ko na kasuwanci ko na ƙira ko na wani abu daban wanda yake sana'a ne na ci gaba. Kana yi in ka ci sa'a ma ka ji daɗin sana'a sai ka gaba ka damu da wani gwamnati ba. In kuma na gwamnatin ne Allah ya baka to ka tabbata aikin gwamnati ba aiki ne wanda za ka zauna inda kake so ba, sai inda su suke so su kai ka. Saboda haka duk inda aka kai ka, ka yi haƙuri da inda aka kai ka. Kar ka gani ya san wajen India Najeriya ne. Ba a ɗaukar mutane da yawa ana kai su ƙasashen India, ana kai su Saudiya, ana kai su Ingila. Ana transfer din su a kai su je su aiki a kasan waje, ballantana kai an baka aiki an kai ka wani waje a cikin kasar ka. Karkaki kuma kai hakuri da abin da za a biya ka. Ba na mantawa lokacin da Obasanjo ya karɓi mulki a Najeriya, da ya ci zaɓe ya samu mulkin Najeriya, ya zo ya samu ai abin da ake biyan salari, minimum salari na ma'aikaci ai bai wuce 2,500 ne ko 2,000 ba ne, amma ya zo ya mai da shi minimum 18,000. Na ba da haka yau ana biyan ka kaza ko kai ka ji mamaki a zo kudin kai ka. kuma a cikin matakin tafiyan kana kuli da dan abin da Allah ya baka kana maintaining kanka sai ka ga matsayin da wataƙila kai ne ma za ka zo ka rike hukumar da ake kake aikin gaba ɗaya kai ne ministan wajen ko kai ne permanent secretary na wajen ko kai ne chairman na wajen ko kuma managing director na wajen har ma ka zama president in ka ci sa a dalilin experience da kake da shi kai aiki a Bauchi an kai ka Gombe kai aiki an kai ka Ogun kai aiki an kai ka Katsina kai aiki saboda wannan experience da ka samu na kaje nan sai ka samu wani ilimi babba wanda wannan ilimin zai sa baka wani babban matsayin da zaka manta da talauci ka manta da wahala ka manta da ma a mota ake tafiya ne da cinkaje shiga jirgin sama to inda zaka je to amma sai hakuri amma ka ci da zuci zaka rabiyo babu ba aikin baka kuma da wani abu a hannunka to kashe sai ka sha wahala kai baka amfani kanka ba baka amfani mutane ba
1: to madalla jama'a nan muka kawo ga ƙarshen doguwar tattaunawar da muka yi da Brian Bauchi Alhaji Sanusi Baban Tauko sai sati mai zuwa insha Allah za ku ji mu da wani na gaba amma da wanda ya dau wannan sauti Muhammad Haruna ni Bashir Abdullahi ne kace a huta lafiya.

Yeah.

不是吗？一二三。

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.

بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

وعمله كمن زكن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا

0: lakan ta mune ai mune gidan dana wai ke yarintin macirfi rintin meme dai ka gaga dai kaman kuma an zai ka kuma tuman ba kwaro ko nan ta kwaro yarintan ku da kwanci cikali ko miya an kuni ma ta mafarta gidan bayan sabo ka kuti hanci dai lokaci mu fazayu ta kan kar ku ne ko nan ban ne a fata gidan bayan nan ban bai ai na Abdulkadir Dahiru da Gauda kuma ka dane wai ke muna ne ka fata gidan bayan ya sai miyan da ka gagado kuma kan suna kuma memban ne mun da laba kwaro ko nan ta kwaro cingesti bai bai tara ci indo ci lawi men ci lawa suka ya to ban da daga ile ne amma waya to kasne amuya sai ci wala bai tara ci ci jabe men ci ko ajigwai ko kuma a cinne memban di cin da lawo ci zai men ci ko kuma ci waka komayya da ci ba ta hudai dan ci gaba ta hudai ya an da ci sai busun ca kai ta kare ta na memban calin masawa ci calimi plan amma ce ka ce tunga ci ka chaɗime ta bande ta chaɗime ta sai yanci hudaya sannan ci busni to ta ta tawa ci ka bai cingesti bai idan lokaci ta fi buci ta kowa bande ku wanka amuya ko ci ci jabe men chaili ko ci ba ta da sai ya ci wadi to ci ka kutiya to can na markata calin masawa ci fa ga daka malauke ma a blan to amma idan har ci ci ka baiya to na ina kara mun i sine cewa calin masawa ci daidai kama mun na dawa blam gidima kaman muni bai to sabo kudi ka mun bandi gidin da lan bandi sara sabur ka ga bai si na laba ne jana ka an ka taki an ka buta ta kuma ishe ma kuma i ilaka tara su to dici kuma tana ci ila mi bai china kara marda ci ko kuma watai ci ko mudiya ci yayi blam na ina kuti na ina blam bai amma cina ka an ka buta i an ka ishe ma kuma i an ka ishe ma kai ci ila suka ta uskar riya iya cana amfani ci cana blam cina calmi ya na dawa blam to dicin gesti bai ko kuma kan gesti bai ba kwaro kar ka tinga ka dubka siyat ka suram ka tabe ga da an kuni ai daga yu amma ai amun sha mu busun bai na la in ya sai daga yu amma waya sannan ne busun ka tingi bai ba ta man dai furka inda har ka jab ka kauna elba kauna na ba ta urai na yin ɗebiya to yi busun ka ka tambi ka busun suka cewan suwa mintin duka yanka jaba kamar su ma aka tabbatai aka ta mana madi ka huda bai ma jaba min siya sai kai kamata ta dubelu ko ta dukunnu ko ta dufedu sannan daga ile ne amuya sai cine calin masawa su yi wa rakam ka blam saboda da su tun kafin ka amuyi bai ma dama jaban ka mai su bulman suka aka ta ile to da sai dama mai madi dama tun ga ka kullum da su ya ka amfani ka caca mandi mun tumma da madimin tumman tamakau to mun tumma da mai da min ta huda mu kome bai min ta kuma mena gidi tropto ne ta fude su tara su a sai ko ye me su ba ta jigoi wadi ko kuma da ye busun sa ayli to yanka busun sa ayli a dama mun tun yanka busun sa ayli a dama ka cina kwarkut ka kade kawa ka amuya sai kana sai ga gesti men ka wuri ganguni bai ka ika dube maka bai fati kada kada ka kwar hutu men ka kamin bandi da muka ka bai a to kamin bandi da lamun da tunga ka so shiru diga da suka men da musa ka bai sai dube su yesu da a ai dubo na ina ina jigoi wai sai na na gidi amun shadu cawo ka yariya sosai yuta ga duniya sannan nan ne kwar ku no ko ne busun a kan gesti yin albahari a sai ba kwaro me na in bandi an ci amu bandi ne ne ka an ci ka waska ya ndo kai busun ta tara ta kar ka tingi ka da a duka ka da duba sai ta kau ka ina busun an ci bai sai kana amu sha ya liya sannan kai busuni a kai kuti bai don kana ka tinga ka kuti ka dubo sai ta kuti ka duba ta ka na mun bandi na sawasi ina ina guju tika kuwa muka sai ya yi buɗa ya yi mena buɗi saboda ka busun ka kaɗe bai amma in ka busun ka kaɗe a kayan tuka kaɗe ya to lauke ma da ne ka bai tara ta gana tawa da ka amma ba tara mai fa yuko sa matara ne amma ka tinga tuka kaɗe bai ka siya tuka kaɗa da ka'i da ka ka sirin ka tingin tuka ka ɗimi ta da sai daga ile ne a mun bandi a mun cabatu yali sosai ya sannan ka yi busun to kad ba sarat ka do da ata labur ba ka ta mandi kayat ka kan kay taut ka bai fa to sawat ka ina ina guju gudma ta ta muni mai to daga katin gat ka ka kwaro ka dubu ka siyat ka mendet ka ke dubanka siyasu ka lewoyet ka dubanka siyasu ka wanda wal ka tara bai na tinge na kwaro da sa dimi ta mandi sai yan busini ya san na sawale to busini kai ka
1: rewa
0: kai kaina kara ka nguna abai tara mala ko kuma sai kai dika wala bai tara mawo dukan da ka so mai jaba ni eh ka baski ba ta kwabo ni wanda ka zafsa sarat ka kai ba da ta kwarau kada ai nan ta kwara ai min din nawe ne ka bai tara mawa ne to duka ba bai tara mu kafa to ka dai ka bai tara ka miya a fesa da kenan to kan ke sti bai idan wanka amuya daga ile ne ka amuya to duka fa kan ke sti bai ndo ka jabe mu kai ka dai bai karas kai banda mandi na duba tuta ba ta fita iya duka ma daga bayat ka wani miya ndo ka janetu ka kasa ba ta ta kai to an ce gidi ta ma an ce ma nasara'i kanas ka an ce gidi wayi mi dai an ce tagam ba bandi ka wayin ba na da wa jane buta iya bai to ai kanan ka buta kwart ka butan mandi ku ya ka wada a fartar won ta kai kuma kan da ka taba bai tarat ka ko kuma ba ta ishe ma wakai ta mandi yanka kwarai kuma ishe ma wakai ta kai kan da ka kasa bai tarat ka ko kuma ba ta ishe ma komai mandi ya kai duk kuma kan da ka taba bai tarat ka an ce gidi kana gidi da la mun wa fatuskum da su memban di kuma gawo ishe ma komai ka tike dan kai ka na trailer guda gawo da ilaka tarahni semeni to kande ne de ne kai mardat kau ka wataitni kana wad bai kam kau muni kana guju kuma ni na wuna mardai gam duka ik makawa mardai gam bai to kai atuka kawa kenan to duka in ka atuka kawa eh na ina kara kai indi bai ka maita me na yi bai ka maita ba ta fita ka kasa bai tara kai bai kanan ka lewaya baban di sarani burka ka bai ni an do ka do janet ka mena buta e ka bai ka tafu da jagau kan net ka kasa bai tarat ka ko kuma ba ta memban di butaman di kuyan ka kuyan wadaya bandi kun butan yasiya kuma kan da kasa bai tarat ka e kane memban di ka biban di ka kasu buta e kane ka biban di ka kasu buta e bai kana chalima chawai wadibi kana chalimi wadibi to muntin yanka yenge sta kasu duka wad mai ka lawai ka dai bai wad ma na aka tafi zai yi sannan da sa la da sai lawa kana ga it kundun guestin ki waltin ka tabe no amma idan ka yin duka ka dai ya kai lawa ka bai tara ta kai ya an tabata people a kun ne an ka dafa dafa ina ka sutka bai tara ta kai ya amin ma ai taki ne kai na kara ka tingi min ka bi ce eh ka in da ka dai bai ka butune bai ka kala bai bai tarat kai sai ka tingent ka to an ce gidi kana suka an ce gidi amun dai ne ta kai fa sa dai dai ne ta an ce kan ge si bai waliki a jaba bai ba man di wallan ka ka busun mataraya ni wallan ka ga ka na mardan ni dagu ko wata ni dagu ko mudiya ni dagu ko kuma jabo idan wadiya ko duba ta jagaya ka na duba ta jagat ni ma guju ne waraka mu ka dika yi sawo ka kai ga kade bai kai har ta kawa bai amma kana gidi ka jab ka kade ya to duka yi ka na men kai duka ma kade ne amma yanka ya sai mun tin ya rasa bai tinga su da ta bai da a yar nan na ka wayin bandi na jane fita yi bai na sai na da ya sai a hankali ya na waka ya sannan na jani fita ne dai ka sa bai tara nan to ba bandi walan ka kai ka sa fita iya to walan ka ka mardafa ko walan ka kawatai to ba mandi walan ka kawatai ya ai kuma kamin manne ka tlase bai to nan da lakan ge sti bai ba kwaro ko nan ta kwaro dici maza in cinan ka ba ta taraci ya dici mai in du zuwa lai bai taraci e cine ko miya chala busna bai tare idan ci busnu mar daya cin ge sti bai ndo ce ci kara ni kade ci ci karu kade ya to ta na mardaci ko wata ci blan waraka ma wodi amma wodi dan kaya kuman ka tare yi sai kuma tare ma gam waraka ga daka ya karasu mandis na kwaraka sai dai ya wadu tare na kadina an kamar sabun ka an ka daba wasu duk fatane su ba tare tare na lawa bai ko kuma sharu amena what into da musu sharu kamenta to nayi na kara mintin na tinge su disi ina do ka ba siya su bai sai ta mai da a na sai member din gawo da ilene ne ya sannan ne yayi a kai ku tiwe do atara ta kai member din ka dai ya member din daga na saura ta member din ka dai kai ka member na ina ba sai kun daga ne nan ta ina to kan gesti bai

0: ga wa baci elu saboda ni yawantu ka tara ni blan daga kuma kai yawantu mu kai kan guest ka ko to nan da laka da ne wai ke mun tin guesti bai wala tara yayi mi ke kadni amma kai artaka ka kawa kai huda bai kade bai ka tingat ka kawai akwar ka daga kai hude bai ka tingen ka kawai akwar kuma kada ka dime ta talaburba talaburba eh wani din ya kace bai soko kadin yi sai amma nan da law mun tum dubba kale dub saban kan gesti bai don Allah idan lokaci ma hudayu ta kaya mai kana
1: muje gasa
0: kawayin ya mai dalaman na ya taka huda matara ta kai yanda ka huda matara ta kai ya ka kale tami ka dane waike yanda ka huda iya ka sai ka mai dalaman busin kawa kan dalaba sun iya ko ka zugum ko kanan ka zugum bai wadda ma ya kamen suka kama girbi wanka magirbi amda ci na busun tamen su na bulmu ka siya su na markar kai to duka in kan jawa ame bai ye to mai ti zugum kama ina zugum ya amda ci sai kai busun tuka kai ga wannan jabu yi
2: Shin ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zabanka kuwa shine karfinka.
3: Wasu suna yada karerayi cewa kuri'a bata da amfani.
2: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wajen zaben shugabanni

0: kama girbi wanka magirbi amda ci nafi sunu ta men su na nan bun
1: shiryin da ku
0: ka siya su na markar kai to duka in kan jawa ame baye to mai ti zigim kamai ne zigim ya amda ci sai kai kai busin tukar kai nga wadna jabuyi nga wadna mulmui to ba mandi na jabuyi idan waran kwa sauri waran kwa a wana kade kade to fa kwatuwa sai wai amma idan har kun jawa kai busini kade ya nima kun dokan jabuyi kade ya to idan tara koda yuka hekta wadiya kwa busina sai amma mun tun yanka sai gesta su tunga su dauka sai su ta mai da talabar ba ai na ya tunsi a talabar ba da kai kuti bai dibusi ya tikau duka ma kamai tu kai mai ne kai ni san zai kau amma kamai ne mai bai na ina kara zai kamai na za ta kamai bai to sabo ku kuti in du duka ka ta kai ka ko ga dici ko ka dinau mun di mun mure ka tu to kamun bandi tunga ka su muraka ka me ya kamai mun muraka su bai sai dibe siye su duka ta meda talabar ba na ya su a talabar ba tanka kuti bai talabar ba dai idan kan ga su kaya to ka zawi ka dinu bai amma kai duka ka kade ya to me
1: ji sun ga me sarsa
0: ke kawo na ka gi talabar ba ne dama to an tana na ka gidi muntun gidi fuzanin da ne ta kawo kuma na gidi kaman yi man da laman di wadu ma wa tara bai wadu wa ka tara wadu kuma wa tara man di sala busuni bai ma to ba ban di gidi ka tara ma busun bai ma kai na kara kan laman di baraka haya ma tara su kan laban di ko kuma baraka jingina ma tara su idan ka waka jingina ya busku mana kanan kawai miya busku ka busku ka tara ta kai ga daftubu ba ta buri yayi kan da ta kuye min kuwa a benu lewa ta kai da su ma minti da ai ai a dama ka je dama ka dabne mar daya dama ka yi na chat ai ka sa ya sibi ya buriya sai da eh to kan ke si wai ba fa walan ka ka busin ya walan ka kau amma idan kai duka kade ka kuyi busin kade ka ka lauke kan gawo da bandi walan ka ka busin ya to ni fa walan ka to duka ba kan ke si bai kai da yake a bai kai kwarkui kade bai nan da lamin man nan da lauka da ne wai ke muntum doka da ya kune a bai bai kun jo ka wala kwarku kade ko kun jo ka lawa tara tuku kade ka waka kwa mai mafuda ya ka kade
1: sun yi ja
0: eh nzi a bai tara kai ka biya ti su ka bar su wayin su da ya ka fuda yi amma wad na ina kara nan zina kwa mai ma bai tara nima nan jawa biya ta su ne bai ko kuma yan ka fudaye na bara su wayin su bai to sau kuti kai kuti bai kai kuti ya fa ndagai ka ga ma ka talabur ba idan dubba bandi ka na dafat ka mewo da abai kau ka bare ni bai to fa fatta bandi ndagai kuwa lanka gin daga ya ndagai na dafa ke ka me na iso sai ka laftu man ni na bai ka i ka kalta mi bai to dici ko nan ta kwaro ko ba kwaro kun ga sti bai don Allah caca mawala tara'i kun ga sti bai kun je ku wale kun je ku kwarku tuku ko ya kwarku kade ba bandi ku kwarku kade ya nan na mai bandi sandaro amma kai kwarku kade ba daga ma kana mai bandi mu kade bai to kana maratan gawo da guju ne kana maratan gayan kuma budi to ka budi kamar da ba mu guju wayayi warasa bulan ai guju ne warasa bulan ko banda ma budi kam to
1: ta me dan jarbiya ba
0: da a nana wane fa wa mardabu hu mbadu go ba hu mbaka badu na kuma ai nawa baci elo to sabo kamiya nga an wa mbadu daga wa baci elo sabo kan ni yawantu ka tara ni bulan daga kuma kai yawantu mu kai kan guest ka ko to nan da laka da ne wai ke mun tin guest bai wala tara ya yi mike ka ne amma kai a taka kawai kai huda bai kade bai ka tunga ka kawai a kwartu kau daga kai huda bai ka tingen ka kawai a kwaro kuma kada ka dime ta talabur ba talabur ba eh wadin din ya kasai bai su ko kadin yi sai amma nan da law muntum duk ba kale duk saban kan gesti bai don Allah idan lokaci ma hudayu ta kaya mai kanan ka wayinya mai dalaman na ya taka huda matara ta kai yan taka huda matara ta kai ya ka kale tami ka dane waike yan taka huda iya ka sai ka mai dalaman busin ka wa kan dalaban busin iya ko ka zugum ko kanan ka zugum bai wadda ma ya kamen suka kama girbi wanka magirbi amda ci na busun tamen su na bulmi ka siya su na markar kai to duka yin kan jawa ami baiye to mai ti zugum kama wani zugum ya amda ci sai kai busun tukar kai nga wadda jabuyi nga wadda bulmi to ba mandi na jabuyi idan waran kwa sauri waran kwa wana kade kade to fa kwatuwa sai wai amma idan har kun jawa kai busuni kade ya nima kun dokan jabuyi kade ya to idan tara koda yuka hekta wadiya kwa busuna sai amma mun tun yanka sai gesta su tunga su dukka sai su ta mai da talabur ba ayin na ya tun sai a talabur ba da kai kuti bai dibusi ya tikau duka ma ka maitu kai mai ne kai ni san zai kau amma kamai ne mai bai na ina kara zai kame na za ta kame bai to so ku kuti in du daga ka ta kai ka ko ga dici ko ka dinau mai ndi mai mun bre ka tum to kaman bandi tunga ka su mura ka ka me ya kame mun bra ka su bai sai dibe su yesu duka ta meda ta labur ba na ya su a ta labur ba tanka kuti bai ta labur ba dai idan kan gest ka kaya to ka zauye ka dinu bai amma kai daga ka kade ya to me ke kawo na ka gita labarba ne dama to an ce yasa kun kai biko nan ka gidi muntun gidi fuzan inda ne ta kawo kuma nan gidi kamar ni mun da laman di wadu ma wa tara bai wadu wa ka tara wadu kuma wa tara mun ne sala busni bai ma to ba ban di gidi ka tara mun busun bai ma kai na kara ka laman di baraka haya mu tara su kandala bandi ko kuma barakau jingina matara su idan ka waka jingina ya busku mana kanan kawai miya busku ka busku ka ka busunu tare ya gadan kai ga kabar daga me ni nake na kale tami duka ka kale tami to amma kai ga dibe sai gada a nana dimi ta tara ma wane sai wane yake abar na tara to yartukan ka wala tufeno nan da lamun tun wala tufeno bai ko di dibba bandi kale ka idu busa ban yaka sawale sai kwarku kasra ni nguni abai tara ni karkata mai gada a daci na lahna welcome to kala ta welcome ko dika e kala kara tara ta kai to tufa ma kala tara ta kai ke kud ma kala kara ta kai to mun da mun tinge si kuti bai njo kai kwarku ka ta kau kane mai bandi kawo da amma kai ka mun tin yanka sai tin gasu kawai ka ba wannan duba sai tin naduba ba sai tin bai arewa sai tin ga ni kawai sai ta mai da ni fa kamin man sandalbai kamin man saina bai sai ko talabur ban da yetniya to talabur bai ma tanka da kai indi kai indi kai ni sai sambure yake to duke kai indi ga bai na karanta talabur wa imre yake to inda raka da ne wake mun tin kun gesti bai in dano talabur wa ina muramu ne mualan kaya me jabu abai tara tun ko ka amu ko ka amu bai ka jab kaya daga yaddaka daga na ileta amu kuma din me man da kai kau daga mentasi mentasi cewa lalle sa ya ta ka amu kuma ne sanan ta bara amu amma na yana kara mun tin yanka sai dibe sai su za su yi tala tara bai sai go kokoci gada ta kau a kokoci gada bai an cikce antina busun da labusun ma marta na yi ne da labusun ma wata na yi ne da labusun ma idam na yi ne ko da yake an ce busun ma idam sauyi ta gana na gidi har ya ka busuni ma lokaci wadi ka kamar dau to da na da gidi mu ce wani madimin sai mu alanka tare ma fifedo idan mu alanka tare ma fifedo ya sannan yayi busun ma idam lokaci kuma mar dau chaka mur dabu da dan marde ka ne ka juyi ko idan tuka e kana idan e hukaci saka da ba bayar sun ka ne ne ga ka zunku ka marde e sai ka ne ka so juya ba idan tuka e kadin tiboy ni sai kana da mai idam ina jojo a baitarat kai sai kana baitarat kai gaba wuta ka wuta wuta garagara shirf kamen bai da mai ami kan kan na yau bai sai illa idam e idam ne dama na jojo na baitarai wadma karman ku da dan kai kan na idam e da ta ka ta kare to da ne ka kalawa yayi idan lokaci ta bandi sanyi ne ne ta kaya sai kan dai kai kwarku dan a idame idame na kaluta ba ta mena mu sanyi a zuni sai kan yi lawi mai tarakca so sai kame wadbai idan ta kalawa iya kana an game ka ba ta zubri wadda da jimbajimbau jimbajimbau i canka tana idan ta iya do kamar ita mena wadka kan dai ta fese su kan dai ne ka biye siya ka hanna su wadda na mai taso duk da lamar da kalan suka yi karakan magani iya na mai taso duka ba wade to ashe ami kane kana da tara ka yi kakale ta minat ga amma muntin yanka sai dibe sai su da a'a an ce lokaci da mandi na laya basu mai idan bai to kan gesti bai gitare mai fiye da taka ndo kai basu mai idan ga an ce ma gidi ma an ce kan ma sai ka tare mai fiye da bai ma anci an taba na kan da lamban di bisna ka idan anci da lamban idan bandi har fuzai na fate ka camu da men kau ka yi nuta ba ta wada ta ka an kallan ba ta ka ba ta dan wake ta ka yi nuta men kau amma ami idami ka dai ne ka zaka malaye amu ya bate ka ci ko kuma ka dai suka kun ka kade bai ka cam ka kade bai ka tare ka na amu na ya ututa idami ya sai ya ta burum amma gidi kai cam ne kade da yi tika a benuwa da ka zafsa beni ka za su ka na beni ka za su ka beniya idan ta kai ka na idan mai bulan to amma idan ka cam ne idan mai kariye ka dai baiye ka na idan mai fa ya ta ga balle kuma wanda har ta mai da a'a ai dibirta jagar ne na tara duka ma yak ne bai balle balle ma sande ta yi ta kwaro to muntin kun gesti bai gidi an ka idan ka an ka dibirta jagau ka an ka dibirta masar'i kai ka kan gesti bai lokaci mai tumin kan kai ne suka ya dane wai ke ka ina min bandi dukkan da lai ka ina
2: to madalla masararo ya burza mu ya kawo muku yanzu saboda da fatan da gafarce mu bisa ga daukewar huta ko dan tafiya hutu da muka danyi amma zai din mai kuwa da zamu ci gaba da sanya muku shirye da fadakarwa don haka yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari taskar mako daga da fatan zai sarara lafiya.

0: Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin taskar labarai, shirin da ke kawo maka labarai da rahotanni daga bakin wakilanmu. Wato shirin taskar rahotannin mako da ke nazari kan rahotannin makon da masu muhimmanci suka gabata. Yau Asabar 13 ga watan Yuni shekarar 2026, daidai da 26 ga watan Alhaji shekarar 1447 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A kashin farko cikin shirin za ka ji cewa Gwamna Bala Muhammad ya bayyana ranar demokradiyya da wata babbar abar tarihi da take nuna samun nasarar burin 'yan Najeriya baki daya. Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta taya gwamnati da al'ummar jihar murnar bukukuwar ranar demokradiyya ta bana. An buƙaci 'yan Najeriya su ci gaba da kare mulkin demokuraɗiyya. A hayarin Majalisar Ɗinkin Duniya da masu ba da tallafi sun yi roƙon a samar da dala miliyan 15.8 don tallafawa a yaƙi da cutar Ebola a ƙasar Uganda zuwa watan Agusta. Waɗanda wasu labarai za su zuwa muku kai tsaye kan manhajojin TuneIn Radio, Gallery Radio, Garden da Matuna Radio. Da kuma ku sami mu kai tsaye kan manhajar yanar gizo-gizo ta www.brcradiobauchi.org da sauran kafafen sadarwa na zamani. Yanzu kuma shirin zai ci gaba. Gwamnan jihar Sanata Bala Muhammad ya bayyana ranar demokradiyya da wata abar tarihi da take nuna samun nasarar buƙatuwar ɗaukacin 'yan Najeriya, ɗorewar shugabanci na demokradiyya da jajircewa wajen tabbatar da adalci, 'yanci, riƙon amana da ci gaban ƙasa. Gwamna Bala Muhammad ya bayyana haka ne a saƙonsa na bikin ranar demokradiyya ta bana, a cikin wata sanarwa da kakakin sa Kwamar Demokratiyyar Gida da ya raba wa manema labarai a Bauchi. Gwamnan ya ce al'ummar jihar Bauchi da 'yan Najeriya murnar wannan rana, inda ya ce ranar demokradiyya tana ba da dama wa a yi waiwaye kan ci gaban ƙasa da girmama sadaukarwar 'yan Najeriya masu kishin ƙasa da suka yi gwagwarmayar tabbatar da demokradiyya. Yanana ta ƙudurin gwamnatinsa na samar da ribar demokradiyya ta hanyar aiwatar da ayyukan da tsare-tsaren da jama'a suke so. Gwamnan ya jero manyan nasarori da aka samu a ƙarƙashin gwamnatinsa da suka haɗa da gina hanyoyi, bunƙasa ilimi, kiwon lafiya, aikin gona, raya karkara, samar da ruwa, tallafawa matasa da mata, da kuma inganta rayuwar jama'a. Ya ce gwamnatin tana gudanar da ayyukan da dama da suka inganta rayuwar jama'a, da suka shafi gina hanyoyi da gyara wasu, ɗaukaka cibiyoyin kiwon lafiya, inganta ɓangaren ilimi da aiwatar da shirye-shiryen tallafawa manoma. Shugaban Majalisar Dokokin Jiha Dr. Abubakar Y. Suleiman ya taya gwamnati da al'ummar jihar Bauchi murnar ranar demokradiyya ta bana. Ya bayyana ranar 12 ga Yuni a matsayin wata babbar rana da ta sadaukarwa, jajircewa da haɗuwar 'yan Najeriya ta kare mulkin demokradiyya. Shugaban Majalisar ya ce ranar demokradiyya tana tunatar da al'umma sadaukarwar neman 'yanci da ake mora a yau, da kuma nauyin da ke kan shugabanni na ƙarfafa riƙon amana, gaskiya da gudanar da tsare-tsaren da jama'a suke buƙata. Dr. Abubakar ya yaba wa Gwamna Bala Muhammad kan ƙoƙarinsa na tabbatar da manufofin demokradiyya ta hanyar damawa da jama'a a harkokin mulki. Sanarwar samar da ayyuka, raya ƙasa da tsare-tsaren da suke inganta rayuwar jama'a kai tsaye a yankunan ƙananan hukumomi 20 na jihar nan. Shugaban Majalisar yanana ta ƙudurin Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta haɗa hannu da ɓangaren zatarsuwa wajen ƙarfafa dokoki da sanya ido da za su ƙarfafa ginshiƙin demokuraɗiyya, su kare 'yancin jama'a tare da gaggauta kawo ci gaban rayuwa da tattalin arziki. Ya buƙaci al'umma su kasance masu kishin kai, haƙuri da juna da haɗin kai, inda ya ce za a samu ɗorewar ci gaba ne kawai idan akwai zaman lafiya da girmama juna. Ya yi addu'ar ɗorewar zaman lafiya, ci gaba da kyakkyawar makoma ga jihar Bauchi da kuma Najeriya. Hukumar kula da aikin gwamnati ta jihar Bauchi ta amince da sauya aiki da ƙarin girma wa ma'aikatan kiwon lafiya guda 24 zuwa bangarori da matsayi daban-daban. Hukumar ta yi la'akari da buƙatar su biyo bayan goyon baya da suka samu daga ma'aikatansu, sassa da hukumomin gwamnati da suka fito a lokacin zamanta. Jami'in kiwon lafiya, wato jami'an kiwon lafiya da hukumar ta sauyawa aiki sun hada da babban jami'in binciken kokof a mataki na 8 wanda ya koma jami'in binciken kimiyya, jami'in bincike mai kula da jinyar haƙori mai mataki na 9 zuwa likitan haƙori. Sauran su ne babban mai jinyar haƙori kan mataki na 8 zuwa babban jami'in tiyatar haƙori da jami'in wutar lantarki kan mataki na 7 zuwa babban jami'in sanya ido kan ayyukan lantarki mai aikin hannu a mataki na 7 zuwa jami'in sanya ido kan ayyukan kafinta da jami'in zatasuwa na 2 kan mataki na 10 zuwa babban jami'in walwala na 2, jami'in sarrafa bayanai kan mataki na 10 zuwa mai sharhin bayanai na 2 wanda dukkanin su aka ajiye su a guraben su da matsayin su. Waɗanda aka sauyawa aiki tare da ƙarin girma kuwa su ne babban malamin asibiti kan mataki na 4 zuwa mai bada magani a mataki na 7, malamin asibiti daga mataki na 3 zuwa mai binciken jinya a mataki na 7, babban malamin asibiti daga mataki na 4 zuwa babban jami'in lissafi kan mataki na 7. Sauran su ne masu bada kati daga mataki na 4 zuwa mataimakan masu warda kan jama'a kan kiwon lafiya a mataki na 7, masu kula da ɗakunan majinyata daga mataki na 3 zuwa masu bada magani daga mataki na 3, wato zuwa masu binciken kokof a mataki na 7, da ƙananan masu bada magani daga mataki na 3 zuwa masu bada magani manya masu bada magani a mataki na 7. Hukumar ta shawarci ma'aikatan su ƙara karatu don cike gibin da ake da shi tare da samun takardar da ta dace da aikin su da ake buƙata don ba su damar samun ƙarin girma a wajen da suke aiki. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce shirin rarraba traktocin noma guda 10,000 da asusun bunƙasa aikin gona na ƙasa NADF ke yi zai ƙarfafa bunƙasa harkokin kasuwanci ya samar da aikin yi tare da faɗaɗa samar da abinci a sassan Najeriya. Shugaba Tinubu, wanda ya bayyana haka a sakonsa na ranar demokuraɗiyya a Abuja, ya bayyana aikin gona da ƙashin bayan dabarun farfaɗo da tattalin arziki da kawo ci gabansa na gwamnatinsa. Ya ce zuba jari da ake yi a ɓangaren samar da hanyoyi da aikin gona na da manufar inganta ayyuka, sadar da manoma da kasuwanni, da faɗaɗa damarmaki a fagen tattalin arziki ta hanyar bunƙasa harkokin noma da kasuwancinsa. Ya ƙara da cewar gwamnatinsa za ta ci gaba da rage hauhawar farashi na kayayyaki, ta faɗaɗa noman kayan abinci, ƙirƙiro da ayyukan yi da inganta jin daɗin rayuwa duk da matsalolin tattalin arziki da ake fama da su. Asusun NADF ya fara aiwatar da wani babban shirin bunƙasa noma da ya haɗa da rarraba traktocin noma guda 10,000 a cikin shekaru 5, inda ya fara da siyo traktocin noma samfurin John Deere guda 2,000. Shirin, wanda ɓangare ne na yarjejeniyar dalar miliyan 20 da aka kulla da kamfanin Acoms International Trading Limited don samar da traktoci da wasu kayayyaki domin ƙarfafa noman zamani. Hukumar Tarayyar Afirka AUC da ajandar diplomasiya ta AU ta shekarar 2023 sun yi alƙawarin ƙarfafa haɗin gwiwa domin faɗaɗa gina zaman lafiya da ci gaba a nahiyar. An cimma yarjejeniyar hakan ne lokacin da wani ayarin AUC a ƙarƙashin Mrs. Orit Ibrahim ya kai wata ziyarar aiki ga helikwatar shirin diplomasiyar a Abuja. Mrs. Ibrahim ta ce ziyarar an kai ta ce don ƙarfafa haɗin gwiwa a manyan shirye-shirye da suke da manufar faɗaɗa samar da zaman lafiya, tsaro, tattalin arziki da ci gaba mai ɗorewa a faɗin nahiyar. Ta yabawa ajandar kan amfani da fasahar kere-kere da ganawa da al'umma don magance matsalolin Afirka da yadda take bullo da sabbin hanyoyi da bin hanyoyin da za a wato da bin hanyoyin da za su kawo ci gaban yankin a aikace a jawabin shugaban Pan Africa AU Agenda 2063 Diplomatic Mission Dr. Stephen Bienjol ya gabatar da babban wato ya gabatar da dabarun kai dauki na hukumar sa da ya hada da tsarin babbar kasuwar Afirka PAC-SM da tsarin shigarta ta internet sauran dabarun sun hada da shirin da ake niyyar gabatarwa a tsarin yawon bude ido na Afirka shirin bunkasa samar da gidaje da aikin samar da ruwa kula da tsaftar lafiya wash da ya hada da samar da ruwa ga al'umma da aka kaddamar kwanakin baya ayarin majalisar dinkin duniya da masu ba da tallafi sun roki a samar da dala miliyan 15.8 don tallafa wa yaki da cutar Ebola a kasar Uganda daga nan har zuwa watan Agusta yayin da aka samar da dala miliyan 3.1 sun ce akwai tazara a tsakanin kudin da ake bukata da ta kai dala miliyan 12.7 kakakin majalisar dinkin duniya Stephen Dujarric ya faɗi lokacin da yake bayani ga manema labarai a hirkwatar majalisar da ke birnin New York game da shirin kai dauki kan barkewar cutar Ebola cewa UNICEF IOM da UNHCR suna taimakawa kan hadarin sadarwa tantancewa a kan ayyukan wato tantancewa kan iyakoki sanya ido da gudanar da ayyuka a sansanoni da aka samar yayin da hukumar abinci ta duniya WFP ta kai tan 33 da kayan agaji zuwa garin Bunia da ke kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a farkon wannan mako shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Ghebreyesus ya ziyarci Uganda inda ya gana da jami'an gwamnati ayarin majalisar dinkin duniya da abokan haɗin gwiwa yana ta kudurin hukumar sa ta kai tallafi kuma ya yaba haɗin gwiwa da ake yi don dakile yaduwar cutar inda ya buƙaci Uganda ta sake duba matakan da ta ɗauka na rufe iyakarta da demokradiyyar Congo saboda barkewar cutar ta Ebola shugaban ya yaba matakin da Uganda ta ɗauka don magance yaduwar cutar wanda ya bayyana da ya zo a kan lokaci kuma ya yi amfani hukumar WHO ta bayyana barkewar cutar Ebola samfurin Bundibuyo da matsalar kiwon lafiya da ke buƙatar tallafin ƙasashen duniya cutar ta barke a yankin Ituri a gabashin Congo inda cibiyar yaƙi da cutuka masu yaduwa da yin rigakafi ta Afirka ta ce mutum 515 na mutanen ƙasar 544 da ake zargin cutar ta kama ne aka tabbatar da gaskiyarsa Uganda ta bar da rahoton kamuwa da cutar Ebola tsakanin mutum 19 gabanin wato galibi mutane ne galibi mutanen da suka shiga kasar daga Congo Misraro kana sauraron shirin taskar rahotannin mako ne daga nan gidan rediyon Bauchi da ke nazari kan muhimman rahotanni da suka kana makon da ya gabata kuma a yanzu dan barka da Aisha Sani Jibrin don jin tawagar wakilanmu na wannan mako ni Ukashitu Aminu dan madami nake cewa bisalam sai anjima
1: dawar haka ga shirin taskarar rahotannin mako shirin da ake bita muhimman rahotannin da suka faru a makon da ya gabata wanda ni Aisha Sani Jibrin zan jagoranta a yau zan fara da labarin da ke cewa majalisar wakilai tarayya ta yi kiran daukan matakan gaggawa don gudanar da bincike kan rikicin da ya faru tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen Lanzai da Doshi dake karamar hukumar Darzau jihar Bauchi. Lamarin da yi sanadiyar rasa rayukan mutane 11 da kuma lalata bukoki sama da 100. Majalisar ta cimma wannan matsaya ne biyo bayan wani kudirin karkashin bukatar gaggawa masu matukar muhimmanci wanda dan majalisar mai wakiltar mazabar Darzau Ganjuwa Honorable Mansur Manasoro ya gabatar ga Muhammad Haruna da ci gaban wannan rahoton.
2: Honorable Mansur Soro ya kuma ja hankalin majalisar kan rikicin tashin hankali da ya faru a ranar Laraba da ta gabata, inda ya bayyana damuwarsa cewa lamarin ya raba iyalai da dama da muhallinsu tare da jefa mutane masu rauni da suka hada da mata, yara da tsofaffi cikin mummunan mawuyacin hali na jin kai da kuma kara tsanantar zaman dardar a yankin. Majalisar ta kuma nuna matukar damuwa kan yadda rikice-rikice dake maimaituwa tsakanin manoma da makiyaya a sassan daban-daban na kasar ke ci gaba da yin barazana da tsaron kasa, samar da amfanin gona da ci gaban tattalin arziki. Majalisar ta lura da cewa kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi masa gyara ya dorawa gwamnatin alhakin kare rayuka da dukiyoyi 'yan ƙasa tare da inganta walwaransu. A wani bangare kuma, majalisar dokokin jihar Bauchi ta tantance da tabbatar da nadin Alhaji Bashir Adamu Rishi daga karamar hukumar Toro a matsayin kwamishina. An gudanar da tantancewan ne a wani zamana musamman da kakakin majalisar Dr. Abubakar Wa Suleiman ya jagoranta. A yayin zaman an yi karatu na farko da na biyu ga wasu kundin dokoki guda 4 wanda suka hada da kudurin dokar kafa cibiyar haƙar ma'adanai ta jihar Bauchi da kuma kundin dokar gyaran dokar hukumar wasanni ta jihar Bauchi. Sauran kudurin dokokin sun hada da gyaran dokar hukumar kula da muhalli ta jihar Bauchi wato Basefa ta shekarar 2026 da kuma gyaran dokar hukumar kula da asibitoci masu zaman kansu ta jihar Bauchi wato Bahira ta shekarar 2026. Da yake zantawa da manema labarai bayan tantancewarsa, Alhaji Bashir Adamu Rishi ya yi alkawarin marabaya tare da ci gaba da aiwatar da shirye-shirye don manufofin gwamnatin da ke kan mulki domin tabbatar da ci gaba da bunkasa tattalin arziki da ci gaban jihar baki daya. Ya kuma tabbatar da cewa zai bai wa matasa da mata muhimmanci ta hanyar samar da sabon musu da damar aiki da kuma shirye-shirye bunkasa tattalin arziki. Alhaji Bashir Adamu ya kara da cewa kokarin da zai kasance domin tallafawa ci gaban masana'antu a matsayin wani bangare na manufofin gwamnati na bunkasa ci gaba.
1: Da wannan labari ne ma za mu je ga labarinmu na gaba, inda aka hori ma'aikatan fannin shari'a da su kasance masu karfafa doka da bin dokoki a cikin ayyukansu. Kiran wanda mai shari'a Hamid Kunaza ya yi a yayin taron bitar faɗakarwa wanda hukumar kula da fannin shari'a ta shirya ga Awwal Yakubu Wanka da ci gaban wannan rahoton.
3: Mai shari'a Hamid Kunaza ya ce ma'aikatan shari'a su aka ɗora wa tabbatar da adalci, don haka sai ya kira a gare su da su yi abin da ake nema a gare su, kuma su nisanci aikata abin da ya saba wa ƙa'idojin aikinsu da ka iya gurgunta aikin shari'a. Da yake gabatar da maƙala a wurin taron bitar, tsohon sakataren hukumar kula da ayyukan shari'a ta jiha Barista Lawal Ibrahim, wadda ya yi dogon jawabi kan yadda ma'aikatan fannin shari'a ya kamata su rika tafiyar da lamuransu, ya kuma yi kira ga mahalatta taron bitar da su rungumi aƙidar rashin nuna son zuciya ko rashin adalci, da kuma kiyaye sirri a yayin da suke gudanar da aikinsu da ya shafi dukkanin wani batu na kotu. Kuma sai ya yi kira ga mahalatta taron, musamman ma'aikata shari'a, da su nisanci aikata dukkan wani abin da ka iya zubar da kimar fannin shari'a. Lewin ya yaba wa hukumar kula da ayyukan shari'a bisa shirya taron laccan na karawa

0: na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka shirya taron ware da kai da tallafawa ‘yan mata da kayan tsaftace jikinsu a yayin al’adar. Taron da ya gudana a garin Liman Katagun da ke ƙaramar hukumar Bauchi ya haɗa ƙwararru kan kiwon lafiya da samar da ruwan sha da tsaftar muhalli. Cikin jawabinta, shugabar ƙungiyar mata ‘yan jarida reshen jihar Bauchi Hajiya Rashida Yusuf ta bayyana dalilin da ya sanya suka damu da ɓangaren tsaftar yara mata a yayin al'adar.
1: Mun zo mu kakkafa wannan rana domin mu wayar ma da yara kai da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Bauchi da kuma ƙungiyar tallafa ma yara na Rinnu, wato UNICEF, domin ganin cewa mun inganta rayuwar yara mata, musamman masu tasowa, kuma musamman wanda ba su da ƙarfi ko gajiyayyu, wanda suna buƙatar wannan wayar da kai. A wayar musu da kai domin yadda za su tsaftace kansu lokacin da suke jinin al'ada, kuma a koya musu yadda za su yi wannan shi auduga da ake domin tare jinin al'ada, kuma domin ya tare musu fitayi su ci gaba da yanayin rayuwa da suke ingantarwa a cikin jama'a, kuma ya rage zafin raɗaɗin talauci ma iyaye, don ganin cewa wannan abu da za a koya musu za su iya amfani da shi, su da kansu za su iya ɗinka shi, da kansu za su iya yin amfani da shi, da kansu za su iya wanke shi, da kansu za su iya shanya shi. Kuma mun zo da ƙwararru a wannan ɓangare wanda za su yi wannan abin, domin mu ga cewa mun baro cikin garin Bauchi, mun zo nan domin su ma su san cewa ana tare da su, ana yi da su. Tsaftar lafiya musamman lokacin al'ada tana da muhimmanci sosai a gurin yara ‘ya’ya mata, musamman masu tasowa. So shi ne muka ga ya dace mu zo nan, su ma yadda ake a cikin gari, su ma a kawo musu shi nan, a koya musu yadda za su kiyaye su tsaftace kayunansu yayin da suke wannan jini na al'ada. Ba abun kunya ba ne, amma kuma yawanci za ka ga idan yara ƙananu haka sun taso suna jinin al'ada, zaka ga idan suka ga jinin a jikinsu sukan ji kunya, to duk za a koya musu yadda za su tsaftace kansu, su a wayar musu da kai yadda za su yi wannan abu, su wanke shi idan sun ɗinka shi da kansu. Abubuwa ne wanda ba masu wahalan samu ba, to amma yadda za a yi shi ne ba su sani ba. To shi ne muka zo domin mu wayar musu da kai. Za su iya zuwa su nemi tsumma yanki irin na wurin tela, su nemi zare da allura, suna daga gida za su ɗinka, su nemi ɗan leda da za su haɗa, akwai wanda suke ta ƙwarai, akwai kuma wanda za ta muku bayani yadda ma za ku kiyaye kanku a lokacin da kuke yayin wannan jini.
0: Hajiya Rashida Yusuf, shugabar ƙungiyar mata ‘yan jarida reshen jihar Bauchi, ke bayyana makasudin zaɓar garin Liman Katagun don tallafawa ‘yan mata tsarin tsaftar jikinsu lokacin al'ada. Hajiya Jummai Haruna ita ce jami'ar kiwon lafiya da ta koyar da yara mata hanyoyi da muhimmancin tsaftar jikinsu a lokacin al'ada.
2: Al'adar nan, kamar yadda sunan ya fito, al'ada wato abu ne wanda aka saba, wanda yake yana tare da mutum a rayuwarsa. Wa'yansu sukan fara al'ada daga shekara 9, wata kuma sai ta kai 10, wata 10, wani 13 ko 12, yawanci daga 14 ana sa ran cewa kin fara al'ada. To al'adan nan abin da yake akwai shine ki san cewa ke ƴa mace, idan kika fara al'ada abu ne wanda yake kamata ki ji dadi a ranki, ki ji dadi in the sense that kin cika ƴa mace, kuma kenan ya nuna cewa kin ci gaba a rayuwa. Ci gaban nan manufa cewa kin yi al'adan nan, ana sa ran cewa ke ma wata rana zaki haifa. Kuma shi al'ada abu ne wanda idan ya zo wa ƴa mace, wani lokaci za ta ji shi da tashin hankali. Duk inda kika kai da wayewan kanki ko shekarunki ko saninki lokacin da kika fara al'ada, zaki dan girgiza, saboda abu ne wanda zaki ganshi yazo wanda baki san shi ba. Kina nan kina walawanki, kina walwalanki, baya sallama, sallamansa guda ɗaya ne. Wani lokaci in ke mai jin dan ciwon kafa ne, ko ciwon mara, ko baya, ko ciwon kai, to amma ina tabbatar miki a lokacin wannan ba za ki ji shi ba, ba za ki ɗauke shi cewa saboda na ji ciwon kai, ko na ji ciwon mara, ko na ji ciwon kafa, zan yi al'ada ba ne. Sai kin gan shi ya zo baya sallama, sallamansa kenan za ki gani a jikinki, ko a kamfanki, ko a zaninki, ko kuma in kin zo fitsari, watakila ɗan biyu.

0: kadan ki gani. To shawaran da zan bayar anan shine da Allah kar ki shiru ki ga wa mamanki ko ki ga wa wata makusanciyanki. Kun gane? Kar ki ji kunya, kar ki ji tsoro. Sannan ya kamata kuma ke din nan da kika ga jinin al'ada ki kula da kanki yadda ya kamata. Abin tare wannan kaman yanda muka sani akwai audugan kanti ko na mata, sannan akwai kyalle ko tsummoki da ake amfani da shi. Amma ci gaba na nan iri-iri, ci gaba yana nan. Da can kunzugu ake yi, kunzugu mata suke kunzugun nan. Ki dauko kowane irin tsumma a tare gaba da kamfai, wato pants a sa. Wasu sukan yar, wasu kuma sukan wanke su saki ajewa saboda na gaba. Duk za mu yi magana akai. Sannan akwai auduga na kanti. Audugan nan daban-daban ne. Akwai karami, akwai mai tudu, akwai babba. Ya da gani ganta ga shekarunki da kuma yanda yanzu kun gani. Ai an ce muku akwai wanda za ta nuna muku yanda ake yin pad ko yanda ake dinkawa. Amma da kun taba sanin ana yin haka? Ba ku taba sani ba. Kawai dai sai dai audugan nan da ake siyowa na kanti. To wannan kudi ne zaki amfani da shi. Ki siyo ki zo kina amfani da shi kamar yanda ake amfani da pampers na yara. To in baki da kudin fa ai dai kina sa tufafi ko muna daura zannuwa da sauransu. To za a koya muku yanda zaki amfani da shi. Ki dinka pad din nan wanda zaki amfani da shi yau da kullun. Ki wanke, ki shanya, ki goge. Za ku dai ji bayani yanda yake. Kula da kankin nan shine zaki tare jinin nan kar ya bata miki jiki. Ko ba haka ba, wato jini ne wanda yana da karni, wani lokaci kuma zaki ji yana da wari. Ba kaman sauran jini wanda in kin yanki a jikinki wanda ya fito ta vein dinki, wato jijiyan jini, shi in bakin matsa ba zaki ji yanda yake ba. Amma kin gana al'ada shi wannan yana nan daban ne. Saboda haka yana da kyau ki san yadda zaki kula da kanki a lokacin da jinin al'adan nan yake zuwa miki. Kuna ji? Lokacin da kike jinin al'ada ki kula da kanki da kuma abin da kike amfani da shi. Idan auduga ne na mata wanda ake siyowa a kanti, kika saki a jikinki, ki yi kokari kar ya wuce awa biyu, awa uku, awa hudu a jikinki. Inda so samu ne awa biyu kin canja wani, kin sa kin yadda wancan. Shi ma yarwan akwai yanda ake amfani da shi. Yarwan nan ba akwai ledoji ba yanzu, yawanci akwai leda bakake ko farin ne ma kike da shi. Abin da kike da shi sai muke amfani da shi lokacin da kika amfani da pad. In zakiyar ki saka shi a cikin bakin leda ki kulle. Kada ki kai jujikiyar, ki sa a sharan da ake tarawa a gida ki saka. In kuma kuna da sarga wanda yake na tsugunu na gargajiya, hankalinki a kwance. In kin zaga kika cire pad ki jefa a ciki. Gidajen da muke da shi na amfani da ruwa, wato water system, baya supporting din ki cire auduga ki jefa a inda a masai din da kika tsuguna ki jefa, ba a yin haka da shi. Shi yana da kwanoni da yawa, kwana-kwana. Shi kawai ya yadda da ruwa ne da sauran bayan gida da aka yi da sauran datti wanda za a yi flushing dinsa. Kar ki jefa auduga ko tsumma. Kina ji? Kar ki dan wai ba a ganki ba a gida, za ki jawo matsala. Don wannan hanyoyin da aka yi aka kawo shi bayan gida, gaskiya sai an warware in guri ya yi guri, sai an warware shi tas tukunna a gane. Kuna ji na? Kuna sauraro? Kuna fahimta? Idan na faɗi wani abu wanda ba ku gane ba, a tsayar da ni a mun tambaya a lokacin. A sharan ma idan da hali kar ki bari yanda zai zo ya banka. Ki kulle a leda ki ajiye, wannan kenan. Ba kin je bayan gida ba, kin yadda shi, ai za ki gyara jikinki ko ki kintsa sannan ki sake sa wani. In kika zo wanke gabanki, ki wanke daga wajen fitsari. Kuma inda hali ruwan dumi ya kamata ki dinga amfani da shi. Kar ki dauko sabulu ki ce za ki wanke jikinki. A'a, ba a tsarki da sabulu. Kun ji ko? Wankewa kawai za ki yi da kyau gabanki. zaki fara wanke wurin fitsari ne in kika gamsu da wankuwan sa sai ki wanke kasan wajen bayan gida ko kar ki dauko shi daga ta baya kiyo gaba da shi ba a yin haka a rayuwar iya mace kun gane to wa za ta bin tambaya anan akwai tambaya me yasa nace sai dai a fara da ta gaba a yi kasa kar a dauko daga ta baya a hauro wata jamin magana a ganinta me to yawa ga yamu sabila da dattin zai dawo gaba ko to ai wankewa kike yi da ruwa a hannunki me matsala yawa illan fitsari daban a jikin mutum illan bayan gida daban kun gane illolin su daban kuma microorganisms ko kuma in ce muku kwayoyin cuta waɗanda suke iya zama a wuraren biyu sun bambanta kun gane saboda haka shawaran kenan a koyaushe ba ma sai lokacin da kike al'ada ba in dai har kika je masai kika tsuguna kika yi amfani da shi ko fitsari ko kashi kika yi amfani da shi shawaran kenan ki fara daga gabanki wajen fitsari wanke shi yanda ya kamata tas na gamsuwa wankewa kin ji ko wankewa na gamsuwa sannan sai ki kasa da hannunki shi kuma ki wanke kin gama sai ki wanke hannunki hannunkin nan ba lalle ne in kin wanke shi haka zalla da ruwa yayi ba in akwai sabulinki a gefe ko toka a bayan gida ana ajiye toka wani lokaci a bayan gida ko sabulin wanka zaki iya wanke hannunki ki fito ke kanki kin gamsu da abin da kika yi bi arifi kuka nan kenan akwai yanayin da idan ya mace kana haila wani dalili zai sa ba ta gida ta tafi wani wurin nan kuma wata kila za ta yi abin da yafi awa biyu in dai har ta fi awa biyu to shawaran shine abin da kike amfani da shi din dan sa a jaka a leda ki dan sa a jaka a leda saboda in kin je can zaki canja kun gane zaki canja idan kuma ba na canjawa a yar bane kike amfani da shi wata kila irin na kyalle ne ko kuma irin na dinka wannan in kin shiga bayan gida ki tafi da ruwanki isheke dinki wanki kuna ganewa sannan ke kanki ki kasance mai tsafta ba kawai gabanki ya kamata ki wanke ba a'a wanka safe da yamma kaman yanda aka saba wanka safe da yamma yana da kyau kun gane zai saki ke ma ki ji dadin jikinki sannan kuma idan ma akwai wani wanda ya san cewa wance tana bin al'adanta a wannan lokacin ba zai kyamace ki ba kuna ji wannan kenan idan Allah ya sa ke matar aure ce kina tare da mijinki zan baki shawara anan bayan gidan ku daya ne da shi watakila kuma haka makwanci karki yadda ya gani kuna ji karki yadda ki bar jikinki har ya diga a wani gu ya gani bayan gida ma idan kin shiga idan kina da ruwan ki ready made ya taru wurin da zaki flushing to you are safe wato kenan baki da matsala idan ba haka bane kafin ki shigo bayan gidan nan ki tabbata da ajiyayyen ruwa a bokiti in kika yi abin da zaki yi ki yi flushing sai dai ya bar shi da farin ruwan nan shi fa bai gani ba kun gane to ba mai gida kawai ba sauran jama'a ma kar ki bari in sun zo bayan gidanki su fahimci kina haila kun gane in a ƙasa ne ake yin fitsari a ƙasa ba wai ana da bayan gida na tsugunawa ko na zama ba shi ma ki san yanda zaki da shi kina yin amfani da shi ki sa ruwa ya tafi shi yasa koyaushe a gida tare da ruwa yana da amfani a tanadar ruwa a yi amfani da shi mun zo wannan mataki na kin canja auduga bayan kin yi amfani da wani kin yar da shi akwai tambaya babu tambaya wanke hannun ne ai nake cewa in ta gama komai akwai bayan gida akwai sabulin wanka ko toka za ta iya wanke hannunta da shi akwai tambaya to ni in yi tambayan In yi tambayan ko? To. To shikenan yanzu misali kin shiga bayan gidan. Kin yi amfani da bayan gida kin gama komai. Kuma baki da na canjawa. Auduga misali wani dalili yasa baki da abin canjawa ya zaki. Zai iya faruwa ko ba zai iya faruwa da kai ba? Zai iya faruwa. Ya zaki? Na? Sai ki samu tsumman ki. Aina zaki samu tsumman. Ajiyayye? Sai ki kunzugu? To, kunzugun nan shawaran anan shine a san irin tsumman da za a yi amfani da shi. Kar ki dauko mai datti.
1: Hajiya Jummai Haruna, Jami'ar Kiwon Lafiya. Ke koyar da 'yan matan garin Liman Katagun tsarin tsaftace jiki a lokacin al'ada.

0: nan gurin da yayi kura ga shirgi ga kayan yara ga bar dai an tattara abin da na tattara kullun ina ga mai gida wannan sana'a ba sana'a bane yau ga
1: assalamu alaikum wa
0: alaikum assalam
1: la didi
0: ka dawo na am
1: na dawo fa
0: ya kaga gida
1: kai
0: ai ya ka gani ikon Allah ikon Allah daman ai an ga ya muku wai wayo baya daura kaya ko sai dai dabara to gashi nan kullun maka maganar sana'ar gawayin nan sana'ar gawayin nan yanzu gashi ko kudin kusa maraka sai amanna mana ɗakin ba
1: gaskiya ne
0: gashi nan ba dan wannan bayin Allah ɗan anguwa da muke zaman lafiya
1: da su
0: ba suka zo suka tattaro mana kwanuka da namu da ba namu ba ɗan kadan suka gyara mana nan muka sa yaran da kayan da zamu kwana a ciki da mun shiga ako
1: wallahi
0: sai sheka ishara
1: ladidi
0: na'am
1: ai nagode wa Allah kuma ina mai baki hakuri kin san me wa'innan makwabtan namu ni inda sun bi halin ba ka faki nema wallahi ba mai dauka
0: fanni ko kallaka ba da ai ba gaskiya
1: saboda ni kainan kawai ni tun da zo da kanya ma ina tafiya kin gane wallahi inda da hali ya kyautun hukunta kaina umman mari kaina wallahi
0: baka mara ba kuma
1: ai abun kare ya biyu
0: gaskiya
1: yawa
0: amma kaina dama
1: ai rashin kyautawa ma ba dadi to amma tunani na ta ina zamu fara ma tukun ba abinci
0: babu duk ba lalace
1: kuma gida gashi nan yayi
0: daidai
1: dan wannan gauyin ba zai ma kai kudin sayan kusa ba
0: bare a ce kata ko bare a ce kwano ko
1: to amma kin gane na taba yin wani tsama ko Alhaji Sani yana da labari ko bai da shi
0: mutumin arziki duk a garin Cimmawa
1: darin Lailatul Qadri ake kiran sa shi dole mu canja masa
0: suna janna tun daga duniya Allah ya bashi
1: kware kuwa
0: gaskiyar magana
1: gaskiya dan je gidansa kawai
0: yanzu
1: ba ko kuma a ke da kika fini dama ai da ka warki kan ba an ce tare kuke ba
0: ya kware da gaskiya
1: to ki je ki same ta
0: to wai
1: yanzu in kika yago da ka ta kasa ni ma sai in yago da ka ta sama he mu zo mu hada sai a
0: gyara amma za ka gyara halinka
1: wallahi zan gyara
0: gaskiya
1: wallahi zan gyara
0: kaga wannan hamada da miki muka sassare menene shuke-shuken wallahi shi ya kawo nan iskar
1: Allah
0: da wanda ya ji da wanda bai gani ba duk ta shafa
1: wai ne har ma ran nan nake ga yawa malam himma to a kasar waje da muke gani ana wannan iskar gauyi suke yi a sai ba haka bari
0: suna su da shan ai Allah haka yi ta da kudu
1: haka
0: zaka ga da shan su suna sarewa yana tashi suna kula da shi amma mu nan arewa ina muka sara daya ba muka sara goma ba za mu dasa daya ba
1: ai ne kan gida na ba ko duk kusurowin nan guda hudu da
0: ke da ke zai ne ka sa mana mangwaro a cikin gidan nan dan mu na ku
1: wallahi hada goyi ba ma da sa
0: to kaga
1: wallahi hada goyi ba
0: kuma wannan sana'a na gawayi dan Allah ka daina shi
1: ai ba ma hekin hada inda Allah
0: ba ina da kake dan gyara gyaran mashinan nan ne ka koma gurin
1: kawai ba wai
0: kai kashin zana ne a gurin masun kore ka a garejin
1: wallahi wata injin wani ne ya bata hannu na gaba daya to abin shi ma dai zan bi shi da a gyaro ta
0: kai noyi mu gafara ka koma ga Allah
1: gaskiya
0: yawa ka bi mutanen arziki
1: dama ga Allah nake ke dai ke cin kara komawa
0: ina kuma baka ga Allah kan tunda kake sassarewa
1: yawa zan koma ga Allah dama da shi nake tare amma zan kara komawa gare shi
0: yanzu gashi sunan ka baka fakin yanzu mu ma gida ba fakin
1: ya an faka mu ba
0: eh an ba Allah kenan shi ba a masa dabara ka gane gaskiya mu ji tsoron Allah mu kama turbar Allah gwamnati ta ina iya kokarin ta amma mu talakawa mun kwantsare mun ce ta haka zamu ci abinci
1: Allahu akbar Allahu akbar ai wallahi da na san kin iya wa'azi haka ai shi ba kya zaga dai mu samu abinci
0: shikenan
1: kai akwai sana'a
0: Allah
1: alquran wallahi dogo himar da sama miki wallahi akwai sana'a
0: gaskiya gaskiya
1: wallahi da gobe
0: ai gaskiya daya ne yanzu dai kaga ka sauko
1: ai duk mutumin da ya aure yar da tijo
0: wallahi haka ne
1: wallahi kin ga yanzu ai na ni su wallahi duk maganar da da kike ga
2: sunanan daki daki ne suna da kulinta
0: amma ya dawo maka
1: ai muka do da garus mu he kace mun ce wallahi ai maganar mata watsarwa ake
0: eh amma yanzu kan kun dawo
1: aha
0: kaga daman kuna
2: a bangaren
0: ce ba da san shawarar mata
1: gogan daki wai da barki kawai yana yaya ya nace a karka zare
0: garus
1: arkura
0: sai ya kamo shi ai gashi da tsayi da kima
1: kuma an bata wa kai
0: na rashin mutuncin
1: kuɗi malam himma kuma yau

0: shi
1: to ya za a yi
0: wallahi rayuwar sa a dajin ma yafi
1: ka dai yi hakuri
0: ko ko mu
1: sa abokin damo guza haka ne yazo daya
0: to haka ne amma dai da ta ko da zama flatter ne ya sa dan ban zan kiwo to ba komi
1: sai na dawo yanzu barin jeki a Pakistanin to

0: ya kankama yanzu bi
1: shi shirye suke yi mai kawo tare da mu al'ummoyi
0: bayan watanni hudu din nan kuma mutane sun ba da hadi rogo din nan waye ne sunan sa yana nan kaman
2: Garus
0: yawa
2: ah to ai
0: su din ma daga baya sun ba da hadin kai
2: eh naji abin da ya faru da su kuma na aika su zo insha Allah
3: salamu alaikum
0: zo kuma ai da ka bar su kawai ran kai dade
2: wallahi
0: ka bar su
4: kai ba muriya da yawa ba
0: sai dalili su ai su suka ki ba da hadin kai
3: salamu alaikum
2: ba za ka biye ta dan adam ba ɗan uwan mu ne fa ƴancin mawa kajima na ina ta jin ma sallama ma ina jin
3: soke salamu alaikum
2: wa alaikum assalam ku ko falo yana bude ku shigo mana ku shigo ba matsala ku shigo wa alaikum assalam sannan ku
3: ka je fi shedan bai rama ba
2: baka fake
3: tsananin imanin kalaji
2: a'a ba
3: kuma wallahi da ka je fi shi wallahi kunya yaji wallahi shi shedan
4: sai juya yayi yamma
3: alaji Allah ya gida alaji
2: wa alaikum assalam
3: ya kokari
2: lafiya alhamdulillah
3: to madalla
4: alaji
2: ban garis
4: lafiya na gaja
2: gida alaji
4: lafiya
2: ya ayyuka
4: ya iyalai
2: sai abin da ya faru da mu
3: alhamdulillah malam hima
0: sannan ku da
3: ya gajiya
2: Allah ubangiji ya gajiya
3: malam hima kai hakuri ba wai da ka gaishe
2: mu ba gaisa mana da
3: su yawa mu gaisa mu yi hannu da hannu malam hima
0: to ai dan ka shigo wannan su ne sun shigo wannan irin na yan kwaram
2: a'a
0: na ji ya shigo da kirari
2: a'a ai hakuri malam hima ni na aika su zo fa kamar yadda nake faɗa maka
0: shikenan tun da kai ka aika
2: hakuri
0: ba abin da zai isa yi
2: ba matsala Alhaji Garus
4: kankare
2: dai Allah ubangiji ya tsare na gaba ko
3: amin
2: eh baka fakin
3: nan alhajin Allah
2: Allah ya kiyaye na gaba
3: amin ya Allah amin
2: duk Allah kun ga garincin mawa wannan ya zama mana izina
3: gaskiya ne
2: sana'ar kowa abincin da yake ci ta hanyar sana'ar sa ne
3: zaki
2: kuma abin tausayi ne kuma lokaci guda a zo a ce ka bar sana'ar da ka dade kana cikin ta wani babban kalubale ne malam hima abin da ya kamata mu fahimta kenan
0: gaskiya ne abin tausayi ne ga wanda ya tausaya wa kansa
2: eh haka ne batun nan dokoki ne na cimmawa ba iya jahar cimmawa ba kasar cimmawa batun sare bishoyin nan kullun kasa baki dai ana fara da shi hakimin garin cimmawa kun ga yadda ya tara mu don Allah ba ma sai na dada roƙon ku ba wannan waƙiya da ta faru akan kuma izina ne yau da an dasa bishoyin nan ba a sare su ba ko kuma an sare an dasa kaga da mun tsira daga wannan barnar iska
3: da muke da ba mu fake lewa sulai
2: to ai hakuri
4: muka yi mata ganin
2: yanzu ba tare da bata lokaci ba sana'ar ka ta gawayi
3: haka
2: muna so ka batta
3: ai na ma batta Alhaji
2: kuma insha Allah za mu dora ka a wata sana'a
3: ubangijin Allah ya kara arziki
2: idan ina ga a ciki sai ka zabi biyu akwai safarar dabbobi zuwa kasuwanni
3: haka
2: akwai kuma a'a akwai wani shago da muka bude na auna aune ko mallaka ma daya a kuma kara maka jari wannan naka ne halak malak ko kuma a baka jarin dabbobi wanne ka zaba
3: Alhaji duk wanda ka ba
2: wanda ka zaba shi zamu baka
3: eh ko sai Allah
2: wanne ka zaba
3: to Alhaji a dan daura man na dabbobin dan kara ganin gari ka san ni mutun ne mai so in zaga in shiga jama'a ai da ni in dinga kawo mana rahoto
2: da sharadi
3: to
2: zamu baka dabbobi guda 100
3: na'am
2: shana kai kenan
3: eh
2: kuma insha Allah zamu baka tumakai kyauta guda 20 a matsayin jarinka
3: Allahu akbar
2: ka gina kanka
3: Alhaji
2: sannan bishoyi da kuka fare ka dauka mu alƙawari zaka je da kanka ka saya kamar yadda su
3: ai Alhaji an gama bayan wanda na maka alƙawari akwai ina garin nan Garus na gaba da inda muka yi aiki wallahi Alhaji na maka alƙawari su ma zan kai musu bishoyin a dasa musu kuma ina tsaye sai sun dasa wallahi
2: ina Garus
4: alhajin Allah
2: akwai sharadi kai ma akwai shago na provision
4: to
2: akwai kuma shago da muke sayar da zallan shinkafa ne wanda ka zaba mu baka ɗaya daga ciki shi ma mallaka ma da mai halak a sakamakon sana'ar ka da muka ce ka daka tattaka
4: ka ai ka san tafiyan wai maganan wannan baya wuce na wannan kamar yanda shi ma yayi bayani ni na auna auna ka san akwai zuwa kasuwan kauye a shiro ni ma zan dinga bude
2: to mun baka na auna auna
4: yawa
2: insha Allah
4: Alhaji Allah ya shaka da
2: kai ma sharadin da ya hau kansa shine akan ka
3: da ku aka bar Alhaji iko
2: ba ku ka za ka yi bai mana alƙawari na sharadin da sa bishoyi
4: Allah ya baka aljanna Allah ya baka aljanna
2: ina Alhaji Garus
4: gani
2: alƙawarin dasa bishoyi da kuka sare saboda katako
4: wallahi Alhaji Allah ya da wallahi wanda ban sare ba ma zan dade dasa mata ya kusa da ita
2: to masha Allah
4: kuma inda na sare ba ma uku bane biyar dan dasa
2: to masha Allah
1: da kiya da kuni
4: duk wani kauye da yake kewayen nan Allah da nima sai na dauki gudunmawa.
2: Na wakilin bishiya malami.
0: Ni ne wakilin bishiya.
3: Ai, mun
2: yi dadi.
0: Rai yayi dadi amma daga yau a daina zage-zage.
2: A duk wannan ya huce da
0: Allah. Yawa, a daina zage-zage.
3: Malami mu tare fa muka tashi.
0: Yawa, ni na san dama tuntuni muna tare. Mu aminai ne amma da aka samu wani akasi sai suka zama ba wanda suke cin mutuncin su a garin nan sai ni.
3: Ai, ni da kai ka malami himma mu sassaci mongoro ma.
0: To ka gani?
3: To na kan mu asiri ba a zo a hada mu. Ko da ɗaya ne daga cikin mu yayi tsaya da ki ɗaya ma ɗaya bai fada ba.
2: To ya wuce.
3: Kai dai wallahi kirin shedan ne.
2: Kai ya wuce
0: shikenan ba komai. Ba komai. Allah wuce mana gaba. Na yafe muku. Na yafe muku.
3: Gode.
0: Ba komai ba komai.
4: Malai na faɗi sunan nan na yarin ta.
0: A ka faɗa ba faɗa la ai muna ga gaba.
2: Malai na. Akwai shaguna biyu na wannan alƙawarin aiki da ka gudanar a garin Cimma.
0: Na'am.
2: Mallakin ka ne. Yo a kana nan ba mu ma bude su ba.
0: Ina bin talo tana kusa. Amma a gama maganar nan.
3: Eh za mu gaba
0: ne. Ina bin talo tana kusa kamar
3: da maganar.
2: Eh karka da mu insha Allah malai ma.
0: Allahu akbar.
2: Ta mun gode.
4: Amin.
2: Bari to insha Allah za ku iya koma.
3: To Alhaji mun gode.
2: In Allah ya yarda.
3: Allah ya ƙara arziki.
2: Zan turo Ibrahim insha Allah dana. Zai kawo muku kai kan sakon ka da mun yana nan an tanade su
3: insha Allah
2: da kuma a bako akwai mota za a mallaka ma ta ɗiban shan
3: da haka ne
2: insha Allah za a zo muku da
0: su ayatar
3: mu Alhaji mu gaba ɗaya ma ya kyautu a ce ma in mutum ya ganka ba kawai je ya koshi kawai ci gaba da shan ruwa dan
4: ka gama komai Alhaji
3: sai ba duk
4: wallahi ka gama komai
0: to
3: malami ba
0: na abi na wani
3: zo gidanka
0: sai ka zo
3: da tun na wuce ka gane na ga dan ka saman zogala amma na san dambun ta zai
0: ka sai ita zogale ta fika da
3: eh kwai re kwa
0: zogale ta fika da
3: Allah ka ga yawo iyalin ka ko da ban isa ba ma
0: eh dan ga bintalo
3: sai ba man kawai
0: dan ta bintalo sai ba man
3: amma Allah kamar na da gudda ko
0: to shikenan
4: sai gandun mataimaki
0: na
4: ana sa ran ka kana
0: eh
4: wallahi ni
0: ma to ba komai garu ba komai komai ya wuce ba komai Alhaji to Allah saka
2: ba komai
0: nagode su
2: ba komai
0: kuma gaskiya wannan abun ya taimaka mana
2: ba komai wallahi
0: kuma zai taimaka mana
2: insha Allah
0: kuma za mu bari ba wa ƴaƴan mu ba ma wa jikokin
2: da gaskiya ne
0: saboda ita bishiya
2: sarakatar jariya ne
0: yawa
2: ba matsala
0: mallaka Allah saka da
2: eh insha Allah
0: yawa ita bintalo kuma zan je mata albishir da alƙawarin da aka
2: a kiyakin shago ma gasu
0: okay to
2: sunan na aka gasu
0: iko Allah
2: ka tafi da kai
0: na bintalo tana
2: nan insha Allah
0: ni ina so idan da ai amu bintalo tana kusa
2: kar malai mana bintalo
0: no bintalo nan na ai ina ji da ita
2: to ba matsala insha Allah zaka iya wucewa
0: to madalla
2: yawa to ba komai ba komai

Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da shirin muna na a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya, littafi na 1 wallafawar Hadiza Adamu Shitu. Bayiru mai fata zai ba mu littafin. Jiya mun tsaya ne a inda Karime ta dinga juya bargo. Tana mamakin wai yanda za ta yi ta kwanta akan wannan abu mai laushi. Ke shimfida mana. Hajiya Yabi ta daka mata tsawa. Karime ta kidime ta dinga juye-juye a zaune. Tana gudun kada ta kwanta a ce ta yi laifi. Sumayya ta kwashe da dariya ta ce mama wannan fa muguwar Bagidajiya ce. Ko ɗan aiki da ake kawo mana gidan nan daga ƙauye. Babu wanda ya taba yin irin wannan gidadan ce. Ranan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Hajiya Yabi ta ce sai an yi magana ta dinga wani rarraba ido kamar tsohuwar mayya. Ni dai ki kula da ita kada ta yi wa mutane barna. Ni na rasa daga wani ƙauye Alhaji ya kwaso wannan gayyar tsiyar. Kalaman Hajiya Yabi su ne suka mata rakiya zuwa kwanciyarta akan bargon. Kwalla ta dinga bin gefen idanta har bacci ya dauke ta. Sumayya na kan kwamfuta tana kallon katun. Alhaji Kabiru ya sallama ya shigo daki. Ya zauna a gefen Sumayya ya ce a Sumayya ana kallo ko? Ya kika bar yar uwar taki a nan? Sumayya ta dubi Karime wadda baccinta ya yi nisa. Yace abba gadan nan ba zai dauke mu ba shi yasa na mata shimfida. Alhaji Kabiru yayi murmushi yace Sumayya ba haka ake girmama bako ba. Ai sai ki bata gado ke kuma sai ki kwanta a kasa. Haka ake yi ma bako. Sumayya ta yi dariya tace to abba ani bana iya kwanciyar kasa ne duk sanda na kwanta a kasa sai jike na yi ta ciwo. Abba yace to shikenan zan kara muku gado har da wardrobe sai ko me kuke bukata. Sumayya ta danyi shiru tana tunani. Can kuma tace abba wannan wardrobe din ma ya ishe mu sai dai a karo mana saiti na akwatuna sai mu zuba abin da bai isa ba a ciki. Yace that's good. Idan kuma kin tuno wani abin zuwa safiya sai ki gaya mu. Ki kuma raba kayan ki biyu ki bata tambarin ma rabi. Wani satin zamu shiga kasuwa sai na siyo muku wasu sababbi. Ki dinga kulawa da ita ki nuna mata abubuwa da bata gane ba. Kin ji ko Sumayya? Sumayya ta ce to abba bayan fitarsa ta dubi Karime ta harare ta ta ji hatsaki kwance ta shi. Karime ta samu watanni biyu har da doriya. A yanzu kan ta samu sassaucin rashin sutura da abinci. Wannan ya zama tarihi domin Alhaji ya siyo musu kaya masu tsadar gaske. Bayan waɗannan Sumayya ta tsintar mata a cikin nata matsala ɗaya ke damun Karime mu'amalarta da mutanen gidan. Idan ka dauki Alhaji Kabir babu mai mata kallon arziki bare wata maganar kirki hatta Sumayya da suke kwana tare su tashi tare kuma wadda za su iya zama wa kai daya ko ma ta dan girme mata babu wata mu'amalar kirki a tsakanin su kyara da hantara da zagin cin mutunci. Sannan ta mayar da ita kamar baiwarta ko kayanta ta cire nan za ta bari sai dai Karime ta dauke mata. Haka Sumayya duk abinda take so Karime ke aika duk da masu aikin gidan. Hajiya ta saka idanta sosai akan Karime wadda ko kwakkwara motsi ta yi idan bata ga dama ba sai ta dinga zaginta. Ya zamanto ko da falo Karime bata da ikon zama Hajiya Yabi za ta kore ta waje. Haka cikin ɗakin su idan ba kwanciyar bacci ba ko Sumayya ta yi kiranta bata da ikon shiga da ƴan gidan ke mata shine babban abin da yafi daga mata hankali duk da ba mazauna gida bane in suka fita tun safe sai dare. Amma yamma na yi hantan cikinta za ta dinga kadawa musamman yayi Khalil wanda ya shigo gidan suna hada ido zai kai mata duka yana cewa wai tana zuba masa ido kamar mayya za ta lashe shi da ta ganshi za ta sunkuyar da kanta. Amma sai ya kakali abinda zai ce mata ta masa yayi Junaid nema za a iya cewa bata taba jin ranan da ya mata magana ba ma kuma ta lura da hakan dabi'ar sa ce san bai fiye bayanai ba kuma baya son yawan magana sai dai shi ma kallo da yake mata irin na ƴan uwansa ne. Abdulrahman shi ma harkar gabansa ce kawai ta dame shi da shagwaba shi ma baya shiga harkarta. Wani yammaci ne Karime na kitchen tare da Kande mai aiki tana yanka alayyahu. Hajiya Yabi ta kwala mata kira da sauri ta ajiye wukar hannunta ta shiga falo ta durkusa a gabanta tace gani mama tace dauki kayan abincin Khalil na can ki kai masa daki. Tunda ta ji an ambaci Khalil hantan cikinta ta kada amma ba yanda za ta yi dole haka ta hada masa komi da zai bukata ta daura abubuwan a faranti
ta sauko kasa ta yi sallama a falin ganin kofar yana zaune tunda ta ji an ambaci Khalil hantar cikinta ta kada amma ba yanda za ta yi ta hada masa komi da zai bukata ta dora abubuwan akan tray ta sauko kasa ta yi sashin su ta yi sallama a falin ganin kofar yana zaune da waya a hannunsa yana ansa don haka ta ajiye tana kokarin tashi ya ajiye waya ce ke zo nan jikinta har muryarta na rawa tace mama ce tace na kawo maka abinci yace to idan an ce ki kawo mun ke ma hawkace ina ce da zaki shigo mun daki don Allah dube ki ya sa hannu ya wanke fuskanta da mari ta rike kuncinta saboda azabar da ta ji fita ki ba mutane waje kada in saki ganin kafar ki anan stupid ta rufe hanyar waje can kusa da wurin da ake wasan kwallo ta nemo ne dan duhu wanda wurin shukar fulawoyi ne ta zauna tana share hawaye ta yi tagumi da hannunta daya tana fadin shin wai shin ni karime wani irin bakin jini gare ni da mutane ke kyamata da hantara ta ko ko duk mutane halinsu daya ne na san kansu da rashin tausayi me ya zafi ne mene wa mutanen gidan nan da dukkanin su ba sa kaunata zama na tare da su inna hajara ya fiye min zama cikin waɗannan mutane da suke min wani irin kallo abin kyama ko ba komi baba a tiku dangi na ne ko kashe ne za su yi yafi min zama na da waɗannan mutane da suke min wani irin kallo wadda ta lura ko karen gidan ya fi ta kima da daraja a idan su domin duk gurin da ya nufa za a ga ana fara'a ana kiran sunansa har su shafa jikinsa sabanin ni da ko hada ido ba mai kaunan mu yi a cikin gidan nan bani da yancin yin wata magana a cikin su ke karime ki je in ji hajiya mai aikin gidan kanda ce ta tashe ta daga zancen zuci da take yi ta miƙe ta bi bayan kandi ta yi kokarin mai da kwalla da ta jima tana zubowa daga idanta tun kafin ta isa falan ta dinga jin muryar yayi Khalil gabanta ya ci gaba da faduwa tana fargabar abin da za ta tarar can cikin kofa ta makale bayan ta yi sallama ta ce mama gani ba wanda ya kula da ita idan su suke yi kamar ma ba su san da ita ba ta dade tana cewa mama gani sannan Hajiya ya bi ta watsa mata kallon da ta tsana saki sun kuyar da kanta kasa ina kika tafi tun dazu nake neman ki tace ina can kasa ta fada a hankali mama ta saki daka mata tsawa ƙarya kike yi mutumiyar banza ina ne ba a duba ba a cikin gidan nan wato kin gane gari kin fara yawo to Alhaji zai dawo zan sanar da shi ba za ki je ki jawo mana abin fada a cikin unguwan nan ba maza ki shiga Sumayya ce ke neman ki a cikin daki ta same ta tace gani Sumayya a fusace ta juyo tace me zan miki kika tsaya min aka tace mama ce tace kina kira na tace tun yaushe nake kiran ki sai yanzu kika samu damar zuwa kaya makaranta zaki diba ki wanke min Karima ta kwashi uniform din Sumayya ta fito za ta wuce falon kanta a ƙasa gudun kada su saki ce tana kallon su kamar za ta cinye su zuciyarta cike da fargaba tana addu'a Allah ya sa ta wuce su lafiya tana fita suka kwashe da dariya Hajiya ya bi tana cewa ni na rasa daga wani dangi aka dauko wannan yarinya sai ka ce ba mutum ba tana wanke kayan su Maiya tana tunanin yadda za ta nusar da zuciyarta ta saba da cin kashi da ake mata a ciki har da tunanin mahaifinta ki tuna da Allah Karime shine gatanki kalaman mahaifinta sun fi komi karfafa mata gwiwa haka kuma tunanin shike kawar da duk wani tukuke a zuciyarta Karimatu me kike yi ne muryar Abba da ta ji yasa ta dago daga durkusan wanki da take yi tace Abba sanni da zuwa yace yawa Karime ya amsa yace me kike wankewa ne haka kuma anan wurin Karime tace kayan makarantar Sumayya ne kayan makarantar Sumayya ya kara maimaitawa cikin mamaki wa yasa kike wanke kayan Sumayya ya saki tambaya Karime ta sunkuyar da kanta kasa maganar har sai da ya saki tambayar ta sannan tace ita ce tace in wanke mata idan sai kai kan fuskanta wanda ya tsu suka fito rudu yace me ya same ki anan ya nuna wurin Karime ta kasa magana sai in ina kawai take yi yace zo nan yace da ita yayin da ya ci gaba da tafiya zuwa cikin gida babu yadda Karime za ta yi dole ta bar wankin ta bi bayan sa zuciyarta kaman za ta faso dan fargaba gaba daya hankalin Alhaji Kabir ya gama tashi ganin halin da Karime take ciki lokaci daya ya dinga zargin kansa da rashin sanya ido akan harkoki da ake gudanarwa kamar yadda Hajiya ya bi ta fada yana tunanin zuciyarta ta amince da karbar amanar Karime da ya bata
ashe in ya fita zaluntar Karimi ake yi zuciyarsa ta ci gaba da tafarfasa tsananin bacin rai yasa idanuwansa suka canja komi can falan Hajiya Yabi ya tarar da ita da yaranta Yabi yanzu ashe ni ban isa in fadi magana abi ba amanar yarinyar mutane da na dauko yanzu ba za a taya ni rike amana ba kina neman maida yarinyar mutane baiwa a ce duk masu aikin gidan nan ba su isa ba sai an sa Karimi wankin kaya kuma na Sumayya wanda a girme ta girme mata dan kawai a wulakanta ani a nuna mun ban isa a cikin gidana ba Hajiya Yabi ta dago cikin mamaki garin yadda yake zazzaga mata masifa a gaban ƴaƴanta ranta ya gama baci ta miƙe tana huci tana fadin yanzu Alhaji akan ƙar iskan wannan yarinyan kake mun fada yace na miki kuma ina gab da miki abin da yafi wannan matukar baki yi abin da nace ba yaya za a yi na dauko yarinya amma yadda ita baiwa ta katse shi to sai ka nemi gidan da zaka kai ta ba dai nan gidan ba haka kawai a dauko jaraba a kawo min ita cikin gida yace babu inda zan kai ta gida dai nawa ne in kin ga ba zaki iya zama da ita ba ga hanya kalama Alhaji na karshe sune suka tunzura zuciyar ta har ta rasa abin da zata ce ta miƙe ta shiga ɗakin ta mai sauraro zamu tsaya anan domin lokaci ba don mun gaza ba a tare mu gobe da izinin Allah dan dorawa Aliyu Adamu rafin makaranta shi yake kula da shirin Alhaji Usman ke sallama da ku sai goben da izinin Allah

0: yana ganin kamar ni ba zan iya ba sai kawai bayan ya fita gani shiga na kukkulle kaina a ciki na kukkulle kaina kawai sai kawai ji na kiwon mota na kiwon mota ko ta da na yi kawai yana kulle na sa giya daya na ja mota daga bakin ruwa na je bakin hanya zuciya na gaya mun ko kamar in hau titi ne ko kuma in wuri ne kai wani zuciya ce mun karka hau titi ba ka iya motar na ba sai na sa ribas a ce sa ribas da na yi in nan ka san mutumin da bai saba abu ba na sa ribas na tafiya ti da bayan na ji daɗi a ce har na zo bakin ruwa kafin aure kawai sai na ga ruwa ta gaba da motar ta shiga cikin ruwa gaba daya kafin ka ce minti uku motar rabin ta ya nitsa a cikin ruwa a matsayin nan da take da haba-haban iya mota to a lokacin dai kafin ka aure ya kira abokansa da sauransu suka zo aka tura mota kafin a tura mota a fitar da ita ruwa ya shiga cikin inji to lokacin abubuwa na da sauki zai mun faɗa abokanayensa su Alhaji Sallau Badala da irinsu Muhammadu Ero da irin sauransu su Muhammadu Gidibaji Allah ya ji ƙarfi su Muhammadu Tsandinke Allah ya ji ƙarfi shi ne suka sai masa ai kai muna ganin karshe kullun kanyan kan yana ganin abokansa sun iya mota kuma baka koya masa mota ba kana yana tafin kana tafin ka karka masa wani faɗa ka bari kawai a tura mota aje a canza engine oil shikenan aka ji aka kwance engine oil ruwa shi aka kore sauran su filter da menene aka canza aka kore blogai aka bata ta bushe aka rufe bantan bullet aka daure aka daure shikenan kawai aka kitse mota shikenan to tun daga nan sai ce to wannan fa ya kamata gaskiya mu koya masa mota to idan fara wani kan mota to Allah ya sa akwai wata mota a gidan mu pickup to wannan pickup din nan sai haka dan da Allah ya ji kan rai master na wanda ya fara koya mun mota haji farkon iya mota na ni da kaina ne ya karan bayan kawai na fara jan mota da kaina na ja mota daga bakin ruwa na je titi na yi reverse to kaga wannan zance ba wanda ya koma lokaci a lokacin da aka ga cewa ina da zil din in koya mota din na ta ba mu hutu a makaranta titi college soro na dawo sai aka dan da liba to shi kuma yana jan wata mota a gidan mu ta shi ma a lokacin a gidan baban mu Alhaji Muhammadu Hazo Agubi Allah ya ji kan rai to sai aka dan da shi aka ce ina dawo makaranta mu rinka aiki da shi shi wannan zai saurin koya mu mota daga nan muna aiki da shi muna aiki da shi muna da ibar itace a mujejeji mu da yabuciyawa lokacin amfanin gona mu da bi amfanin gona mujejos muje irin su ningi muje irin su Kano da Razoto amma lokacin shi sai fi ba da kula ya koya mu mota din tunda shi direba ne a gidanmu kuma ne dan mai mota ne so sai yana Allah ya koya mu motar ma ya zama kaman abun alfahari ne a wajen sa to haka dai zan yi tunawa akwai lokacin da muka je Jos da shi lokacin ni ban gama nuna ba muka tafi terminus a Jos mun je daukan wani kaya a lokacin sai shi yana ganin na dan nuna kadan ni kuma sai ina ganin ban nuna ba sai da magabarin mun shiga tsakiyan Jos kawai sai ya fakin sai ya ce sauka yana sauka sai ya ce koma su sere na koma jikin su sere sai ya ce jamu na ce masa ai ran kai da liba ni fa gaskiya motoci sun yawa Jos din nan ba zan iya ba ya ce ai wallahi sai ka jamu saboda ya ga ina da zil din tuka mota na ce masa karin jin mu jona bai ce ka je ka buga to shi kenan dai Allah ya taimake ni na yi kiko mota na sa seat belt muna tafiya dai badadan yana kallo na saboda shi yana ganin kamar yana ganin zan iya ni kuma ina ganin ina jin tsoro a haka dai har na fito da mu wajen irin wajen store nan shi ne sai ya ce ni parking na yi parking sai karɓa ya ce yanzu kan ka fara iya mota ya ce to ran kai ne kuma ka ce na fara iya mota ya ce maka ba zan iya jan mota a cikin jazo ka bani mota ya ce to ai na san zaka iya ne saboda gagarin da ke da shi ne kuma na san zaka iya to haka dai muna yi da shi har haru na ya nuna zai ban ni da mota in je in fara aiki daga dai haka haru na ya nuna har yayana in aka bani hutu na dawo daga makaranta muka je tasha hannu na ya nuna sai aka fara bani mota in je irin su ba da romo in je irin su dorun da sauransu to kafin ka aure dai haruna ya nuna zan je misau zan je irin su darazo zan je irin su adare ni kadai na lokacin akwai abokanayen mu irin su marigayi garba kanin tsinke da irin su idi tawa da yanzu shi yana nan ma ya aiki dan maliki da irin su magaji baba shi ma yanzu yana tukiya ta shammas to mafi yawancin mu ɗansu mu dai su ma sun ɗan ma yi ritaya a tuki ɗin to mun da muke karambani yanzu mu ɗin ma ya kamata a ce mun yi ritaya saboda jan motar namu ya yi sanyi yanzu in na je josawo ɗaya biyu sai ka kama wanda ya sawo goma ne da amma zan iya aiki da mota da mota biyu uku huɗu biyar na aiki da mota ban huta ba so ana cikin wannan abu ne ina tasha sai na samu teaching a Army Children's School 2 ba zan manta ba malam Aminu Makama malami na da ya koyar da ni a primary school to lokacin yana aiki a Bauchi local government lokacin mun gama teachers college ana maza haban ana neman malamai to ina ma zanne kawai ya zo ya kira ni ya ce to ka zo takardunka sun fito ka ci jarabawa na malamin ta saboda an kana da 2 pass an tura ka Army Children's School 2 so ina barin ciki ne ma na zama malamin makaranta kenan muka fara koyarwa sai nace mutanen mu na tashi a lokacin kuma kafin in samu teaching a Amitran school to ganin na dan yi karatun boko ina da grade 2 pass wata ran na tafi misau kafin in dawo za a yi zabe da shugabannin tashi a lokacin to bin ka san
1: shine shi yamma muke ta yi
0: fannin karatu sai kawai aka zabe ni financial secretary alayin azare ha sai dawo daga aiki da motan gidanmu sai na zo samu ayi ba an yi zabe amma an zabe ni ne financial secretary na ce ni fa ban san ni fa ban da experience din tashin gaskiya an zabe ni financial secretary me zan fada a financial secretary wanda ban da experience na aiki ban da komai a ce an zabe ni financial secretary na ce ni bazan yi ba aka ce ba za ka yi ba ce to in bazan yi ba sai dai mutashin ya ne ce me ne a ciki tunda an zabe ka financial secretary a babban union mai karfi NUHW kai ka gode Allah ma baka nan ma jama'a sun yi tafaji akan hankalinka an yaba ilimin ka an zabe ka gaba kace ba za ka yi ba to lokacin ban da experience sosai to shikenan dai Abubakar Badde a matsayin sa na secretary kuma wanda shine mentor na aka hada shi da secretary marigayi a lokacin Alhaji Mato Tudun Gambo shine aka zaba chairman Abubakar Badde yana secretary ni kuma aka zabe ni financial secretary da sauran officials to a wannan lokacin na samu koyarwa ina ce musu to ni fa na samu teaching a Ami Barak a lokacin karkashin Bautulahu da Gambo kace a to ya zan tafi in basu to a lokacin mun fara sabawa da su ne ma na fara gane yanda aikin yake kuma har ma akwai design da na fa to da shi amma dai nan wanda yake tsangar tuwa lokacin sai suka ce a to a gaskiya su su yadda gaskiya a ce na bar wannan aiki ba karfe nawa zan rinka tashi a wannan aiki nace musu za mu rinka tashi idan 12 labi ne in yayi nisa karfe 1 suka ce a to wannan mai sauki ne lokacin ma ba a tashi a aiki ya tashi ba saboda haka ku sun yadda in ci gaba da koyarwa da nake ina koyarwa ina zuwa ina aiki na dama aiki mafi yanci da yamma ne idan suke fita sun tashi ka haɗa takardun su kaga irin abin da aikin da suka yi da irin receipt da suka sayar da kuɗin da suka samu wa kungiya a cire allowance din su da sauransu to duniya nake yin wannan a lokacin shi a matsayin secretary sai da bashi report shi kuma rubuta report din abin da ya faru chairman kuma yayi approve to shikenan sai na hada aiki biyu a lokacin ina koyarwa a Amitran school kuma ina financial secretary kuma ina tuka mota a the same time dan je zuwa gurare da mota kuma zan dawo a matsayina na financial secretary ina aiki na kuma zan tafi koyarwa especially a weekend zan tafi aiki da mota to aiki ne sai ya fara zama waya bun kasa mun ya zama babban abu to ana nan muna cikin wannan hali wata rana an ba mu hoto a makaranta long vacation matsayina na malamin makaranta a Amitran school lokacin research ta fito a 1988 to ta iso 1989 so mun hoto daga cikin Ami Barak sai naga motar su kaza motar tana daukin ido
2: motar
0: research lokacin suna ana kiransu a Bolivia yau kaza a lokacin wafishin biya wala da dakofin barikin sojin sai da fito sai naga su suna gudu sabir rukuni wallahi rukuni nasu da wani suma sunan suna din su da gudu motar ku tana ta sa welcome haka tana din su sai abin sha'awa sai kama ni sai nace kai mutane na gaskiya an ce ana jin tsoron su suna an san kama da direba ba su masa da wasa kaza sai nace gaskiya ina sha'awa aiki a wannan gurin fa da su dake da gaskiya da ina son yi aiki a wannan gurin kenan lokacin kuma abin da na manta an ga maka shine har zuwa 1982 hannuna ya dan nuna bakin gurgudu a mota a tuki to shine sai lokacin ka san in zaka samu lashin
2: jagofa mana
0: in zaka samu lashin sai an baka lana fami 3 na wata uku ka cinye sai aka koma a baka lashin lana fami 2 dan kai wata uku ka cinye sai a ja baka lashin abin nan lana fami 1 to ka je kusa da test kenan idan ka cinye wannan lana fami 1 din nan kai wata tara kenan kana koyon mota to lokacin an ba ni wannan lana permit 3 na cinye lana permit 2 na cinye lana permit 1 na cinye sai aka ba ni date biya wa event na awon test that was 1982 shikenan kafin
1: a haske na ne jihar mu
0: kace menene Allah yi kun sayar Allah ya kawo ran da test muka karanta hawe kudin mu kasa lokacin sai ka karanta hawe kudin kasan dokokin TTT za a maka wannan tambayoyin kafin ka test shikenan muka zo to abin da ya dame wanda muka test da shi biya wa hanuna ya nuna sosai a tuki abinda zai ce maka hanuna ya nuna sosai a tuki da muka zo aka hawo da number 1 aka hawo da number 2 dine number 3 sai muka hawo mota muka yi wajen zarar da hotel daga ofishin su na biya wannan kofin bara muka je muka zagayo muka biyo boat hanyar boat club muka biyo fire brigade yanzu muka dawo muka shiga office da muka shiga sai ce ni parking da ni parking sai ba sai ce ni reverse an sa drum a baya sai ce ni reverse da shiga wannan drum din to lokacin ka zama muna kaman competition a tasha mu matasa kafin ka je kawo test shi ne sai na gyara miro ni na kawai sai na je na sai bas kawai ina zuwa ti ina duba ban duba baya da kai na ba ina duba miro a gurin miro dama da miro sama kawai to na shiga wannan drone da na shiga sai na fita na je ni ce mutan je in kewaya zo ni fakin gaban sa ne kewaya da fakin na ja handbrake أجلسبل نبتة سيكير كذا كذا شيء قاعد يصير وسيد عقب ما ده وجه متوم قوم شاو أنا ده نمر عليه لكن لونه بقى كوا دوتش أنا بقى بايرن لا سيدنا يسوع ذاك سامولا سن وكيف هذا بقولي كذا كذا أما كلا سن دفتران سيدنا يسوع متى متى ده سكي أني ده لو كذا أنا سيد لا سن أجلس جن سيد لا سن أجلس أنا شديد بدن جن سيد لا سن بدن شديد ما شاء الله وتشد الله الله ليه يكون صار أرانجا ده حطيت نعم أكذو كاسن سيء بتو يا بتو دليس أكذو ما كيلاي أنا سوا كراوا يسوا يسكتش والله الله يجزاك خير نمبر 1 اكي كرا نمبر 2 نينا نمبر 2 yace ka tilasa ko ma cinge haka nake ji ina bari ka san lokacin lasa yadda ka san yadda ka san ka samu karatu ne ina bari ina ga maka najin ni ranar mu uku ne a cikin mutum goma sha kullum ka samu lasa duk sauran sun fadi
2: mai sauraro ba anan zantawar mu ta tsaya ba amma saboda lokaci zamu dakata anan a cikin shirye-shiryen mu na gaba zamu dora a madadin shi bakon namu Hassan Muhammad Hazo kwararren direba wanda ya koyi tuki tun daga matakin farko har ya kai ga an bashi lasin ya zama kwararren direba
3: da kuma hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi ni ne naku Naziru Abdullahi da na shirye shirin na gabatar nake cewa mu hadu a shiri na gaba mu huta lafiya
4: Toma dala masu sauraro an saurari shirin baiwa da kwarewa sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Laraba za da misalin karfe 2 za a ji mu da maimaicin wannan kunci da afwan za a ji mu da sabon wani shirin ana sauraron biyar su da FM kai mita 94.6 yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari Haji Mubarak Haji Mubarak wanda yanzu gumna cewa karfe 10 daidai ai sauraro lafiya

0: sannu a hankali iyalai da ƴan uwan alhazai waɗanda suka gabatar da aikin hajjin bana na ci gaba da ganin fuskar bakin na Allah bayan da suka kammala aikin na haji. Wannan wata dama ce da kuma buri na kowane musulmi waɗanda Allah ya ba wa dama. Alhazan kan zama abin marmari a gare su tare da cincirin don yi musu san barka bisa wannan dama da suka samu ta amsa kiran mahaliccin sarki. A zancen nan da muke dai tuni da dama daga cikin alhazan jiha suka iso ga iyalansu. Haka kuma zancen yake a sauran sassan ƙasa daban-daban, inda wasu ke kammala kwaso alhazan yayin da wasu kuma suka kammala tuni. Ba da jimawa ba ne dai a nan jiha tawagar jirgi na biyu suka sauka, kuma a zancen da ake su ma tawagar jirgi na uku sun samu dawowa gida. Kamar yadda fuskokinsu suka nuna kuma tafiyar ta kasance mai matuƙar tarihi a gare su, wacce za ta daɗe tana tasiri a cikin al'amuransu. Wakilinmu Yahuza Doka da ke filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Sa Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi ya shaida mana yadda 'yan tawagar jirgin na uku suka iso gida.
1: Da fara jigilar alhazan jihar Bauchi zuwa gida bayan kammala manyan ayyukan hajjin shekarar 2026, inda jirgi na farko ya tashi daga birnin Jidda zuwa Bauchi a ranar Alhamis 11 ga watan Yunin 2026. Bayanin da hukumar alhazan jihar Bauchi ta yi na cewar jigilar za ta tafi a jere, kuma da alama hakan ya tabbata domin a cikin yinin Juma'a jirgi na biyu da na uku suka sauka da alhazan na jiha a cikin mahajjata 290 daga jihar Bauchi da Ubangiji ya kira su domin sauke farale na shekarar 1447. Da wannan jigila jimillar alhazan da aka dawo da su Bauchi 1285, yayin da aka gudanar da jirgi na ɗaya da na biyu da na uku na dawowar alhazan. Bayan jirgin kamfanin Umza ya taba ƙasa a filin sama na Sa Abubakar Tafawa Balewa ne shirin Haji Mubarak ya yi kicibis da Alhaji Yaya Ako daga jihar Gombe, kuma ya bayyana dalilin biyan kuɗinsa ta jihar Bauchi.
2: Wannan abin da zana biyo nan jirgin na biya daga Gombe ne, Allah bai yi ba, sai Allah ya sa ta Bauchi, Allah ya shigar da mu. Sai mun je mun yi aikin mu lami lafiya, alhamdulillah, mun gode wa Allah.
3: Ya za ka nani
1: bayyana yadda aka kula da abin hajjatan jihar Bauchi?
2: Alhamdulillah, an kula mana, Allah yi albarka, mun gode, Allah ya saka da alkhairi.
1: Alhaji Yahya Ako. Alhaji Umar Muhammad Kabir daga karamar hukumar Bauchi ya ce iya yadda ake bin dokokin kasar Saudiya da Najeriya za a kwatanta, tabbas da matsalolin Najeriya sun kau.
4: Dan kiran Allah abin murna ne, wanda ya samu dama ya ji aikin haji gaskiya ya gode wa Allah, dan abin mai nima ne a rayuwa, kuma alhamdulillah mun yi ibada, Allah ya karɓa ibadunmu, Allah kuma ya sa mana albarka cikin abubuwan da muka yi, wanda kuma suka jagorance mu, Allah ya biya su, Allah ya saka musu da alheri.
1: Kowane irin darussa a koya?
4: Kai, akwai darussa da yawa, akwai abubuwa da yawa da mun kan ketare a nan, amma kuma a can baka yi saka ketare ba. Nan sharin dokansa a can ya sha bamban da namu dokokin. A wani lokaci za ka so ka wuce yadda ka san mu muke wucewa, na mun ka je can baka yi saka ba. To kaga wani wannan babban darasi ne wanda idan ɗan Najeriya zai koyi wannan abu, Allah abubuwa da ya mana kyawu insha Allah. Kuma ga yanayin ibada, 24 hours mun muna wasa da ibada nan, amma a can baka yi saka yi wasa da, sai dai baka san me kai ka wannan wajen ba. Amma ka san me kai ka kan, wallahi mutum ba zai so ya bari ba, sai dai mutum ya fata kowane shekara ya ta zuwa wannan hajjin kawo. Allah dai ya mana mai kyau.
1: Umar Muhammad Kabir. Sauran mahajjatan da ke jirgi na uku sun bayyana irin darussa da suka koya a zamansu a ƙasa mai tsarki.
5: Fatima Yusuf, garama hukuma shira. Mun yi aiki na gari wallahi, mun yi aiki.
1: Menene abin da ya fi burge ki a Saudiya?
5: A Saudiya ba abin da bai burge ni wani gari wallahi a Saudiya. Kamar ma ba zan taho ba. Aikin daɗi.
1: An ce a koma.
5: Zai na koma. Daɗi na ji a garin na.
6: Jisi na, na ji a Hauwa. Daɗi. Mun yi salla, mun yi jifa. Mun yi dawafi. Iyayen ne ya kamata. Ni koma man ni ce kan lokaci ya yi.
7: Ni ne Farida Muhammad Rabiu. Mun gode ma Allah, mun gode ma Allah. Wanda bai je wannan waje ba, Allah ya kai shi. Wanda ya je, Allah ya maimaita masa. Allah ya karɓi ibadanmu, Allah ya ji ƙan iyayenmu, ya gafarta musu. Allah ya yi ma iyayenmu albarka.
8: Sunana Hadiza Ahmed Gamawa daga ƙaramar hukumar Bauchi na tafi, Bauchi Board. Alhamdulillahi mun dawo lafiya kalau. Gaskiya mun koyi darussa da yawa. Yanda aka ce mu koyi haƙuri, mun ƙara haƙuri. Mun koyi haƙuri.
9: Daga nan
8: kuri kuma mun ƙara sanin lallai Najeriya kuma Bauchi sai ta mana kokari. Alhamdulillah ta mana kokari sosai. Sai ina kewan abu biyu. Ina kewan dakin Kaaba, ina kewan Rauda. Ma ina fatan in koma.
9: Ibrahim Muhammad Azarik Tazu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Komai an gode ma Allah. Allah biya mana bugatun alkhairi. Abinda aka roƙa. Allah biya mana ƙasa namu Najeriya, Allah ba zaman lafiya.
10: Sunana Yusuf Abdullahi. Tashan mai alewa. Ai abin da yafi burge ni, mun je lafiya, mun dawo lafiya, mun tadda shan an karbe mu hannu bibbiyu. Ba gema, ba ha'inci, ba ganda, ba komai kai. Ba don dai kawai ashe maka in ka bar gida dole ka dawo. Amma in ba haka ba haka. Ai gidan daɗi yana sha. Mun ji daɗi, mun gode sosai, mun gode, mun gode, mun gode. Da amirinmu da kai, ai ba abin da ma ke faɗa kawai. Daɗi ma ya hana mu kawai wallahi. Mun gode sosai, mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya saka, Allah ya ɗaukake mu gaba ɗaya.
11: Ogaga ya Usman Kasim, gaskiya alhamdulillah. Mun gode ma Allah, Allah Ubangiji ya kira wasu ma. Allah kuma ya maimaita mana.
12: Ni ne Asabe Zubairu, daga ƙaramar hukumar ta Faɓalewa a Bununu. Na gode ma Allah, na yi murna. Da Allah ya kai ni je ne aikin makannan. Na dawo lafiya ƙalau. Shi yaron da ya biya mu makannan, Allah ya raya masa zuri'ansa. Allah ya sa masa albarka da so ma Allah ya sa su masa abin da ya mu. Na gode Allah ya albarka, Allah ya saka da alheri.
13: Ko darussa kika koyo kasancewar
12: ka sani. Alhamdulillah gaskiya. Na koyi darussa kan gaskiya da yawa. Da tarbiyyar yara, da dabi'u na sallah, akwai wasu kurakuran sallah da muke samu a cikin karatu. Amma Allah da ikonsa da muka je mun sami gyara sosai. Ibadan nan kuma ba ji ba gani. Kullum sai mun tafi Kaaba mun je mun yi sallah. Kaman kewan barin da nayi ma an gari ya waye, da mu je Kaaba nan mu je mu wuni mu yi dawabi. Mu damu da dawa hay magarba. Tukun da mu yi azhar mu yi al'asar mu yi magarba a can. Tukun nan mu zo gida mu ci abinci mu kwanta. Asuba na ai wasu an mun samu dama ka tafi da asuba ba mu samu dama ba kuma yi gariya a waye mu je mu sake wuri.
14: Sunana Alhaji Adamu na kullo daga karamar hukumar Shire ne. Lillah mun gode Allah, mun gode Allah. Alhamdulillah mun ji daɗin zaman maka, mun zauna lafiya lafiya alhamdulillah mun gode Allah. Ba wani matsala ba komai. Mun yi aikin haji lafiya. Lafiya alhamdulillah.
13: Jami'ai suka kula da ku.
14: Kallau sun kula da mu sosai sosai. Kiyon mu ake kaman shanu.
1: Wasu al'umma. Zan jihar Bauchi kenan. Yan jirgi na uku bayan dawowar su gida Bauchi daga kasar Saudiya.
0: An gaida doka. Tsari mai kyau dai shike haifar da samuwar sakamako mai sanya natsuwar zuciya da kuma aminci a majibantan lamurra. Shi kuma tsari na mutum tabbas mun sani bai taba zama cikakke ba sai dai abin da Allah ya hukunta. Amma dai ga wanda ya shaida kuma ya kasance ganau kana jiyau na wani lamari a kowane lokaci bai rasa abin faɗa ta fuskar shawara. Hakan kuma shi ne ya faru cikin wata ganawa ta Yahuza Doka da wani jami'in aikin haji, Alhaji Haruna Idris daga ƙaramar hukumar Ganjuwa, wadda ya mika wasu kalamai na shawara da ya ce ya kamata hukumomi su kula da su a shekara mai zuwa in Allah ya yarda.
15: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala man la nabiy ba'da Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sunana Haruna Idris, garin Shila, mazaunin Soro. Matsayina a wannan haji APS ne na Ganjuwa local government, kuma alhamdulillah yanzu nan daga tsare ni iso kenan daga kasa mai tsarki don gabatar da ibada mai albarka na wajibcin da Allah madaukakin sarki ya dora wanda ya samu dama. Kuma alhamdulillah mun hau jirgi lafiya, mun iso cikin garin Bauchi lafiya, mun samu al'umman da suke zaune a cikin garin Bauchi lafiya alhamdulillah.
13: Ya kasancewar ka kula da wani bangare na mahajjata musamman na da karamar kuma gani, ya za ka bayyana yadda ɗabi'u na mahajjata suka gwada a wannan kasa mai tsarki?
15: Alhamdulillah musamman al'ummanmu na da muka wakilta na Ganjuwa, ko specially abinda su shugabanni official suka karantar da mu shi ne daga lokacin da muka samu kanmu a kasa mai tsarki ba wai kadai local government ɗinka ne kawai za ka tsaya ka kula da shi ba. Duk wani matsalan da almahajjaci ya samu kansa a ciki da ka kula da shi ko da ba na local government ɗinka ba. Da haka mun yi iya kokarinmu, akwai waɗanda na kai su asibiti, akwai wanda suka kare, akwai lamari na mata da suka shafi wanda suke da jinnu. Ni na yi ruqya a mata sun kai uku, huɗu, ko biyar, ko shida. Kaga ba kadai ma na local government ɗina ba, wannan shine asalin karantarsuwa da official ɗin mu shugabanninmu suka karantar da mu kenan. Idan mun je ba wai kawai local government ɗin mu za mu kula da alhazanmu ba.
13: Watakila a shekara mai zuwa akwai shawari da za ka bawa hukumomi da ma jami'an da duka suka jibinci wannan aiki zuwa kasa mai sarki a takaice mai wani shawari da ka ba
15: ni gaskiya shawarin da zan ba da hukuma shawari ne guda biyu na farko gaskiyan al'amari yana da kyau su iya kokari da masu nayi a da a dan dakatar da wanda ba su da karfi zuwa kasa mai tsarki ana wahala da su kuma sukan yi missing din wani aikin da yake zama in an bar shi ma ibada din ya rushe sannan da wanda suke da rashin lafiya sosai duk da suna iya kokarin su an ta samu aka sai mutun ya kwanta akwai wanda ma bai samu dama ya je asalin arfa ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al arfa al hajj arfa shine aikin haji to gaskiya wannan shine shawaran da zan ba da asalin shu asalin mahajjata Aisha gaba ne kenan wannan jahannamu mai albarka
0: Jami'in aikin haji daga karamar hukumar Ganjuwa Alhaji Haruna Idris. Kamar yadda anan jaha murna ke cike da fuskokin alhazai da ƴan uwansu na isowa gida. Haka lamarin yake a shiyar Sokoto don kuwa kamar yadda abokin aiki Ibrahim Umar ya shaidawa shirin komai yayi nisa wajen fara jigilar mahajjatan jihar ta Sokoto da kuma makwarciyar jihar Zamfara.
16: Eh su kan su mahajjatan jihar Zamfara makociyar jihar Sokoto kamar yadda bayanai suka bayyana cewa dama jihar Sokoto ta riga fara tashi sai aka kammala jigilar mahajjatan jihar Sokoto sannan aka fara na Zamfara so haka bayanin yake ko yanzu wajen dawowa ana kammala jigilar mahajjatan jihar Sokoto za a shiga kammala su kansu fara jigilar su kansu mahajjatan jihar Zamfara duk da yake ba kamfanin jigi guda ke jigilar ba amma haka tsarin ya bayyana kuma zaman da aka yi sai da yarjejeniya ta tabbatar da cewa sun aminta a fara jigilar mahajjatan jihar Sokoto kana daga baya kuma ga su kansu mahajjatan ta su ta Zamfara
0: To kamar yadda kake bayani dangane da ranar Lahadi ake sa ran fara jigilar mahajjata na jihar Sokoto kamar dama rukunin jirage nawa ne suka tafi da mahajjatan kuma yaya tsarin jadawalin dawowar ta su ko har yanzu tukun ba kai ga bayyana haka gare ku yan jarida ba
16: bayanai sun riga sun bayyana kasancewar tuni har an riga an fara awon jikunan su kansu mahajjatan na tantance su domin fara tasowar su a Sokoto muna da jirgi a sau shida wanda suka kwashi mahajjatan kuma an ba da tabbaci musamman shi kan shi mataimakin Amirul Haji na wannan jiha Kadi Shu'aibu a Cida ya bayyana cewa za a bi ka'idan nan da aka faro tun farko ta jirgin da ka tafi a cikin sa za ka dawo wanda ya nuna cewa tsarin shina nan jirgin juna na idan wannan jirgi ya taso to na biyu kuma zai zo gobe na uku haka dai har a karkare wannan shine bayanin da muka samu kuma tuni har an riga an fara tantance su kansu mahajjatan kasancewar jiya da muka yi hira da su sun bayyana muna an kammala dukkanin hawan da ake yi sannan suna kan hanya ta tunanin hita birnin Makka zuwa filin jirgin saman kasa da kasa na dake can babban birnin Makka wanda yake muka mudan a jihar Sokoto tuni gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da kwamitin tarbon mahajjata wanda yake tuni shi kan shi babban kwamitin ya kaddamar da zama hayya nada kananan kwamitocin da za su tarbi mahajjata tun daga waɗanda za su tarbi mahajjatan da ma waɗanda za su bayar da jikuna ga mahajjatan idan sun dawo da kwamitin tsaro da dai sauransu kuma tuni har sun kai ziyarar Dudubawa sansanin farko da ke Madurawa na jihar Sokoto da kuma sansani na biyu da ke filin jirgin saman kasa da kasa da sarkin musulmi Abubakar na uku
0: Ibrahim Umar Bazza daga shiyar Sokoto rarrafe masomin tafiya kamar yadda masu hikimar magana suka ce kamar dai jiya jigilar alhazai zuwa kasa mai tsarki ta fara domin aikin hajin wannan shekara sai gashi a zancen nan da muke wasu alhazan tuni sun zamo yan gida a Najeriya sai dai ba da tarihin ilimi da suka samu yayin da ibadar ta kasance kwa wannan gaba ma mun bincika a shiyar Kabi inda jigilar alhazan tuni ta kai jirgi na 7 kamar yadda abokin aiki Yazid Umar ya shaida mana
17: to yanzu a ya cewa ma kwalliya ta biya kudin sabulu saboda haka yanzu haka yau din nan da nake magana da kai wato ranar Asabar 13 ga wannan wata na Yuni jirgi na bakwai ya sauka a filin jirgin sama na kasa da kasa na Nasu Ahmadu Bello da ke nan Ambursa a cikin babban birnin jiha to birnin Kebbi, cewa da yardar Allah nan zuwa 18 da wannan wata da ake ciki daddewar mahajjata kenan daga shiyar jihar Kebbi duwa da suka jima ba a dawo da su ba. Daga yau muna 13 da wata kenan, to nan da zuwa kwana 5 ana kyautata zaton cewa duwa da aka dade insha Allah zuwa 18 ga wannan wata an kammala jigidar maniyata din sai kuma bade dan Allah ya kai.
18: To idan muka dawo ta fuskar su mahajjata da suka samu isowa, yaya yanayin lafiyar su da kuma yadda dai kuke lura da yanayin karsashin su?
17: Gaskiya dukkanin su suna dawo a cikin koshin lafiya, in labacan ba a rasa ba abinda ya shafi mura wanda yake kaka kamar yana zama al'ada ga waɗanda suka je aikin hajji. Zaka ga cewa da wuya kaga an dawo wasu daga ciki ba su kamu da abinda ya shafi matsala ko kuma rashin lafiya ta mura ba, wacce kaga ana dokata ma ba wata cuta ba ce illa kamar ma sauyin yanayi ya Allah zafi ne ko sanyi ko kuma makamancin haka. Duk kowannen su ba su damu ba saboda an bine kamar jirgin da ka je ciki ne ka dawo, in ba mafi banci wasu waɗanda shuwagabanni ba ne waɗanda su kuma kaga suna iya biyowa ko ba ta wannan jirgi ba kamar su biyo ta abin nan da ake ce ma jirgin yawo, amma mafi yawanci duk waɗanda suka je jirgin da ka je da lokacinsa ne ka dawo, kuma kaga ba a samu tsaiko ba na su jigilar mahajjata din tun lokacin da aka soma jigilar su. Idan baka manta ba an soma jigilar maniyata ne daga nan Najeriya zuwa Saudiya a ranar 3 ga watan da ya gabata, kuma an soma dawowa da su a ranar 3 ga wannan watan da muke ciki, kuma kaga jihar Kebbi an soma dawowa a ranar 4 ga wannan watan da muke ciki. To kuma kaga an soma daga 4 zuwa yau 13 har an samu jirgi akalla kaga guda 7 daga cikin 9. To kaga cewa dai ba a samu wani dogon tsaiko ba da har zai zama wani ya haifar da kacce na ci.
18: To wannan yankuna dai kusan kowane lokaci muna tambaya dangane da batun tsaro, a sake yi mana tishin maimaitin bayanai dangane da irin tanadi da na tsaro da gwamnati ta yi da kuma jami'ai domin tabbatar da lafiyar waɗannan alhazai bayan sun iso birnin Kebbi domin su isa zuwa yankunan ƙananan hukumomi su isa zuwa gidajen su lami lafiya. Wani irin tanadi aka yi?
17: Akwai jami'ai isassu da aka yi tanadi tun ko baya ga kwamitin tsaro wanda ka cukam ita hukumar jin daɗi alhazai din ta kafa ba don koi ba sai don bayar da tsaro tun daga lokacin da su mahajjata din suke shirin isowa a cikin babban birnin jiha domin kama hanyar su ta zuwa ƙasar Saudiya, da ma lokacin da suke nan sansanin alhazai da kuma lokacin da za a wuce da su a shi filin jirgin sama, a inda gaba da kuma baya duk jami'an tsaro ne na soji kuma suna cikin sulkin kamar ko ta kwana. To kaga kuma ya zuwa yanzu tun lokacin da aka soma din har ya zuwa yanzu ba a samu irin wannan matsala ta shahadin tsaro ba, kamar da kuma aka samu wata nasara shine gabaki daya mafi yawanci jiragen da suka dawo suna dawa ne da misalin karfe 9 na safe da ɗan wasu mintuta. To kaga duk kananan hukumomi 21 da ake da su a jihar Kebbi insha Allah za a iya isa. Sakaba karamar hukumar ki ta Sakaba da Dankowa Sagusu ne suka fi nisa da Bagudo, to kuma duk an dawo karfe 9 na safe insha Allah kowane mahajjaci zai iya isa garin su ba tare da dare yayi ba. Kaga wannan koshi an samu nasara ta inganta da kuma kyautata sha'anin tsaro.
18: Kuma babu je kaka dawo sukan iso da tsarabar su da komai kenan?
17: Gaskiya a iya ganina tun lokacin da su mahajjatan suka sauka a filin jirgin sama na Nasu Ahmadu Bello, ka san akwai ɗabi'a na cewa sai an tantance su mahajjata din an sanya hannu an tabbatar da sun iso kuma ba su shigo da wani abu wanda ya saba ma doka ba. To kamin duk a gama wannan tantancewa an tanadin motoci su kuma waɗanda za su jigila na dukkanin jukkuna na su mahajjata din a kawo su a sansanin alhazai kuma da zara aka gama tantancewa an yi tanadin motoci ita hukumar wadda ta yi kuma za a dauku ga baki daya su mahajjata din cikin motoci wadanda ita hukumar ta tanada a kawo su nan sansanin to kaga daga nan ne kowanne mahajjaci kuma zai jira sai ya wuce ga cikunansa
0: an gaida Yazid Umar in Allah ya so gobe ma rana ce shirin Hajji Mubarak na dauke da sabbin labarai da rahotanni game da yadda hajjin bana ya gudana za ku iya sauraron wannan shiri a shafin internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org a madadin abokan aiki waɗanda suka tallafa har shirin ya samu nasara Yahuza Yahaya Doka daga filin jirgi sai abokin aiki Yazid Umar daga shiyar birnin Kabi da takwaran aiki Ibrahim Umar Baza a Sokoto daga nan Bauchi abokan aiki da suka bada gudumawa wajen hada shirin Aliyu Adam Rafin makaranta da Aliyu Shehu Ilela sai Shehu Muhammad Kobi da kuma Aliyu Zakari wadda ke dawainiyar tace shirin Rabi Iliyasu ita ce mai sanya ido wajen tafiyar shirin sai Madugu Uban tafiya Umar Muhammad Shira Kamaluddin Nuhu Ilela shi ya tsara shirin Muhammad Mukhtar nake cewa assalamu alaikum.

0: Adalla an saurari shirin Hajji Mubarak. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu da wani sabon shirin. Da fatan kuma Ubangiji Allah ya sa waɗanda suka ji suka dawo lafiya, Allah ya sa sun yi aikin Hajji karbe. Wato kuma suke can, Allah ya dawo da su lafiya kuma ya sanya musu albarka cikin ayyukan da suka yi. Waɗanda kuma ba su samu daman zuwa ba, Ubangiji Allah ya ba su ikon zuwa. Waɗanda suka je kuma Allah ya ba su daman ƙara komawa. Domin duk wanda ya je yana so ya sake koma wannan ƙasa mai tsarki. Allah ya ba mu ikon zuwa. Masura rukuwa sararin biyar su ta FM kamita 94.6. Kafin lokaci ya kai mu 10:30 in sanya muku shiri na gaba, za mu tafi za mu lura zuwa ga filin tallace-tallace a nan tashanmu da ke PRC 2 FM kamita 94.6. A ci gaba da sauraron PRC 2 FM kamita 94.6.
1: Washi kenan idan mutum bashi da akwatin radio ko waya mai earpiece ba zai iya kama gidan radio Bauchi ba kenan?
2: A'a, Hajiya Maryam, ba haka bane. Ai, wannan tsohon tunani ne. Yanzu idan kina da waya kira Android magana ta kare kamar irin wannan da ta hannunki, ke dai kawai abin zake shi ne. Yanzu ma ki bude ki shiga cikin rumbun manhajoji na Play Store domin sauke manhajar BRC Radio Bauchi, ko kuma zaki iya sauraron tashar BRC Radio Bauchi ta manhajar TuneIn, Radio Gallery, Maitona Radio, Radio Garden, ko kuma zaki iya sauraron BRC a shafin sada zumunta na Facebook a BRC Radio Bauchi. Kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan rediyon BRC da kuma karanta labaransu na Turanci da Hausa a addressin su na internet a www.brcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter, wato X kenan, har ma da YouTube domin kallon bidiyo na BRC Bauchi. Sannan kada ki manta, BRC Radio Bauchi ce kadai ke da tushoshi a sauran kananan hukumomi don ta zaga dukkan fadin jihar ta Ebo labarai.
1: Kenan kana nufin idan ina cikin garin Nasaru ko Udubo zan iya kama BRC Bauchi?
2: Hajiya Maryam kenan. Ai, duk inda kike a duniyar nan matukar akwai internet a gurin, to zaki iya kama BRC Radio Bauchi.
1: To lalle na fahimci.

0: gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 ku hanzarta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe sheda ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada su yi al'umma mallayi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
1: Toma da lawa sararo ana sararin 5 su ta FM Kamida 94.6. Yanzu agogo na cewa karfe 10:30 daidai wanda zan sanya muku shirinmu da ke gaba wato shekara kwana. Da fatan an zanna tsaf domin jin wannan shirin. Ayi sauraro lafiya.
2: Shekara kwana. Jama'a masu sauraron gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka kuma sannumu da saduwa a cikin wannan shiri na shekara kwana na wannan mako. To Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa har zuwa yanzu muna gudanar da wannan shiri ne a cikin garin Bauchi. Bamu samu mu fara fita bayan gari ba saboda wasu ɗan dalilai masu ƙarfi. Kuma sanin ku ne wannan hira yakan gana da mutane da daman gaske. Ya Allah, mace ko namiji, attajiri ko manomi ko kuma ɗan kasuwa, har kuma tsohon ma'aikacin gwamnati da kuma wanda aka yi gwagwarmaya da shi, musamman wanda ya gajiya ya ga shekaran jiya ya kuma ga yau ake kuma damawa da shi a yau ɗin ma. Wannan hira muna gudanar da shi ne, ya Allah, ga waɗanda Allah ya ƙaddara suka rayu tun daga shekara 70 zuwa sama. To shi yasa da ku ji yanayin yadda hirin ta kan kasance. Wani Allah ba shi tsawon kwana, wani kuma Allah ya sa bai kai kan ba. To shi yasa cikin yaddansa mukan ɗauka daga shekara 70 zuwa sama. To a wannan rana ta yau, a wannan shiri na yau, Allah ya ikonsa, inda na shigo unguwar Jahu, unguwa mai tarihin gaske wanda tana ɗaya daga cikin manya-manyan unguwanni a cikin masarautar Bauchi ko kuma a cikin garin Bauchi. Kuma sanin ku ne, kusan dukkan unguwan yawancinsu Allah Ubangiji ya ba su azaka, yawanci Allah ɗaukaka su da karatu musamman ma na addinin Musulunci. Kuma daga baya-bayan nan ne wannan unguwa ta bunƙasa, aka samu gidaje wuri ya shiga har Allah Ubangiji sa wuri ya bunƙasa. A da can mota ba wurin da ke zuwa banda kofar malaman bai. To daga nan kuma har Allah ya sa aka samu bunƙasa da buɗa hanyoyi inda moto suke zirga-zirga har ya zuwa yadda wurin yake a yau. Kuma a da yadda muka samu labari, lokacin da Turawa suka shigo an ce ta kofar Jahun suka shigo. To amma in Allah su yarda cikin wannan hira za ku ji yanayin yadda aka yi ko kuma yadda aka so ko kuma yadda Turawan suka shigo. Sannan kuma da yanayin yadda gidan Musa Riya yake, inda muka tashi muka samu nan ne makabarta a cikin garin Bauchi. To ana nan har wurin ya cika aka koma kuma can bayan gari na Fadamar Mada. To daga Fadamar Mada sannan kuma aka dawo ga nan Dungulbi. To kafin na cika ku da surutu, kamar yadda dai muka saba a kullum, mukan fara ne da tambayan shi da tijon da zamu hirar shi sunansa. Allah shi gabata ko yaya?
3: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
3: Sunana Muhammadu Lahiru. Musa Jaho. sunana kenan
4: eh a lalle ai sananne suna ne
3: eh to
4: a sananne sosai
3: alhamdulillah
4: kai din ma kusan kaman mai kicin gidan radio ne
3: eh to
4: tun da yake kuma kai din bambancin kallilan ne
3: eh haka ne gaskiya ne
4: don ni ban ta sama sanin ka ba ma sai a gidan radio
3: eh haka
4: ne shekarun da suka gabata
3: babu shakka
4: eh muna saduwa dai amma daga nan sai na fara ganin ka a gidan radio nan ne na san kai ne David Musa Jafu
3: babu shakka
4: to alhajin Allah
3: haka ne
4: alhamdulillah ya girma
3: a lafiya alhamdulillah
4: ya ya mutanen gida
3: lafiya sai da hayya
4: ya ya hakuri
3: lafiya alhamdulillah
4: alhamdulillah to tuna baya shine roko shin bawon Allah ko shekarun ne ya kai kaman nawa
3: to shekaru na dai a yanzu ba su da yawa amma alhamdulillah mun gode ma Allah
4: akai ke
3: mun gode
4: gaskiya kuwa
3: shekaru na ba su wuce 70 ko da 5 ko da 4 ne dai an haifi 1942 kaman 1944
4: haka fa
3: ai da 42 to in aka lissafa za a ga kaman shekarun ku ne masu tara shekaru nawa kenan
4: ai ba kama yawa kai din ma dan boko ne
3: ya kai 75
4: eh Allah sarki
3: to muna cikin 75 a yanzu
4: an sha ruwa
3: alhamdulillah
4: alhamdulillah an sha ruwa tunda shike dai an yi abubuwa da dama a idon ka da wanda kuma kai ka ji da kuma yanayin yadda kake a yau alhamdulillah ai mun gode wa Allah kaga mutun ya
5: miliyan kuma
4: kai wannan shekaru ga hankalin sa kuma kusan ba wurin da baka zuwa
3: eh wallahi ina tuki ina komi
4: to kaga
3: ina ma wallafa a wannan sati ma na wallafa sabo kasan kan bai ga mu ga
4: butuwa ba eh kare wato abin ya kasa ko muku ne baka mu wahayi
3: eh to haka ne haka ne
4: Allah
3: ya yi ga kan abu ai bai maka wuya yanzu kai ba ga in an ce ka je ka yi da tiyo baka shayi kafin a jima ka samu wulton ba
4: a samin da ta wannan dan wahala
3: Allah ya kan hore wa mutum abin da ya halitta hidon yin hidon yin
4: wani gaskiya
3: haka wani hadisin annabi ya ce
4: to sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah to kasan gashi Allah ubangiji ya baka shekaru 70 kusan da 4 zuwa da 5 kuma sanin ka ne dai yanayin yadda mu muke tashi al'ada ja
3: haka
4: wasu sukan fara karatu ne daga wajen iyayen su
3: haka
4: gabanin akai su ga malamai
3: sosai
4: to shi mallan yaya naka
3: haka ne ni ma dai kaman haka ne to amma ni na wan a fili ne ai
4: to
3: domin tun da ni da limamin bauchi malin inuwa musa shine babban mu uwan mu dai babban mu daya
4: Allah sarki
3: to tun ina yaro kuma taho da karatu kuma a ɗakin mu ɗaya ne
4: Allah
3: saboda haka ya ga ko wasan mu magali wasan rubutu ne wasan karatu
4: lalle kuwa
3: wato sai ya zaman to kafin mutun ya waye ma sai ya gara
5: sarakai bi asiri
3: fara gane wani abu
4: nagode
3: to ni dai a yadda bahaushe yakan ce wani an haife shi in babu ban sa a ce maraya
4: eh haka
3: to kaman za a ce ni maraya din ne domin ni ban taba ganin baba na ba shi ma bai gani ba
4: Allahu akbar
3: yawa yana yawanci abin da yake yi na lokacin sai aka ce sun tafi malamin ina limamin jawo limamin mun da din
4: eh babban
3: yayan mu
4: to
3: daga can ne aka ce masa matan sa fata aihu me aka samu namiji yake aje a sa masa Muhammadu Dahiru
4: Allah sarki
3: ga kuma rago akai ga kayan suna amma ban yi tsammanin dangan shi ba
4: Allahu akbar
3: shikenan ko bayan wannan mun ka himma akai ga sunan sai aka aiko ya kore su
4: Allah sarki
3: to abin da na sarki
4: na
3: jikena to daga nan rigar tumun mu tana da wato yaya kaman hudu hudun ne ma
4: gaskiya
3: duk da ni sai zama tana zaune da shauran wasu abubuwa to a haka dai ni na waye gari na bude ido na gani a gidan malam Fatima Dori ne ina ce ma shi ne babana sai ta aure shi
4: to
3: duk da ƴan suka tafi
4: sai suka
3: yawa sai na bude ido ga yayuna ga gatuma na ina ma shi ne babana kenan to kuma na fara wayewa na fara ganewa akwai wani gidanmu anan ashe ni bajahu ni ne shi kuma mutum bayag ne
4: to haka fa Allah sarki
3: to sai
4: haka fa
3: haka to daga nan
4: haka ne
3: na fara dan wayo na fara karatu ina bin wanda ya gladi mai rasul din nan ado
4: to alajadu musa jawo
3: to shi ina bin sa dama
4: shugaban hukuma lazai
3: ne yawa a haihuwan ma
4: eh
3: sakai mu shi shekara biyu ne uwan mu ɗaya ne
4: to
3: to sai ina bin sa ina karatu a makarantar mallada anguwan kuru sai ina bin sa
4: haka ne
3: mu je hikiran daga nan na fara kaina makaranta sai shi ma amfatin yaje yace ƴaƴan sa ne fa ya sa su aka ce shikenan muka yi ta karatu
4: amana
3: eh muka yi ta karatu to ba a dade su sai ba kasan yadda ƴan maza suke
4: gaskiya ne
3: sai shi mallam inwan da wani mabiyan sa a ce su mallam sani
4: haka
3: sai suka dawo nan gidan mu suka gyara
4: to eh sun dake sun dan data
3: sun dan data
4: eh kwarai da gaske kuwa
3: ba sai aure ba amma suka zo suka gyara suna zuwa can suna wuni su kwana amma mafi yawan su
5: godiya ga gwamnati ta
3: a tanan suke to suka gama gyarawa da sai aka yi wani harkan aure da yayi aure sai doku mallan sai dawo na to sai su sai shawaran manyan suka zira suka banne ni kada ya ci
4: Allah sarki gidan mallam fati
3: eh gidan mallam fati to a wajen ina karatu ina zuwa makaranta a Gonkuru wajen mallam dan Allah ya ji kansa daga baya ko a ce su mallam mai gari ya dan kafa makaranta a gidan Alamujika
4: to
3: alƙalin federe a bayin
4: haka ba
3: to sai ya fi kusa da gidan mu sai aka mai shiri wajen don musamman ban da abokin tafiya
4: saboda kusa da gidan
3: adon ya dawo nan
4: ya dawo
3: yawa to aka jima sai ya zamanto alƙali shi mai gidan sai ya tamu alƙalanci a federe
4: to
3: ya tafi sai makarantun sauraron sai aka kai ni gidan wani to a ce sun mallam bako mallam bako nan ina tsammanin shine limamin makabarta na farko
4: to nan gidan musariya
3: ne yana gidan musariya shine limamin farko to sai ina zuwa karatu gidan sa
4: gaskiya ne
3: to daga nan sai aka fara gani to gashi na fara wayo gashi nan karatun sa karfa gashi ina da kokarin fasaha a lokacin din ma ana gane ina gane wani abubuwa ina yi ma
4: nagode
3: sai yace mu karatun nan da wannan gidan mallam ino domin ya riga ya zo aka makaranta a nan gidan
4: kinan kuwa eh kwarai kuwa
3: yana matashi da matansa ɗaya ko biyu haka lokacin ma ya fara aihuwa ba
4: gaskiya ne
3: sai ya kafa makaranta akwai kanin sa mallam Abdul Qadir sai suna
4: Allah ta fata musu
3: amin sai ta karatu akan takardi su yi ta karatu da su fara karatu tun bayan fasalin asuba da su kai har kaman tara suna ta yi kawai su kadan su
4: Allah babbar
3: sai aka fara zuwa ana
4: daukan karatu
3: ana dan yi da su
4: eh
3: shikenan su aka fara gudu makaranta ta kahu
4: Allah ya yarda
3: Allah ya yarda
4: da sharin su kuwa
3: to sai suka ce na dawo nan ina zuwa makaranta ni karatun anan in koma wajenta
4: eh kware
3: ni karatun anan in koma wajenta to yadda karatu na ya faru kenan
4: Allah sarki
3: akwai lokacin da aka zo aka kawo makarantar boko a anguwan banno sai abokan har koki na sau irin harka suna an sassawa yanzu
4: to
3: sai na so shiga
4: gaskiya ne
3: nai yadda za a yi asani na abu asani ba
4: subhanallah
3: sai na raba na je na sa kaina
4: Allah shiga ba tawala
3: wallahi yin sa kaina
4: eh kware da gaske
3: da baje in kwana bakwai sai aka ana rasa gane ina nake zuwa
4: da safe
3: sai aka sada da shi mallam Fatin ya laba
5: ala umma
3: bai laba bai je ya ganni ya je ga inda nake yace musu babu ba sani ba kuma bai son yi bane yana da yayu uku
4: to
3: maza
4: gaskiya
3: ba sa kowa ba yanzu ni in zo in sa shi wai bai kamata ba da na samu ana sa su
4: da na sa shi
3: da sa shi
4: kuma da mu gudu ko kuma
3: din kaida yau ana gudu inda ya samu iyayen mu ko uban mu ko wani ya sa wani daga cikin su sai a ce to ana sawa a sani
4: kwarai kuwa
3: tunda ba sa yayu na ba shi kuma ba shine ya haife ni da kansa ba amana ne ga to shi kan tunda dai ko na sa kai da shi a fice ne sai dai in an zo an saki shawara
4: Allah sarki
3: to ina da sha'awa
4: kwarai da gaske kuwa
3: to sha'awan nan sai yasa ba zai komu ya ba zan kuma koyi boko
4: insha Allah
3: yawa
4: nagode
3: to kaje da muka yi da boko har na zama mai rubutun da abu da karatu da meye da meye komai ne da boko
4: a'a
3: to arabi na zo nayi karatu da dama mallam inuwa Allah ya ji kansa ba yi da wasa
4: gaskiya ne
3: idan kai dan gidan ne
4: to
3: wato baka da lokacin karatu
4: gaskiya ne
3: in an yi karatu na jami'i haka an tayi da safe kai dai wari wani karatu wanda zaka zo kai
5: BRC
3: an zo an yi na azara an tashi zai wari karatu da zaka yi in an yi na dare an tashi zai wari karatu da zaka yi kuma dai laba bai ji kana yi ko baka yi
4: alhamdulillahi wayyo
3: bai yi da wasa mutum ne
4: Allah
3: ya ji kasa mutum ne mai zafin nama
4: alhamdulillah ai daga tafiyan sama
3: kuma ba dama kai har karshe kai rishin zafin nama
4: gaskiya ne
3: kuma ba dai muna hunci ba in da ka bi halin sa kuma ba da ka yi munafunci ba komai galika fi gaskiya da azuga ka akan ƙarya galika fi gaskiya ce maka ba kauye
4: gaskiya ne
3: ya yi maka da ka yi saurin fita
4: gaskiya
3: yawa
4: Allah akbar
3: to sai

0: ne mai rubutun allunan irin wayannan a wata sai a bani sulle uku ko sulle biyu
1: kai a kamore
0: ka ji wannan
1: kenan eh kore da gaske kuwa
0: sai aka zo masu karatun masu karatun littattafai littafi da wuya to tun da shi yana karatu a gidan liman malam mahmudu to sai ya zo da kawaidin ko a hadarin to a kirga wanda suke son da su yi wane zai yi wane zai yi wane zai yi kuma muhimmai kusan sau'insa ne abokansa sai a ci to taro taro ne da abiya ne rubuta a halari rubuta tun da farko har karshe taro ne sai na rubuta kwafe kwafe kwafe na kowa a bani taro taro taro taro suna a mar'aji an gantu da a shimawi ni mutum ka zane da su sai a sai wata kadda in yanka ni zan kwafa ma kowa har karshe in wasance malin ya karba ya duba a danka ma kowa a biya ne taro taro na da wuya ba a samu ba a samu duk inda ka samu da ka samu na malamin ne na karatunsa
1: ne kware da gaske nasa wanda yake baya da
0: ɗalibansa to shikenan
1: nagode baba
0: to sai in an karbo sai in zo in kwafa to daga wannan yawan kwafe kwafen da tattafai sai zamanto ina da sabo da rubutu
1: haka kuwa
0: akan haka har sai na fara kokarin juya karatun rubutun Qur'ani haka duk rubutu baya mun wuya kuma na iya zana rubutun yayi kyau
1: nagode
0: to ina haka sai wani hali ya taso sai aka yi mijo gidan wani kakanmu
1: to
0: akwai wani ma a ce Malam Tijjani sai aka haɗa ni da shi aka ce to wannan ga hidi zai dan kwana biyu a nan shi kuma a gidan su karatu ake kullum Malam Tijjani zai rubuta wajen kana karatu
1: gaskiya
0: Malam Tijjani ma ka san shi don ya zo a ƙarshe akwai wani lokaci in baka manta ba ta wajen ridar ina kuna wani duk mahaukaci da ya zuna tara kaya wani farin saurayi
1: haka
0: ya tara kaya inda masallaci yake yanzu
1: kware da gaske jikin ofishin magistrate
0: to nagode Malam Tijjani kenan yana nan yana jiro kar mutanen jiro da haka mutum akan akwai nema
1: kware da bariki
0: akwai bariki shi sai ya zama lokacin a jiro in ya tahi da karatu haya yake na ke kuna haya yake na ke kuna
1: haka
0: to sai ya ce to ma lahiru za mu yi karatu
1: gaskiya
0: za mu yi karatun Qur'ani za mu yi karatun littafi idan mun gama mun tashi to sai ka je kai wanka ka zo ga ke kuna
1: to
0: muni zuwa kafin la'asar abinda duk ko ne tashi kai ne mai kula mu
1: haya kware
0: aka ajo
1: gaskiya
0: hanyar karamar hanyar sabuwar kasuwa to muna yi sai ya ga abin yana fitowa masa daidai da yake so ranar da fita mu ta ce mallan lahiru ya ce ni na yi lalurin hidiman ka da gaskiya ka lalle hukan kuna da gaskiya mutane bauta abin da ka karanta kana aiki da shi to ni ba da kamun yaro ba ni dai na da kan madina na ga makaranta amma ke kuran nan a ware wayannan sun zama naka ka ringa biya na a sati kaza kaza
1: Allahu akbar eh har ka biya kudin ke kuna
0: shikenan
1: kai
0: Allah sarki to sai mu
1: kama
0: shikenan muna yi to tunda ni ne karamin da a gidan a wajin yatumin mu ita ba hankalinta bai kwance ko da yake can dangin ta ne ta damu akan maganan yaya nake jos ta damu to sai aka boye su hanyoyi wani lokaci na zo na jere ke kunan na zauna
1: kware
0: ina zaune kawai sai na ji babu muni na fasa na gama hanya kudin da ke ajiye na bamje gida ma ɗebo kayana ba masauki ne sai dai ƙarasa ta sha kawai da zai shiga mota sai zo ba shi da wani sauka hendars mai tumi na zo mai
1: Allahu akbar kabira to
0: kiran ke nan da ke
1: fada
0: na dai iso musu haka aka gaisa aka yau shiga zan ce yanzu na ga yankan cin a can to na kwana biyu na koma
1: to
0: zan koma nan sai in samu to tun daga da tafi to maganan ke kunan nan ya watsi amma maganan karatun mu da zama da shi na nan to anan ne na fara ganin wani magana da kuke ku yan jarida da
1: to
0: ya tabbata min tuntuni maganan ya tabbata dalili akwai wani kuturu da gindi ke ja yana da fata ya daura ba iya ko miƙewa da gindi ke ja duk safe an yi roce don bai sadaka
1: alhamdulillah
0: ranar da ya wuce sai kira ni da hannu
1: to
0: it malam ina dawo ina son mu yi magana da kai.
1: Nagode.
0: Nace to

0: ya tafi baran sa can wajen karfe 4 sai ya dawo yace in da yazo hotel ne kaman yana bara yace kar ka bi ni kusa kusa duk inda ga rayuka bi a hankali kar a gane kana bi na
1: to
0: nace masa lo dan gade me
1: kullu da yake kore da gaske
0: yana tafiya da jadigin din yana tafiya da baran sa ni ina tafiya a hankali yaje yi kwana a shiga lungu yayi kwana da sai ji da kalin wani gidan sama sai ya zauna
1: to
0: yana iso yace iso ne iso yace kaga wannan gidan sama yace yace gida na ne
1: Allahu
0: yace kaga wancan gida na ne haya ake
1: wai wai
0: yace to
1: kai lalle kara zana
0: ana radana
1: kuma lokacin magana saurayi
0: ya fa dade maganar nan amma tun a lokacin kaji
1: kware da gaske abina kan kaji
0: don lokacin
1: ya fi shekara 50
0: ya fi
1: ah ya fi ya kai 60 ma
0: ya kai 60 don lokacin ina shekara 10 ne
1: ah ya kai 60 da wani
0: yace to yace naga kirgin ka ne kawai da mutuncin ka shin kai dan ina ne nace ni mutum bauchi ne ka le kana da mutunci nagode yace to ina son maka wani sirri kada kowa ya ji nace to yace mu shiga muka shiga ya bude wani daki shi ne kike kula sabbi yace ka zabi ke ku na wanda kake son ka rika haya da shi lokacin da zaka san na wani kuma kar ka daga ce na wani kuma in da ka biya ni kudin satin kar a sani
1: wai wai
0: nace to
1: to
0: sabbi suna jijjingine
1: Allah
0: nace to yace ka yadda nace na yadda yace to in da ka zo dauka an an jima ka zo ka bayan cika binje ka zo ka
1: diba
0: eh ka zo ka diba
1: war Allah kai ne Allah
0: kai ne Allah nazo na dibi biyu
1: to
0: da bashaura
1: war kore
0: eh nazo in fara na fara nayi nayi sai abin da aka yi ne da nan sai saki tasowa
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ke nan ko saka saki dawo bauchi
0: saki dawo aka mai masa ke kun san sa bayan bani
1: na ke ka ba da man tijani
0: na fara masa nan mutumin nan ne kaji kaji yace ai haka suke ai akwai su da yawa
2: video bi
0: bala ka san abin sai ga mutun da mota baka san motan motan wani mai bara ne
1: lalle an sha fadan haka kuwa
0: haka ne
1: gashi kaga kai
0: gashi na gani a fili
1: ya tabbata kan
0: kuma tun ana dama bari a yanzu
1: eh kwarai kwarai da gaske kuwa
0: to nayi wannan sai na dawo bauchi muka ci gaba da har aukin karatu
1: to ka dawo ga baki ne
0: na dawo to kuma kaga a lokacin ana su NPC da nefin nan
1: to
0: ni kuma a haka tun da almajiri ne mai rubuce rubuce tun a lokacin ne ina iya rubuce rubucen irin gwargwadon na lokacin
1: ko gida baka yi ba fa
0: ko gida ban yi ba
1: nagode kana saurayi
0: amma ina saurayi na sai ya zama to na zama mataimakin shugaban RSS
1: to wani jam'iyya ce
0: eh
1: to
0: rundunar samarin sawaba RSS
1: nagode
0: yawa
1: to
0: na angola ni ne mataimakin shugaba
1: eh
0: to ina mataimakin shugaba to kaga malan su ne manya amma su ba su ciki kuma ba su son su shiga wannan magana
1: eh kware kuwa
0: yawa kuma amma ba su son su hana mu domin su nefin suna da ra'ayin nefin su fita su yi ne kawai ba za su yi ba tunda almajirai ne yana gidan liman yana karatu ya zo ya fara zama malami ga su arzikin kudin suna nan ga su waye ga su waye a ce har ai mu ne nefin
2: an rufi bauchi ta ku
0: amma shi ba da iya yi ba
1: Allah
0: to sai sai su kawai da kai muna yi
1: eh ba su ce mu kar ku yi ba
0: eh ba su ce kar mu yi ba sai aka kama ma san su kalle kuma ba da iya kama su ba don ba su yi laifi ba to wani lokaci sai aka zo aka ce Aminu Kano da yazo a fara shirin shirye-shirye na kowane unguwa eh
1: to
0: aka ba mu keku na guda biyu
1: na ungunku
0: eh na aro ikasan da a je kai da sai a baka da ku da kai organize na ungunka sai a baki kuna ba kyauta bane wani lokacin ku je in kun gama za ku mai kuma za a ba wata unguwa su ma su yi ne bu kuma tare gaskiya mu haka ma abin munna ne yayi muka ba mu kafa keku nan mu da tuta mu kafa daya a bakin hanya mu kafa daya nan daya a wajin da za mu yi meeting muka gaya mai yan uwanmu duk mai ra'ayin RSS mai ra'ayin nefu muna meeting ya aure kaza su kuma NPC suna da niyan ba za ba ba za mu yi ba
1: gaskiya
0: da damina ne muka zo muka je wajen meeting muna da neman fara meeting
1: to
0: sai ana yayyafi ruwa ya sako sai wanda tiju zai leka ya gamu
1: eh
0: kaje zannan ku mutanen nefu kuna meeting ne
1: yawa
0: muka ce muna fake ruwa ne yace to sai ya wuce
1: aha
0: bai minti 10 ba
1: yawa
0: dai ashe ya kirga mu ne daidai yawan mu daidai yawan yan dokan mu
1: inna lillahi
2: mu ake
0: yan dokan suka zo dai da ta cikin gidan mutumin da muke mutumin aka ya tare kofar fita wayan suka tare da waje suke nan kowa sai da dan dokan sa kai da dan dokan ka karki takalmin ka da hulanka
1: inna lillahi
0: haka aka jera mu ana ruwa muka samu ma har an fara cewa ana kawo shi da ninjawun ku tsaya ku a kalle
1: subhanallahi
0: akai mu chadu office akai mu chadu office to a lokacin mafi girman sana'a na ina rubuta qur'ani
1: alhamdulillah
0: amma juye
1: eh kware ba
0: sai da yam safi inda na rubuta zan na rubuta haka wanda ban wasali ba zan bazbaza takardun suna bushewa
1: dai sannan ka zo kai wasali
0: to ana haka ne na bari yanta mitin
1: ayya ayya
0: daga can kuma aka kama mu
1: ayya
0: aka je aka yi mun asirin mun su kama mu yanzu shirin mutun dai ne wanda na sani
1: shi dan dokan
0: ne aka je aka kama mu aka yi mu wani daki a gadirin din ma aka kai mu dakin kashi
1: inna lillahi wa inna
0: ba dama ka zauna
1: wayyo kai subhanallah
0: sai daga ita tsayuwa
1: inna lillahi
0: inda zaka zauna sai daga zauna a kashi
1: la haula la quwwata illa
0: billah da fitsari
1: wayyo
0: muka tsaya a cikin mu 14
1: kai
0: muna nan bayan cin abinci sai aka kawo yan su
1: a kara da
0: su ma eh aka je aka ce an gano suna cikin mu aka zo aka hada da
2: yin albahari
0: muka yi ta zama ga yunwa ga shi ma cikin gashi ka to yanzu ya da mai to ka san ra'ayin ne mun kana da shi ba ya fita har yau na ba fita bunna ra'ayin ne ni dai har yau ban shayin ya ba da kowa kuma za mu kara
1: Allahu akbar
0: kuma in dun wani abin duniya gane wallahi ni ka bari bane zai bani
1: insha Allah
0: yauwa ban ce maka ina da shi ba dan nema amma hanana ka zan je wajen wani zai shikenan duniyan da yawa to a wannan sai muka ga ya da mu yi
1: to
0: sai muka ce mu shiga ziki sama sama kawai mu matsa mu mun ga cikin yanda kun akwai wanda ba su sallah mu ba su haushi sai muka tada zikiri la ilaha da karfi
1: Allahu akbar
0: a tada office a ce a hana mu zikiri ba zai ba
1: lalle ko
0: a bar mu kuma ana jin haushi mun kai tai har wajen asuba
1: wai
0: to da maka zauna kai
1: bacci kuma da yawa
0: muna da yawa da safi sai aka kama yan gatan mu daga gidajen su kun waɗanda aka yarda za a iya dan dun wayan su daga cikin mu ba a son a ce kowa ma ba ya son ya ci dan uwansa ne bare kar a zo a kama shi yawa to amma wanda yake suka yi sa'a sai a kai musu abinci to sai muka dan kakkare da nasu
1: haka
0: da muka kariya da nasu muka hatsiyai
1: inna lillahi wa duk kuna tsaye
0: muna tsaye
1: wannan musiba subhanallahi
2: arewa
0: ai siyasa bai da kyau tun da siyasa banza ne
1: subhanallahi
0: sai gani aka wuni washi gari ma muka kwana da safi sai aka kira mu muka zo kanta
1: amma wasu dole su zauna fa
0: eh wanda ya kare ya tsuguna dai ai zaman ba zai yi ba sai dai ka jingina
1: yanzu kana ganin abin na idon ka
0: ina gani wallahi ina gani kuma ina ganin yadda muke tsaya
1: subhanallahi
0: a cikin mu wanda aka kama mu yanzu akwai shirin mutum uku
1: ina nan
0: to suna kuma ji yanzu ina yake za su ji
1: za su ji
0: to sai aka ce akai mu ga akai mu ruman
1: to gidan kurkuku
0: haka fa kawai ba an rufe wani sai to mun yi me
1: babu
0: taro babu izini muka ce to a kai mu kwana daya kwana biyu ran na uku sai an shirya da shugabannin MPs an gumma zo sai belin mu sai zo ka zo sai aka ce a to akai mu wajen alƙali ko ba dan faɗi sunansa ba
1: to yi karka ba
0: yawa akwai gwani wani alƙali wani na makiran nan wanda nan aka fara kafa yin masa kotu
1: to a sai kotu nan tajima
0: wurin aka kai mu wurin tun ana nefu wurin aka kai mu da ma aka kai mu da ai belin mu sai mu ga MPs mu sun zo ana son kowane mutum daya ba shi belin mutum daya don ya zama ka zama yaron sa ku je gidansa
2: sai yadda ya ga dama ka zama
0: subhanallah kai ka ta ne
1: ka koma
0: kai ka zama yaron wani suka zo beli to da yake Allah ba dai ba sai ko sai mu ga irin motan da din nan bus wajin ta zo ta yi parking
1: yawa
0: sai mutane suka fita da code guda biyu a shelawoyi ne daga Jos suka zo sun ji labarin an kama ɗan Nehum Bauchi iri ya kamun daban-daban amma yanzu wayannan da aka kawo kotun nan ne sun zo karɓar mu
1: alhamdulillah
0: suka shigo kotun da rigima da ya irin na lalauya
1: na
0: shingunya
1: yawa dan mu abin shingunya ne
0: alƙalin ya ce to abe har haka ne amma shi su gadu
1: a uzu billahi
0: shi
1: inna lillahi wa inna ilaihi
0: raji'un ka ga bayan mulman an yi belin ɗaya mu ko biyu
1: haka
0: wani wanda babansa ke tsananin sonsa ainihin ya yi ta kuka wurin dole aka ba shi ɗansa
1: Allah sarki
0: aka haɗa shi wani ɗan MPC amma mu shi aka mashin muruman
1: subhanallah kash jama'a saboda gabatowar lokaci a nan za mu dakata a hiranmu da wannan bawan Allah Alhaji Dahiru Musa Jahun.
0: madadin shi wannan dattijo ni ne naku Aminu Abubakar mai kobi ke salama da ku assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to mu sauraro an saurari shirin shekara kwana sai kuma idan Allah ya kai mu ranan talata da misalin karfe 10 da rabi za a ji mu da wani sabon shirin idan mai kowa mai kuma ya kai mu kada manta ana sauraron BSU FM kami da 94.6 yanzu kuma goma na cewa karfe 11 wadda kuma zan sanya masu sauraro shirin mu dake gaba wato zaben mu kwana lafiya da fatan masu sauraro kun zanna tsaf domin jin wannan shirin gashi ai sauraro lafiya.

adam kulura da halin dan adam sai ka je ka aje sai ya yi dike

0: Golden Sierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna kaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki. Golden Sierra Soya Oil, pour pure love.
1: Kure hanyar bajar yayar fita, kayi ka je ka karɓeta, daga mai hotar zuwa wuta. Kure arko ku je ku karɓeta.
2: Gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karɓi katin zaɓe. Tuni hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zaɓe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 ku hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zaɓe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau, ba sai gobe ba, domin muhimmiyar dama ce gare ku. Ƙuri'arka, 'yancinka. Katin zaɓe shaida ce ta ɗan ƙasa na gari, kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je hedkwatar ƙaramar hukumar zaɓe da ke yankin ƙaramar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki
2: ni kwarewa
1: amma me yasa kake kashe su da hannunka
3: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
3: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
3: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio